0: sa wotlana ha monate sa bjabjaretsa sa masuka ka sa ruthutha ka Woriman 92.8 Wodikela hantla 104.3 Yagenantwani Ruri ke ngwana matsa ke ngwana madiba Wena erenga ha o hlapa madiba o ya nyolo Bane ha o ka thewa o ka etsala meka le mehlolo Batho ba bona diepepe Mokwena e motona wa ha nkopane a mathunya Re ke tebele boe jwalo makana modimo wa ka Ya ntseng adimile phesimeloo Yena e ntseng etswa jwalo dinkong tsa ka Yena ya ntseng adimile hore ke nne ke solophanye maoto wa ka Mampa yaka yale bika Kaena kanke woli ya mohau Ele nyona isop Ata efoke Ega zitena lewe roti zeta hante Kako diwe visito Seteta maisanga ena tsebeleto Wote uwa udimudimo We atlase mautu Aro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai. Ka go tlolokele bo jwa lena gaitsedi ya motho laela e mapone. Ya o nkile nga monnate ngwana wa batho tlo go renga tsane. Tsa bo borobong. Nyela hantle go renga tsa bo le shume le metso emedi. Na go nga tsa bo chechella kwa. Ya santsa boka di khomo ka go sepala ngwansa ha o lapeng mo di tsingolona teng a mo sebetseng wa ka o fapa kana o kentse headset ya hao le bitso la ka ke thapelo ke mwana wa habulani ke mshimano wa ka mono ka kwadinga ha so di ke botleng a tlasa le balala le tlatsa stadium wena o ke bitsa ka o re ke kwadinga Highlanders stadium Hantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng a bo matswallwa mo teng a ke buswang a bjalo ke mogana thogiso ena ke wa moshoshwe moshoshwe ke ena ke wa suudi suudi sona ke sa tefelo tefelo ena ke wa matsoso tlasa leihlo le ntshotsho le bo etile pele ba mogana taelo matsoso Hai le morena go ba ne theko ena ke morena wa thaba motlo tle litsi ela boraro ke le bofela gona ba sotho ka wona khotso pula nala ke la bobedi ta bobedi ke la tshelela kgodinga ya rona ya le shume selemong a sakete tse pedi mashume a mabedi ka metso ye tsheletseng Re kotso metse hantla o di mamatsatsi ya magolo a mabedi mashume a supile ka motso o robileng a monno o le mong. Ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi yana ya mashume a robedi. Ka metso e tsheletseng. A tinyane beke yona ke ya mashume a mane ka metso e supileng. A tinyane thutu ya letsatsi lena ke ya dikete tse pedi mashume a mararo ka metso e supileng. 2038 Esale ke fihlile hantatae ke sebeletsa PCF ma Nenano le monnate le bitsitsweng a fela selimela Morning Drive Show le mo ifo ona ke wa bana ba kgwale ho ya tseba go thapelo ke le lomolo bona metsetsong yana ena e rubedi re furaletse a monnate ho renya bona ya boraro Era re fitla metso nyane le show metso solo soka mino o monate mino ona elwa di fela. Metso tsenye mashume a mararo. Tsebeletso ke re ba ha o morena. Ho renga ya rona ya bone thapelo ke ya mohau. Ele nga thapelo e re kwallang a tsebeletso yeo ya re ba ha o morena. Metso tsenye mararo ka mora ho ra ya bone. aya bitswa mabitso abahalaledi ana la haolona le tlabele le tenna mo khatlelong wa pele ka sitana le wa bobedi e ka sitana le mangkhang se kwatshinga itsibiso tse akaretsang a tsa mo ifo are tora mamona tibetse tsinye mashume a mararo kela bobedi le tsatsine jeti motse omunati
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ebetsa ha mona ate ga diyo ke tlo iphumana ke ikentse jwang o bana ha ona letho le o nga ba ka iphumana ke ikentse lona o monnate e bile o ya thabisa o monnate ruri ya ruri ruri ye thabo fela ya sa thabanyena o bosotsi ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena bonnete o ya loya Nomoro tsa mahala +26659956 le 21219956 re futsela ka letsoho re ja ka lebesi ka paso so tso sering re ja ka lebesi re futsela ka letsoho ka pare futsela ka lebesi re ja ka letsoho ka pare futsela ka letsoho re ja ka lebesi empa Wana mo nukunya kunyano eti. Kita ipumela kikenziwa.

0: Amen.
1: Amen. En Jimmy Liga TMR.
0: Amen.

Amen. Amen.

0: Amen.
1: Amen. Ga ka ntle mme ke se tlhaba go.

0: Seteng sediba sa madi a le tareng ya tefelo. Matla sona e leng setlhare.
1: Arepeta sona, arepeta boy.

0: re ba hao morena
1: ba hao morena
0: anis
1: o tsike wa tsala ho ba ntina le wena o tsike wa tsuha ho ba le dimotimo wa hao ka o famata yo o di se ga le tsola ka le ntuna la ho loka ha ba hao morena
0: ke ba hao morena ngwaneso
1: make you happy
0: amen in nake.

0: o se ke wa tsheha ka mathata a batho ba bang ke le fatseng ya mona ha o tseba hale hore na wena o tlo fella kae Baskom Maswabi iritse hantle kwa ding ha ntate molotsa o itsepela in grace Facebook re ba ha mo rena
1: ke ba mo rena
0: ane
1: le ile ma tsaba ka tsa modima ka onta se sina ba ha mo rena o se o se ya mari
0: amen nna re ba ha mo rena o morati ya nthatanga ya ikentseng ya motswalle wa pelo le moya re ba ha mo rena nkgono wa mafahla a le mohalesuku re ba ha mo rena
2: ba ha mo gadi
0: a buti mope
2: a ke tsama go tsonya mo bitswane go ya ke tshwere go ra go le ba ba ga rena nne ba ha mo gadi di
0: re ba ha mo rena a buti mope di falakane
2: a me le go le
0: amen nna re ba ha o morena o re tshwarele melato ya rona jolo ka re tshwarela ba re sitetsweng mesabi a le masepodi Facebook re ba ha o morena Benji
3: Bonyana etu sandivitsa le fase o ga se khotso ba ha o mogana ntati
0: re ba ha o morena Benji
3: ka se te mo re ntati
0: amen one is
3: amen ntati
0: re ba ha o morena le ha o hele ba banga ba dikadikang mele pholose ba banga ka ho batsosa le batlose mollong me lile le kubo enanga le ditshila tsa nama ntate moeketsi a le ntate molo matala re ba ha o morena
4: re ba ha o morena ngwaneso
0: salis
4: gana Jesu Kriste o bitsa ba gatseng o tsong ona rona ka o fera ba gatseng ba ke se me ke tla di mollo ke dire jo go ya ka me di tlhoka go nna go bana ke mo tsana pelo e bonolo me re tla fumana na be ya rona popo re ba ha o mo
0: re ba ha o mo rena salis
4: a mina ga tola
0: marena mo di mo matsiri tsola khanya la khotswa ba balela ba ntlo ya ha ntate
4: ka o tsona lo ena ha jo le ngwane
0: amen ngwane so Sitting a sidiba samadi a letaring ya tefelo elinga sekhare matla sona ke bophilo a u tsile a le khubitswana Facebook re ba ha o morena
5: wa ha o morena
0: ntate tshukulo
5: molemo o ya pate o nale o ya dinama ka meogo o dula ntlong ya basomi tletseng dikomang mo e tsebe sale o ntse o komewa ka matsatsi otlhe ka mehla le mehla re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate tshokolo mahai
5: ha tshosane ntate
0: amen ngwaneso

0: ba hawo morena modimo ke moya me ba o rapelanga ba o rapele ka moya le ka nnete re ba hawo morena submarina bakubu ba hao morena
1: ka ba hao morena
0: me chicha
1: o ho mo di o ka se tla se tla ka tsere o sa sala pele sho ka ka o se ne o ka ga ja ka ba hao morena
0: re ba hao morena me chicha
1: a mo ka ga tsola
0: morena muri mama tsiri tsola khanya la khotswa ba balele ba ntu ya ho eno nneso
1: ka o tsana sala lo ena mo
0: ke amen nna
1: amen na

0: ba hawo murena. Le ha se chaba sa ka si pitsa ka le bitso la ka nna ke le modimo. Hey, ke le modimo mahodimo. Hey, ntate boitumelo ka hatsolo. Hey, molaetsa wa hao ha e felle ntate boitumelo. Melaetsa ha o ihlile ha e felle boholo ntate boitumelo. Ha e felle ntate wa ka, etsa go melaetsa ya hao e felle boholo ba yona moholo wa ka. Re se ke ra pheha hlama. Empa he ha ona kgang, re ba hao morena.
1: Cosa es?

ntate pela hao ha ke fihla o seke wa nteleka ntate ntsebenga wa mosia a le ha ntate molo o matala re ba hao morena dumela fela tsohle di lokile mme mmamopi ramabitsa wa le ka ote re ba hao morena mme modimo wa ka o tla le atsetsa ka tsohle tseo le di tlhokang mme mmamakolwane mofammere a le kwala ho abata.

Moya wa ka o tankela morena Jesu fela. Re ba hao morena. Ke o modimo fela mo moya wa ka o tlang o fumana phumulo ntate Dimpho Ramoseka. Ntate Dimpho Mpholo a le ntate Molo Ramoseka. Ba hao morena Jehova ke modisa waka nkeke ka hloka letho memmapaki mohale.

0: go seke wa fetwa sesosa sa maqeba a batho ba bang o le ka ho eka ho rato ke batho ba bang bantse ba tla o bontse botla o tshwara bogopo ba hao ke kopa o ipheta hantle mo le mong wa kutlisiso o seke wa fetoha sesosa sa maqeba a batho ba bang o le ka ho ekwa ho ratwa ke batho ba bang bontse botla o tshwara bogopo ba hao ba skom maswabi iritse ya ntate molo tsa utse re ba hao morena
1: ba hao morena wa ne
0: me mathabo
1: ka ha le setsa mo tso hofane ho ya nna ya thabo tsona ka ofela ba lefatshe ba hao morena wa ne
0: ke ba hao morena me mathabo ga ute Amen and one is.
2: Hallelujah.
0: Wona re tiba ka Jesu haule thata. Mathatinga ne manolonga re tiba ka yena. A ona yemunga yo re ka ba ga thiba ka yena ke thiba ka yena feela ha o le thata tji o monate ibilo ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo feela ya sa thabanyena ha bo papa ke party e ba mayena bonnete o ya loya

0: re ba ha o morena
1: ha ba ha o morena
0: ane
1: sa pa no ke bo ha wena moloki wa ka madi a tswa matsebeng le metsi le hlakoreng re ba ha o morena
0: re ba ha o morena sa go mo mokerik
1: ka mmasepodi ngwane
0: amen ngwane
1: amen e go

0: Bahao Morena.
1: Re Bahao Morena buzi.
0: Sintswaki.
1: Melang bana ba ntate ba keneng teng. Ndimo tlo re shomole mo sa se ke re Bahao Morena ntate.
0: Ka Bahao Morena a o sintswaki magaga.
1: Amene
0: ngwane. Re mene ngwane.

0: ba ha o morena
1: ba ha o morena mme
0: mo khomang kap
1: ile ka tshaba ha ba ke ha re ka kunya morena ba ha o morena mme
0: re ba ha o morena ang khomang kapu mo ha
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Tshebeletso ya re ba ha o morena e fela hona mona mesunga ya letsatsi le entsenga ke morena e le la bobedi beke a go bela re kopane le wena letsatsi nya la hosane nakunga e tshwanang hodima radio e tshwanang lentsela modimo e ka gapula ha e ke be ine pula e khutise bakenya e sa kolobisa lefatshe le bophirunga ba hao lentswe la modimo le tlekele o etsetse ka hore le ka hore a ka kopane tsatsinga la hosane monnate ebile o ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o busetse ba fela hore Eba ha bo papa ke party e ba mai bonnete ena o ya loya

0: annesi tatimden çubuk pahut titimeye.
1: Wa titimela ntate Sethisi.
0: Annesi tiyat titimeye.
1: O kganna ke eng ntate Sethisi pitso tsa dinne?
0: Hai kukwa ke na le tantelo. Ke mang ntate ke ba tsao se ba ba kana ba kwa le ntate.
1: Ntate wa ka o sontso le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoro tsa hao ke phile.

Tsena tsohle ka ofela di kwala tlasa temana yo re fumana nga bukinga ya tsenolo. Haolo ke mashume amabedi. Temana ke le shume le metso emehlano. Ao mabitso a bona a skibeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sibupinga Samuel

dutse hantle library ka sala le tsheke tsane la hae. Nemma ka moelo magele serope sa go momokeretla matsaile junior a o se ntswa ke magagwe ka qetella bjalo ka nkgomang kapo a renkela bjalo thapelo ya mogau ya ba kaofela wa rona.

0: Jetty Motse. Morena wa. Oya kae? Oh. Ebile o ya thabisa tle morena Mmatshepo Ntori. Amen nna. Ebile ha o se o simolotse morena tjena, e re ke nke magena fela. Ha o se o kene morena tjena, ke nka magena fela. A ke re re iketsetsa. Morena ya sa tlo kena mona. Ebe se le mojwetsa hore le Morena ya sa tlo kena mona. Ebe se le mojwetsa he ka pale batho wa le sentse le molukisetsa. Le batho ebe sentse le molukisetsa. Morena ha le leshano le bahlanka ba hae ba ba leshano jolo kae. Kenka magena fela. Jetty Motse. One is.
1: It's a pomulo mona.
0: It's
1: a well amo.
0: Morena wag.
1: Pomulo mona, I'm going to get food. Thank you, Hattie. Hattie Questiano. Asolo Sukoti. Asolo Tarasek. Messia. Hattesan. It's just a little such thing. Haracho Moss. It's a banner of Halo.
0: I'm going to go to the house. Morena ha le leshano e ba le bahlanka ba hae ba e ba leshano jolo ka ena. Ke le ba hante metsotsong ye leshome le metso e mehlano. Ha ke fitlha mono ke a emisa taba ena. Lona mabatowa e be se ntse le jwetsa marena a lona. Jetty Motse. Morena Bras.
2: Ke wa ga mo tema ka mona ke tla ka ga mo
0: Tsamaya morena Nkwane, stadium area.
2: Ke re mo tema. Ke re denge le mo tema. Ke go kwa makoma. Ke theuwe jwalo, ke re tsatsi. Ke ha ka. Ara mo ha jana. Ke re jiti ga mo kona.
0: Jiti ara mo ko tsho morena Nkwane.
2: Thank you Alice.
0: Amen nna. Tshwa ka ona ka mono ka stadium re ya taba ena ke nka fela o fitetse metsotso nye le shume le metso e mehlano. Ga tadi mme a mona a tore nya gona ya botse ya bohlano.

0: JT motse Morena Stabi
1: a se ja mama ga u ya tere
0: eh
1: ha nne a mo tebele o go ba di mo ke a ma ba tla wa tiane ba tumane a se ri manga u ka ga la khalo ka se ba tsa nga ha u se di tata ka mpata mi pala ma pala
0: Go kena Morena Stabi. Thank you to wakamono ka ntate mulo thamai.
1: Amen.
0: Wakamono ka le batueng le eno la ha thamai. Ke a e kwala ntwini. Awu ga ishe bana kwa ene pa itseng ntate metso ke ya ne le shumele metso e mihlanu. Ga tari mya monna to ho renga ya rona ya botshilela. Ke a e kwala ntwina mme ke e kwala bjalo ka mabatowa a mahlano a keneng re na le lebatowa la mmasephodi re na le lebatowa la hathetsane re na le lebatowa la stadium area re na le lebatowa la habia re na le thamai kaofela mabatowana a sa kenang au fela mabatwa ana au marena aona asa kenang kya bala amahlano a keneng kana le mabatwa a ka naetsa le shimele motso medi le shimele metso me o le mong empa mabatueng a mararo mabatua a mararo mabatwa a mararo a re tlele metsi a di gweregwere mabatwa a mararo a itjwetse gore a tla getlela metsi a di gweregwere metsi a di gweregwere ebe mabatwa a manga mabedi kapa a mararo kapa a mane mabatweng ano a mane ha eba ke sa tshwalo ke sa ga bo 11 kapa bo bokae ka sa tsebeng motho wa ka mane ka bothabo thempa hona mona ha ke na le ribe ha ke na ponchong ha ke na berea ha ke na tshosane ha ke na kwading ha ke na mavendas ha ke na Jerusalem Seven kaofe. Seven kaofe la. Mabatua ana amararu. Aretele metsi a di kwerekwere. Mabatua ana amane. Aretele polata. Ene polata. O ska batla le ha re batle mogoro ge batla plata ha re batle mogoro ge batla plata ha re batle mogoro ge ge batla plata ha re bua ka plata e se re bua ka plata eske ba ga ha o go tlala plata ho swana le moga o ngona o tla fumana hore how to plata o fumana motho a teng a ge tlala mogorwana ha re batle mogorwana ge batla plata ha re batle mogorwana le batua ge batla plata a jere re sentse re jam gozi e sentse re jam gozi re sentse re jam gozi a tsaba bophilongwa hore o tlo natefelwe bophilongwa go natefelwe o leketse go yetsiwa bophilong ho o natefelwe o leketse ho etsa jwa seo o leketse ho itjwetsa sona ke sefe ho go bophilong ho natefelwe re ja mgozi re ya kheselesa re ja tsamntho re let's talk a ke go atse ba he a ile la bobedi tjena ga ipue bophilong ho o natefelwe ho go etsiwa bophilong ho go natefelwe ke hore o yetse jwa o monate
2: e bile nga thabisa
0: o monate tlo phofo
2: tabofela
0: ngwaneso o ka re bophilong go tlona tefelo go go yetse jwa ntlo phofo
2: o tla na o yetse dintho tse o fang khotso
0: o yetse dintho tse o fang khotso
2: amen
0: thank you nake wena o ka re bophilong go go na tefelo go go yetse jwa go go na tefelo bophilong go go yetse jwa motlong me alis magomo aga o ka etsa dinthwetse go go o lwanele ka pa o yetse dinthwetse o fang khotso o monate
3: yo da biza nna
0: o monate se ya batho
3: o yetse dinthwetse o thabisa o tsebo ba le khotso moyeng
0: o yetse dinthwetse o thabisa ngwe tsebo ba le khotso moyeng
3: ga la ga o tho o jene nna ra sa ga bona o tla tshola
0: o yetse dintho tse bo thabisang ho go fumana khotso ho go natefelo ya bophelo ho go natefelo o wa tseba hona le hore motho e mong a ikhitle ka maswabi motho e mong a ikhitle ka maswabi ho etsa dintho tse o etsang hore ka ho go be le khotso ho go natefelo ya bophelong ko go yetsewa go natefelo bophelong ko go yetsewa wa thuetse dintho tse o fang khotso o yetse dintho tse o thabisang ho monate
3: yo wa dabisa
0: ho monate abuti mmupi
3: ke taba fa
0: ngwanezo
3: o bia le jere la ngwanezo wa po ke jere mo yinga la go re jere go ska mmani ba
0: taba o go natefelo ko re o bine di fele oh go na tefelo abuti mmope ga go go bina difela ka po kene moyeng go go na tefelo o ha o kene moyeng abuti mmope ke ya o na tefetse o le ga tola ka ke ya utlwa go na e na wa kena nnake o monate
4: bile wa thabile
0: o monate
4: ke thabo fela
0: ke abuti neo
4: e yanda
0: ee go go natefelo ya botine o etsang bophelong
4: ke natefelo ke shebeletse matlama ngwanan
0: o natefelo ga o shebeletse matlama
4: ngwaneso
0: o e seng bolo empa o na ga o shebeletse matlama
4: eya ngwanam
0: okay atanke ya botineo e a tlhaka gore a botineo le a ka ba shebelela bo kwading highlanders le a ka ba shebelela bo diwodi kapa shebelela ga mmona a shebeletse bo bantu a ha natefelwa ha na tefelwa empa o nna tefelwa ha ka shebella matlama hedi ho mona ke
3: le wa tabisa ngwana mme
0: ho mona te hlamogana waka
3: le ta bo fela ngwana
0: e e mgana bgasa
3: ngwana mme ntse ntse ntse o tame go di buthela mona te go fela o dilo o hlabuetse ntse o hlabolla ngwana mme
0: o yetse dintho tse o hlabolla
3: ya o hlabile go bontsha ona re khotso
0: mogana bgasa
3: amen ngwana mme
0: o yetse dintho tse o hlabollang me ha o hlabolile o tla paka go ebe o nale go khotso ho go na tefelo bo phelong go yetse motho emong a ka go na tefelo go ga tsamaya ya bageng a tsika nwe le metswalle ya hae ba teng ba tshonjwalo a ke kwatile tsela go fela ke tsamaya ke kiela bageng ba bang ba ka go fela ke tsamaye ke ya methakeng nke go dula le methaka ho go o na tefelo bo phelong o lokela o yetse ba ye ho go na tefelo bo phelong go go yetse ba o monate
5: ndi mo thabi
0: o monate mme wa ngwanana
5: ke thabo fe
0: ngwaneso
5: ho go na tefelo bo phelong go go yetse se thabi sa mpelo ya gao
0: o me tshitsa go na tefelo go etse se thabisa mpelo ya tanki nnake go na tefelwe go etse se thabisanga pelo ya hao na o ka hana hanka ka o re go utlwe mo ho monate
5: e bile wa thabisa
0: ho monate
5: ke tabo fela ngwane
0: ke mme masibolelo
5: a
0: e gatela ka go rafa
5: ka
0: eh
5: ha ka tsala ka ona wa ithwa khotso o tshilo a o ketse ndo o tsala tshetla o bika o ha
0: o
5: ya di ka mi fong ele ke tsala le go ya sele teng ka mara ha
0: o o ipha khotso
5: eh ya ka des
0: thank you nake o ipha khotso na o ka hana hanka kare ho go na tefelo bophilong ho go utlo na tefetse bophilong o na tefetse o ka hanana le nna ke sa hanane le lona ditabentse le buileng ka tsona empa na o ka hanana le nna hanka kare kapa o ka hanana le nna hakere ke skaka ke ditabatse fitileng hanka kae empa kere na o ka hanana le nna hakere ke re go kwe mana na o thwe ho mana ke
3: bile wa thabisa
0: ho mana tinna
3: ita wa fe
0: e mo ke mo rutipiri
3: wa
0: tia tia ne nga mama the mo holwana wa mo
3: vene
0: e
3: a ha o itse ta go se khotso kana go tshohle go qetella ka go ta ka lengwe le fatshe a tshohle ditama hantle
0: o itse tsa bohle khotso qetella ka go tla ka lengwe le fatshe
3: ja di kwa
0: wena ha o sa iketsetse khotso
3: tsana
0: jo go tsale pele ka o ketsetsa wena pe o ke ne go ketsetsa batho khotso ke ya ro ketelle ka wotla ka lengwe ke ka lengwe na pele ntse e kwa ti
3: a
0: o tsela
3: na ba
0: le go
3: tsela mo
0: wena o kwa ti a ke go etsetsa batho ba bang khotso fela wena pele ya ho ka nne ti yona ke ntse ke bona ga e ka nna ba e kwa ti le pele ya motho
3: a o tsi bona le mathata
0: aga o tsona le matata o le bua e bana a ja matata a o le bua no ya le ntatentse benyela o ngetsetsa molaetsa mona o mphale ditshwantsho mona ke a bona go ke matla ma branch ka mogwe ke bone ka teng matla ma go thweke maseru eng MMS1 ke sa re ke yona MMS1 MMS1 matla ma ye what ntshona ntwini fela ke sa ke MMS1 ya bo ntate ntsebe ka mona ka ntate mo lo matala agai nna ke natefelwa ke shebeletse matlama kapa ha ke le ka hara batho ba matlama ke ntate ntsebeng wa mosi na nkaka na nke a fosa ha nkaka re kapa ke a fosa ha ke re hore o natefelwe bophelong ko go ikamwela hore o natefelwe bophelong ko ikamwela na ke ya fusa ha ke re ho go natefelo bophelong go go uika moele ho go natefelo bophelong na ke ya fusa ke re go go uika moele uika moele wena uika moele uika moele wena o mona
3: yo wa da uja le
0: o mona ta butimmo kia le bua mholwane waka wi wi ka moele wi ka moele kuri ke a rutlwa mabakana o hle ka ofela le e re buileng ka ona na ke a fosa ke re bophilong go natefelo go wi ka moele hm ene batho batho ba sa ikamoheleng batho ba sa ikamoheleng bophelong ha bana khotswa ka thula wa boisha go ha o ka thula tshe ba batho ba sa ikamohelang bophelong ha bana khotso ha bana khotso cheke ka mogonna ke ke bone ka teng ha ke tsebe wena o monate o monate mogana wa ka
2: ei ikamohele
0: ei a ke go kona o ikamoela o tshovwa lo ga a ile ke ikamoetse ho ba mo ke a le bua mogana wa ka watsa ha o sa ikamohele bophilong ha o sa ikamohele bophilong o tibe aba le khotso kwa a se ba bangata ba ke ke ba bone bana le khotso batho ba sa ikamohelang o monate
3: balaji ya mo
0: Ubina ubina na se abat. Wo bone motho a sa ikamohelang se abata na bophelo ba e bojwa. He ba na se abata. Ho le kile se abata. Ke rate a butim mope. Ke rate a tim mope. Ke tloetsa mohlala ka yena. Ha o ka bona ha jaefa tim mope. Go re ha o ka mona ha jaefa ka ba ka bona se abata a tsheya. Go ha o ka mona ha jaefa tim mope. Motho emong a be le ntweni wa ga a go re e ikamohele o tlotsile ba le khotso bophilong ba hao o monate
4: o monate ba bule
0: e bile o ya thabisa hle ntate ke ntate ntlhane
4: o ya re ntate
0: ntate ntlhane ke a lebo ntate ntlhane ke a lebo ntate waka le motswalle waka Selwane Lizi Phumane o hlaha ka mona ka ntate molotsolo ke sa re ke letlama le yena re ke nnete ha o sa ikamohele ke mathata hle a re he ke mathata Selwane Lizi Phumane go tlhaa ka mona ka ntate molotsolo o monate o monate ngwaneso aza go a fatla ga o ikamela ke ntho a pele ga o ka mmona ha le ka moka mosebetsi wa gae nkgono wa mafatlha ga o ka mmona le ka moka mosebetsi wa gae o tla o etsa gore ga ona ke ona mosebetsi yo mphidisang ona he ke ona mosebetsi yo mphidisang ga ke tsotelele gore na difefo di ka tlhaa di le jwang kapa jwang di le jwang kapa jwang ona ona ke ona mosebetsi wa ka o mphidisang mme o ikamoetse bophelo bo ntse bo tswela pele letsatsi le letsatsi wena wena nna wa mpona ke jwang ai nna ke badile ntate ampa ke badile tjenang ke be ka baka baka sebetsa mosebetsi yono wa ha o wa sheba o fumana motho enwa bophelo ba hae bo stuck bophelo ba hae bo stuck a nka ka o jwetsa gore go tloa selemong a sa ketetse pedi le metso e menne ha ke ne ke qala ntho tsena tsa diredio tsena ho tloa selemong sa ketetse pedi le metso e mene bo 2004 ha ke ne ke qala nthwetsena tsa di radio ho fihletse ka 2018 ho tloa 2004 ho fihletse 2018 ke ne ke izama wa utlwa gona ke reng ke ne ke izama hore ke phele ko ba ke ne ke izama fela ke ntse ke le ka ga radio ka mo fela ke izama empa hana jwale tjena hana jwale tjena ke bua le wena nka alaganta o tloa avani mona ho a tshwaqwadi ke re ho tloa ka 2004 ho fihletse ka 2018 ke ntse ke sebetsa ka ga ntho tsena tsa di radio tsena ke ne ke izama empa ho tloa hana jwale ke le mona PC mona nka alaganta ho tloa mona PC ho a tshwaqwadi mma e a ke taba uikamwela ke taba uikamwela ye pele ho nako e tla ba nako pele ho nako e tla ba nako ka mora ho nako a e sa tla ba nako nako ke nako e fihlileng ho go be monate bophelong uikamwela ho go be monate bophelong o go itjwetse go uikamwela Seke wa batla go phela bophelo ba bulane fela ntse o bona gore ha o fihlele bophelo ba bulane. Seke wa batla go phela bophelo ba se ya batla o bana ntse o bona ha o fihlele bophelo ba se ya batla. Jale pelo ya hao e tlo ba bohloko. E tla ba bohloko ha o bona bulane a etsa ho hong e ba wena ha o etse ha o fihlele ho hono bana ha o batle o ikamohela. Me o re iketsetse monate ka ga moifo wa bana ba kgwale. Ho iketsetsa monate ka ga moifo wa bana ba kgwale ka. Ku ikamwe. Ho iketsetsa monate ku go ikamwele. Ha ona le ditaba tse thata empa ku ikamwela. Ye. Ah ke na le bana beso. Ah khotso ya ka etla ba setlwaedi. E ke dutse ka ga le tshwelela matlama ke dutse le batho ba matlama. Ah khotso ya ka e ba setlwaedi. Ke u bana fela o ile wa ikamwela. Yala motho mo ngi bona nyetse tsa malaetsa mona ebe o re mmanna ke tsebe o feta go utlwa re ranta yini yona ha e fika makhaka mona inokule e athinyane motsietsu hla ka mane ka thetsane ka mane le yena a re ka nnete ho ikamohela mokwena ke taba ya pele ho ikamohela ke taba ya pele jwale o tlo bone a ke ntse ke tla le thota ke ntse ke tla le thota ke a qetela taba tsaka a ke ntse ke tla le thota ke tla le thota bophelo mmona ke ile ka tsebana le ha tlo tswafa ebile ha sa se le motho a tshabisang ebile ke ausi wa ka ke ile ka tsebana le ausi ya ileng a bitswa ausi Tebello Sentsho hana jwale ke mme moruti mmadijobaji ke ile ka tsebana le ausi Tebello Sentsho ka mono ka kwading ka moo hana jwale o bitswa mme mmadijobaji moruti mmadijobaji lebitsong la A Wa tsaba ha o sa ikamohele bophelong. Ha o sa ikamohele. Akabali siyo ja ska ba ikamohela. Akabali siko ka pali siyo hoja aske a ikamohela. Bophelong o loketse ho ikamohela. Ikamohele mocha. Ikamohele ntate wa ka, ikamohele. Empa ho tinga ke hore witeke huikamwele ngwa hao ko witeke o ske wa le ka batho empa witeke huikamwele fela jwalo witeke jwalo modimo a tlatse ba ho thusa witeke mbono ba hao o ske wa le ka batho
6: hmm?
0: monate ebile ya thabiso wa monate ruri ya ruri ke thabo fela ntumelele ke lewe alo ditlhong tsa ditaba tsa dipapadi wa ukwe le ga e le mona ke seke jele nako ena empa ke ne ke tlameile gore ke je ntumelele ke lebe ditlhong tsa ditaba tsa dipapadi we mix education with pleasure lenanong lena la selemela we mix education with pleasure o ka ukwe ka ka re ntse re bapala wa tsama o ka ukwe ka gantsa ge bapala a thinyane ha o dutse fatshe o dutse mane mo le mmong thuto ye ka hare ho lena ne o lena e tabola go ya motho ha e tabola go ya motho e dibelle ke le be ditlontsa ditaba tsa dipapadi hulima PCFM ya lo khotla gasola hanta tai hothe wa hanta vanele sotho hotel and casino uitsa mala monate le bulldozer buli buli kanda kanda number 1 tsotsi steam ruder
6: selemela sports updates
0: aga di shebe fela hore na bonnete a ile la bobeditse e ba ketla shebana bua le mathathamo bonnete ha ile la bobeditse e ba ke shebana bua le mathathamo hore na ka moga go di pshatlana mafelong a veke yeo ke sa tswa e feta na e be na ba nna di bapetsiwa na di se di eme jwang a o di sheba bualo e mathathamo nga tsona a o di ya o di sheba bualo ka mathathamo a tsona e na di se di eme jwang o monate ebile ya thabisa go monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela a kore nke kenke tsena tsa Premier League ge ke di shebe bjalo boholo ba tsona di bapetse dipapadi tsa teng tse hlano ge bekeng ya bohlano yena beke yo re tlanga go yona e tlabele beke ya botshelela ya dipapadi tsena tsa Vodacom Premier League ge ke di shebe boholo ba tsona bonnete di bapetse jwalo dipapadi tsa teng ya tse hlano ka o di modimo setulo sa ntepese monga sona ntepese banna sehlopha ke sena

0: Mary re ka tawana ya mokokotlo o renga ya gona bohlano 22 minutes past the hour 5 o'clock ntumela ke mathe ka lebelo le potlakileng ke mathe le ka ona ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thota modi re ile o shwa fela gona teng ba di lipile jwanga bana ba bolipi ke a potela ke a tla re tlo qoqa gona le wena ntumela ke potela ke a tla
1: Selemela weather forecast.
0: Aga di sheba fela gore na di lipile jwanga ke bana ba bo ema ba le hodimo hlamane le Lesotho Meteorological Services totamudi. Le hodimo le tla kwa hela ka o kgetha dibaka ho be mahareng. Ho isa ho futumala empa ho phole dibakeng tse dinga ka maloting a ka moya o fukanga o le bobebele mahareng a go hlale bo ya bophirima mme o e ka e ba matla ka dinako tse dinga go e na le monyetla wa dinako tse mashome a mararo le kgolonga wa pula mo na le mane e ka kgemanga didiaduma a ka sheba fela di-temperature ka gona tsona di eme jwanga di tla ema pakeng tsa tse lesome e ka sitana le mashome a mabedi a metso e mene Oxbow ke yone e tla dula ka tlase-tlase ka 10 degrees Celsius a thenyane maseru ha boqwading Highlanders e tla tsora majwalo ka 24 degrees Celsius ke ka mokgwehe boemo ba legodimo bo lepilweng a ka tenya bakeng a sa letsheare lena le e ntsweng a jwalo ke morena godima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatai o theoa hantle avane Lesotho hotel and casino

Your pals.

Kenye lwa ke seke seke jwalo o siya mo ka lwa ka na selina tau. Banna itse ha fihla na hentsane tse kopaneng a ipitsa jwalo selendiwon. Ha ona mantsoe a monnati jwalo ka ana. Ha o ntse o batla o bona mosadi ya nona. Ha o ntse o batla o bona mosadi ya nona lapeng a mono. Hela ntate waka. Hela wena abuti waka. Ako monwesetse ka mantsoe a e ka ngonana. I love you.

kapa batho ba ke bosimo ne moga jona ye kapa batho ba ke bosimo ne moga jona hona le batho ba leng ka go marato a weleng a bosimo ne moga jona aba tloa fela ba botsa ba bua mantsoe e ka ngana ba rena ana o ntso nthata na a thenyane o le ke tso mmula motho ka mantsoe ka ngwana I love you.

0: ba faletseng a le fatseng le ka kwano o tloko phumule ka khotso mo ha unwa modimo aus dole pattern wadi maphisi ya fama ha ona phehla e fetang yenu. I will always love you. Ka moramo o tla bona motho a tenga anka funu funu ya hai. O tla bona motho a tenga anka funu funu ya hai. Jwale a daela dinomoro tse rubedi. Ha qeta o kenya dinomoro tsena tse rubedi. Jwale a unka ka setempe sa maikutlo. Hona hudima mohala mono. Soldier boy, kiss me through the telephone. Hudima PCFM. Radio Khotso La gatwele ya ni setswa butineo La gatu La gatwele ya ni setswa butineo le ya ni setswa
1: Mana mme ke tlo le ni setswa tjang ru wa ke taka kwadi
0: ka thaba ka utlwa monate
1: ke tlo le ni setswa
0: ngwane so

0: wa mediri ke tla le bishop lapo a tla re bulele ka thapelo
1: a ke u dumedise wa neso ho sengona ho hotle ke u dumedise ka le bitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste ke u dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng ho sengona ke gahlwe gore re ya testamenteng ya gale bukeng ya Genese gaolo yona ke ya mashome a mararo a metso e robong ho tloa ka temana ya bohlano re bala testamenteng ya gale bukeng ya Genese gaolo ke ya mashome a mararo a metso e robong ho tloa ka temana ya bohlano ha se a moentse molaodi wa ntlo ya hae le wa tsohle tseo a nang le tsona Jehova a hlonolofatsa ntlo ya moegepeta ka baka la Josefa mme lehlohonolo la Jehova la e ba go tsohle tseo a nang le tsona ka tlong le naheng morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona mento ya potifaro ya hlonolofala ka lebaka la boteng ba josefa josefa ya fihlileng ka hare ho ntlo ya potifaro a fihla e le lekgoba gobane bana babo ba nile ba mo rekisa mme a qetella a fihla ka hare ho ntlo ena mme o tlaela hloko hore ho sa tsotellehe hore na maemo le boemo boo josefa a neng a le ho bona empa ga bokaba ba tlosa hlonolofatso e go yena e tswang ho Jehova mme Jehova o na ntsa ena le yena le maemong otlhe le leetong la go tloa moo a neng a rekiswa go ya teng egepeta Jehova modimo o na ntse a ena le yena mme ntlo ya potifaro ya hlonolofala ka lebaka fela la gore Josefa o ne a le teng o sa tsotellee the status ya Josefa goba o atladima gore Josefa e ne e le lekgoba empa tlhonolofatso e ne e dutse godima gae jale ngwaneso go seng gona ke rata gore o ele tlhoko ela tlhoko batho ba modimo gobane batho lefatshe le ka ba fa status se itseng se ka ba fa maemo a itseng mohlomong a bonagalang a eiseha motho a ka ba teng a sebetsa

hao empa taba yeo ha e hlakole ha e hlakole tshonolo fatso e Jehova modimo a e beileng go di mabotho ba ne motho e monlemong ke morero wa Jehova modimo jale ngwaneso hlompa e sege mohlomong wa leleka tshonolo fatso e tliswang wena ke Jehova e ka nna ya ba motho ya tlanga ithela kerekeng e nngwe ka nna ba motho ya tlanga ithela kopana le wena jwale ke re hlonipha hle ngwaneso e tle

Ke le ba motsi mo mamedi wa PC ke o dumedisa. Le tona la matla le merafo le jone mpotswane le re tabatabelo ya lona ke hore ha le tloa le ka leng lena le be le boemong bo le atlang go phethela merero ya kgokelo ya motlakase ka nako. Puisano le PCFM mpotswane o itse nakong ya go feta mmuso o ne o fana ka tšhelete gore go gokelwe motlakase empa e be nako e behilweng e fela merero e jalo e so phethelwe. A re taba ena e ne e bakwa ke tlhokagalo ya bodisa ba merero ya kgokelo ya motlakase go pharalela le naga. Letona le boetse la re e le o tlhatlhoba kapa go hlola bothata bona lekala le thegile lefapha le tlhatlhobang kgatelopele mererong ya kgokelo ya motlakase. Go feta moo le itse le batla go bona Lesotho le boemong ba go iphetlhela motlakase o lekaneng o le o tlhokang e le gore le tle le tsebe go laola go nyologa le o theoa ga ditjeo tsa motlakase. Go sa le jalo letona le boetse la re lekala le tlo tshwara moka wa boraditaba e le go tlamanolola metsi e tlo gokelwa motlakase tlasa morero wa Mission 300 o thakgotsweng halaka Thabatseka bekeng e fetileng. Tlala wene e le gore ke ditereke tse robedi tse tlo una molemo tlasa morero ona. Setlhopha sa basebeletsi ba lefapha la bophelo la China le file baagi ba ka bang lekgolo le mashome a mabedi ba metse e potileng morero wa podigadi ditshebeletso tsa bophelo tsa mahala. Metse e fueng ditshebeletso ya gama dingwaneng tlogare bue Masakong. Ha tlhakola didimala le makauteng a bua le bitsong la baagi ba filweng ditshebeletso tsena tsa bophelo. Mafihlang Mothokwa o lebohile setlhopha sena ka o tlisa ditshebeletso tsa bophelo go bona le o ba fokoletsa ditjeo tsa dipalangwang. Mookamedi wa setlhopha sena Dr. Jian Duan o itse mokontraka wa khamphane ya SunGV ya ntseng a haletamo la podigadi ke ena ya kopileng gore ba ise ditshebeletso tse jwalo setšhabeng seo. Ditshebeletso tse fanweng di a gatlhatlhobo ya phallo ya madi tswekere le thuto e mabapi le bophelo bo botle. Mongwadikakaretso wa mehleng wa lekgotla la dikereke Lesotho CCL Masetšhaba Thorela o re dikatlego tseo lekgotla le di fihletseng e sale lethegwa ka hare ho naga ke go kopanya setšhaba sena seo ka jeno se ketekang dilemo tse 60 tsa boipuso. Thorela o boletse sena puisanong le PCFM mo a itseng CCL e thehilwe ka 1965 go kopanya setšhaba ka go ne go bonagala go ena le karogano tseo a itseng gara tse ding di bakilwe ke dipolotiki le ditumelo. A re mesebetsi e meng ya CCL ke go kena dipakeng go galema go tshireletsa seriti sa motho e mong le e mong e ka setana le go buelela karolo ya setšhaba e sekisetswang. Gara dikatlego tse ding tseo di boletseng ke gore CCL e tlisitse botsitso nakong ya dikgetho le ka morago go dikgetho ya ba ya kena dipakeng ka 2014 ga gone go ena le dikgotlhano tsa sepolotiki. O itse kereke ke letshwao le sesupo sa bongwe ka gona a ipiletsa go mmuso go dumelela CCL go laola le go tsamaisa dikereke ka ga morao tjena go bonagala di sebediswa go etsa ditlolo tsa molao tse agang go tlatswa tšhelete le ditlolo tse dingwe tsa molao tse kengeletsang tlhekefetso. Ditaba tsena di tla nakong eo lekgotla le ntseng le keteka dilemo tse 61 le thehilwe. Go tsamatšhaba sepolesa sa Nigeria se re se fumane dikampo tseo go tsona go dulang batšha ba 19 ba kwetetsweng ke banna ba tlhometseng empa se tlholega go ba pholosa ka ga se dumela gore dikampo tseo di na le diqhomane. Batšha bana ba tlala go ba kwetetswe setrekeng sa Imo nakong eo ba leng tseleng e yang kampong ya bosebeletsi ba naga ba batšha ka lebo ya botšhabela go naga ka labone le e fetileng. Go sale jalo sepolesa se re di-drone ke tsona se fumanweng kampong eo sebile sentse se itukisetsa go qala letsholo la go pholosa batšha bao. Ka go le leng malapa a mahlatsi ba re dikgogone tse kotetseng bana ba bona di batla go lefšwa tšhelete e fetang maloti a 600,000 a re malapa a tlasa kgatelelo ya go lefa tšhelete eo.
Hari diphetela marabele a Tigray People's Liberation Forces, TPLF, ari ankile qeto ya go tswa toropong ya Makale e Tigray mo aneng a ntse a lwantsha sesole sa naga. Marabele ana ari a ntse sena go qoba go beya baagi kotsing. Baagi ba re mmuso wa Ethiopia o se o nkile taolo ya sebaka seo le ditshebeletso tsa megala di gotlile. Go sa le jalo ntwa e dipakeng tsa marabele ana le sesole e qadile dibekeng tsa go feta toropong ya Tigray. Afa le Amhara mme baagi ba tshogile gore dikgotlhano tsena di tlile go gotlisetsa naga ntweng ya legae e ileng ya fediswa ka tumelelano ya dipego ya ditlhomofatshe ka 2022. TPLF e sa tswa kopana le ditlhopha tse dingwe tse tlhometseng tse batlang go tlosa tonagolo ya naga Abiy Ahmed busong. Ka go le leng dikgotlhano di ntse dimpefala dinageng tse lenakeng la Aforika ka morago gore Ethiopia e qose Eritrea e gepeta le Sudan ka go tshetsa marabele ao. Ethiopia le Eritrea di gaotse dikamano tsa tsona bekeng e fetileng ka lebaka la diqoso tsona tseo. Re diphetela ka tlhaloso ya maemo a legodimo go seng gona le kwaetse ka go kgetha dibaka go phodile go isa go bata ka moya o fokang le bobebe go tlhaya leboya bophirima. Go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go batla go futhumala empa go phole dibakeng tse ka maloting. Ga morago go na le monyetla wa pula mo na le mane e ka gamang le di a duma ka diperesente tse 30 tseo di batlang di eketse ga go ya go diperesente tse 40. Tsena ditaba di felela mona tsa Sengesemane di a latela metsotsong ya 10 le metso e 5 ka morago gora ya bosupa.

Mamedi e di taba sena he di tlale ka mora hore jwale naha ya Lesotho e qalelle hore e tle e fumane boipuso. Me mamedi e kentse ke nka maikutlo a hao fela he re hatela pele he mamedi ka hore re shebe tse ding tsa dintlhatse weleng tsa bohlokwa haholo re shebile nalane ya boipuso ba naha ya Lesotho 2121 9956 o tla kena ho tsona he mamedi. Ha o hloka hore o tle o kene. Ho latela ka moo he mamedi tse ding tsa ditaba di supang ka teng historing ya Lesotho e ke ke a arolwa mohlomong le pale ya Morena Moshweshwe, ho thewa wa setjhaba sa Basotho, tshireletso ya Brithani, ntwa ya ho sireletsa naha le qetellong ya ho fumana boipuso. E hlaloswang ebile ka la 4 Mphalane selemong sa 1966. Ha re hatela pele he mamedi, mathwasong a dilemo tsa bo 1800, sebaka seo kajeno he mamedi se jwang e le Lesotho se ne se ahilwe ke merabe le dihlopha tse fapakaneng. Ho latela ka moo re fumaneng diphuputso ka teng nakong eo ho neng ho ena le dintwa le merusu Afrika Borwa. Mme Morena Moshweshwe a qala ho bokella le hona ho kopanya batho tlasa puso e le nngwe. Mme ka selemo sa 1822 Moshweshwe o ile a theha motheo wa setjhaba sa Basotho. Mme ditaba tsena kaofela he mamedi ho ile ho bonahala ho ba le seo ho ka hwathweng ke thaba bosiu ya fetoha khubushiane le setsi sa puso ya hae hona thaba bosiuo. Mme Moshweshwe ya mamedi o ile a sebedisa motswako wa baetapele, dipuisano, kamohelo ya batho ho bona hore he mamedi ho bale uwa ntwa mme ho bale tshireletso ka sebaka sena seo ho thweng ke khubushianeng ya Basotho e leng thaba bosiu. Ha ka setjhaba sa Basotho se ntseng se hola he mamedi ho ile hwa hlaha dikgohlano le ditaba tse amanang le bajaki ba maburu ba neng ba bona hala ba le dibakeng tse neng di laolwa ke Basotho. Mme ntwa ena he mamedi ile ya beha naha ya Lesotho kotsing ya ho lahlehelwa ke masimo, boipuso ba yona. Moshweshwe o ile a batla thuso ya Brithani hobane kgatello e tswang ho mabotho a bajaki e ne bonahala e potapoti le Basotho jwale ebile e ntse e eketseha. Mme ka selemo sa 1843 Basotho ba ile ba kena tukisetsong ya tshireletso ya Brithani. Ha morao ka selemo sa 1868 Basotho lente ya ba moo jwale he e leng tlasa Brithani, tshireletso ya Brithani. Mme ho tloha ho Basotho lente ho ya pusong ya Brithani ka selemo sa 1871 Basotho lente ile ya hokellwa le Cape Colony. Empa puso ena he mamedi ha ya ka ya tshwarella nako e telele, ka ha ka 1884 Basotho land ile ya kgutlisetswa tlasa taolo ye tobileng ka kotlolo ho Crown ya Brithani hape-hape. Ho tloha ka moo ditaba di ileng tsa sebetswa ka teng ya mamedi, ka selemo sa 1866 Basotho ba ile ba phela tlasa tsamaiso ya Brithani, empa ba ntse ba boloka dikarolo tsa bona tsa setso. Mme ba ne ba hlile ka kotlolo ya mamedi ba ile ba tloha kapa ho ile ho qalella jwale hore ho tle ho be le boikemelo bo bong bo itseng le ha ba ntse ba le tlasa tshireletso ya Brithani. Mamedi re re ke re ya ditabeng ditaba tsena re tlatla re di qetela ka mora hore re tle re fumane ditaba tseo re di balwang ke Thabelang Tau. Ditaba tsena ya mamedi ke tsamaetso tse 15 ka mora hora ya bosupa, tseo tsona ya mamedi a di balang ka puo ya Senyesemane.

mamedi re ke le bohethabelang tawe he ka diteba tsena seo a qetang re balla tsona tsa metsotso e mashume shumile metsotso e mehlano ka mora hora ya bosupa re hatela pele ka diteba sa rona he mamedi re ne re le mo jwale mo mamedi ke o hopotsang diteba tsena tsa setšhaba sa basotho gore na go ile go a etsagalang ka selemo se itseng mme mo mamedi ke ne ke le mo jwale ke tlhalositseng he gore ga setšhaba sa basotho se ntse se gola go ile go a tlhaa dikgotlano le bojaki ba maburu ba neng ba bonagala jale badi dibakeng se e laolwang ke basotho mme ntwa ena ile ya beganaga kotsing ya go latlhegelwa ke masimo le boipuso ba yona mme moshwashwa o ile a batla thuso ya Britane mme ka selemo sa 1843 basotho ba ile ba kena tukisetsong ya tshireletso le Britane ga morago he mo

0: 1868 maswitzerland ya e batla sa protectorate ya britani e leng tlasa tshireletso ya britani 1872 maswitzerland ile ya hokelwa le cape colony ka 1884 basotho ile ya kgutlisetsa tlasa taolo e tobileng haholo ya crown ya britani ho tloha ha moo hemo mamedi ho fihlella ka 1966 basotho ba ile ba phela tlasa tsamaiso ya britani empa ba ntse ba boloka dikarolo tsa bona tsa setso ha re bua ka setso re bua ka moetlo ha e le hantle ha o nepahetse ke moetlo borena le boitsebahatso jwale hemo mamedi ho theoha le dilemo tsena ho ile hwa qala ho hwa hlaha mekgatlo ya dipolotiki di-party mme mona he mo mamedi re tla di supa di-party tseo di neng di le teng ka nako eo dilemo tsena tse tsa bo 1900 kapa le 1900 basotho ba ile ba qala ho batla karolo e kgolonyana ya tsamaiso ya naha mme basotholand national council e theilwe ka 1903 ile ya sebetsa e le setsi se sa dipuisano le tsamaiso ya ditaba tsa setšhaba ha morao ho ile hwa hlaha mekgatlo le mekga ya dipolotiki mme phetoo e kgolo ya mamedi ile ya tla ka selemo sa 1965 ha ho tshwarwa dikgetho tsa pele tsa demokrasi pele ho boipuso mme mekga e meholo e neng e hlodisana e ne e kenyeletsa Basotho National Party e leng BNP le Basotholand Congress Party BCP hape ho boetse ho le teng Marematlou Freedom Party MFP hape ho le teng Marematlou Party e leng MTP mme BNP ile ya hlola dikgetho ya moamedi tseo tsa 1965 ka bongata mme hwa thewa mmuso wa pele o neng o le tlasa buisanaga motlhomong ka kotloloho boipusong mme letsatsi leo la boipuso ya moamedi ka la 4 mphalane 1966 qetellong ka la 4 mphalane basotholente ba ile ba fumana boipuso ho tswa ho britani mme fa ba le mmuso jwale oo ka kotlolo ho sothweng ke mmuso wa lesotho mme morena moshosho wa boedi o ile ya e ba morena wa naha ha morena le a bua jonathan yena ile ya ba tonakgolo ya pele ya lesotho ka letsatsi leo ya moamedi lesotho le ne le le ne le se le sa busi mohlomong tla sa tshireletso ya britani le ne le se le e le naga e ikemetseng e nang le boipuso empa he moamedi re ka sheba gona boipuso bo ne bo bolela fela gore go phahamisa flaga e ntšha kapa go fetola lebitso la naga gantle boipuso bo ne bo bolelang bo ne bo bolela gore basotho ba se ba e na le tokelo ya go iketsetsa diqeto tsa bona tsa naga go thega maano a bona a tsamaiso dikamano tsa bona tsa matšhaba le boikarabelelo bakeng sa bokamoso ba naga empa go tloa qalong ya moamedi lesotho le ile la tobana le mathata a dipolotiki dikgetho tsa selemo sa 1970 di ile tsa latelwa ke go emiswa ga molao wa motheo le nakong eo puso e neng e le tlasa tsamaiso e e tlwaelegileng ya demokrasi ga morao naga ile ya feta nakong ya puso ya sesole go tloga ka selemo sa 1986 go isa go 1993 pele demokrasi e kgotlisetswa go dikgetho tsa 1993 mme dilemo tsena hemo wa amerika kotlolo mo re yang gona teng dilemo tsena tse 60 tsa boipuso ka 2026 tjena lesotho le keteka dilemo tsena tse 60 tsa boipuso ke nako eo hemo wa meditlhaloso e supang gore go hetlwa morago ditaba tsa go tloga thaba bosibu go tloa leetong la morena moshweshwe go tloa menkgwaneng le moshweshwe wa pele go fitlhelela mona mo jwa lehemo mamedi pusong ya britane le go fitlhelela letsatsing la la 4 mphalane 1966 e leng dilemo tse 60 tsa boipuso mmuso wa lesotho o re mokete ona hemo mamedi ke monyetla wa go hopola dikatlego boiteko ba meloko e fetileng le go nagana ka bokamoso ba naga fela he momamedi ga re kereye moo taba e le mona teng ka moga dilemo tse 60 tsa boipuso na basotho ba fitlhetse seo boipuso bo neng bo reretswe go ba gore botle bo se fitlhele kapa boipuso botle bo se tlisitse naga ka moga dilemo tse 60 tsa boipuso na basotho ba fitlhetse seo boipuso bo neng bo reretswe go tlisetsa naga taba e itseng ke gore boipuso bona ka bo bona na boipuso botlisitse tokologo ya dipolitiki moruo o ikemetseng mesebetsi thuto bophelo bo botle toka boipuso le boikagabello le segiti sa mosotho e mong le mong kapa jwale ho bonagala jwale ho ntse ho tswela pele gore ho be le tshenyego e fetang ka morago jwale batho ba be le boipuso botlileng bolekaneng. Mamedi ke tla utlwa maikutlo a gago 212199 56 kapa +26659956 ke gona mo taba e leng gona teng na boipuso bo fela bo tlisitse tokologo ya dipolotiki moruo boikemelo mesebetsi thuto bophelo bo botle toka le puso e ikagabelelang le segiti sa mosotho se bonagala se sireletsegile na kapa jwale o senyeile go feta na 212199956 kapa +26659956 ge duo tla ka pele fela ge momamedi ge tle re tsebe gore ge di fete ke bona kare ke mme mathebe ka mona gebe ke a nepa bontate re kete ka jwang maqheku le maqhekwana ba gaolelwa phenšhele ya bona ke maikutlo a gae ana momamedi ga ge ke re utlwe maikutlo a gao 212199956 kapa +26659956 re tle re tsebe gore re fetele ditabeng tse neng fela ka motsotswana fela ga o na le maikutlo ge momamedi o tla tlaisa.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mamedi ke itse ke o fa monyetla jale ke tleke tsebe gore re fetele ditabeng tse ding gape tseo re o tshwaretseng tsona mona re tlo buisana bolo fela le ntate Tsikwane Peshwane mona. Ga re ke re utlwe maikutlo a gago he momamedi re tle re tsebe gore re fete ke buletse he momamedi o ka tlhagisa maikutlo a gago.
3: O baga ba ne ba itse ba etapele bane ba re ba boletseng re buseletse naga ya rona le manong yotlhe a yone. Tsela pele gore bo pamparabente ya rona gore e tlose e mong le e mong go se yaka phologang gore ba ikarabelele diketsong tsotlhe tsa bona. Re fe mosebeletsi bo tlhwatlhwa bo re kgotsofatsang mo re phelang teng ka gare go naga ena. Re bopele moruo o maatlafetseng o re fa bophelo bo monate. Bontate le bobe ga re ye mosebetsing.
4: The office of Prime Minister is vacant, and we are saying it was vacant, and we will show why. We are saying, in the given case, after that deflection, the fact which cannot be disputed is that the then so stated Prime Minister lost majority in terms of this. He was no longer leading the support of the majority of the members of National Assembly.
5: I really can't believe it.
6: Was there a bullet removed?
7: Eka ba bullet ile ya tloswa se fahlweng sa hao.
8: E tsile mo sempe wa ne le ntabo tse mona o bule ile phe.
7: O la fetse ke menwa makae.
8: Ka le hlako go lena la ga e tya ke sana letho.
9: Me ka mora go ke dumele ba ile ba mpotsa gona ke le gona ne ke batla go shwela monne monna. Me le dile ka ga tshe. Ba ile ba nkgama ka tshupu gape-gape ka morago moo me tshupi ya motho ga me ka yona e kwetse so ba le sefatlhone me le so ba le tengile ka morao fe
7: the only opening is at the door
9: me di le la bulia so ba le ka morao me motho o ile ba ka di ka ketsa tsela ka sentjetsa
0: Mame di re nke ke ba le maikutlo andate le tshwara a le ka kwadinga mona dipolitiki di re tswaletse tsekisano ya matla eleng senkile mbophelo ba ba sotho ba bangata ho feta le mehleng ya difaqane dipolitiki di sitilwe ho bolokela ba sotho boleng le bongwe dipolitiki di re tswaletse kodua ya tlala ho 700,000 ya ba sotho ba phelang ba fumanehile ka paka go bofuma ba tlala ya bojadikata ke maikutlo a hai ana me mo mamedi ha re le mothating ona re mo jwale ge hatelang pele ka ditaba tsa rona me mo mamedi khatelo pele ya rona e hodima ditaba tse amanang le dikgetho mo jwale he mo mamedi o tla hopola hore matsatsing ana a fetileng ho bile le mmoka o ne ho tibiswa ke pi haholo ka di taba tsena tse amanang le taba ya system ya dikgetho me ho bua ka ditaba tsa di intra and inter party ka mo hewa lenka teng jwale ke sense ke na le ntate pefane kwano mohaleng ke tle ke re buisane le yena hemo wa medi ka tsona ditaba tsena jwalo ka ha ke hlalositse e sale sethathong Re be tshwane re ke wa mohelelo ona o dumedisa le nane o la rona la thami so kwa no PCFM ho seng hona. Di ho mona de ke le buile haholo. Re re ke re ke re thantsise fela mohlo mong ka pa ho etsa ka letsa. Ka ho jwa le re ke re shebe fela ndate ho re na ha re bua ka ditaba tsena tse neng di tshwerwe matsatsi ana a fetileng ka rona ha mona mokeng ona o ne o le manthabiseng moo ho neng ho bua ka ditaba tse amanang le system ya rona ya dikgetho ka ha rona ha mohlomong ha re sheba ntate re lekola ditaba tsena jwale re bua ka taba ya inter and intra party dialogue re ne re hlile re bua ka mokoko o hlileng o shebaneng le eng e le gore re tle re tseba gore momamedi wale a tle a tsebe a be moo re leng gona teng nako eo re tlotla re tibisa kepi ka ditaba tseng
10: ke a kgola nale mothuti ke nkae akaretsa ka gore komisi e ke bitseng ya dikgetho ka moo e fepile ka teng e ne e ntse mmoka wa tlhatlhobo ya lewa la rona la dikgetho kapa lewa leo re le sedisang la dikgetho gape ba phata gore o ke go be le puisano ka dikgotlhano tse ding ka ga mega ya dipolotiki le dipakeng tsa mega le magotla dipolotiki ka bosona mme ke a kgola ntho e kgolo eo motho ga ono o alositse e ne le taba gore ya pele komisi e ka nna ya ba e ne rata gore e ke tlhasimolole moetlo wa puisano e le yona theko ya dikgotlhano tse bang teng mme gape e betse gape e rata gore ka dipuisano gape mo e bang go nang le dintho tse tlhokang gore di ka tsadingwa pele go dikgetho ke tle re kale go ditlhoka le tsona mme ke a gola nna kodisong ya ka ke bone ka ne ba tlhopha ba itlhophile gore ba rata gore go ka shelwa motlhomo ditaba ka tlhakogileng manang kate
0: jale ga ke re shebege ka kotlolo ndate gore na maikutlo a gago ke afe mabapi le ditaba tsena tse amanang le tsamaiso ya dikgetho gagologolo re sheba le gore nageng ya lesotho mona re ile ra bona le nakong e o ntseng o eteletse TRC pele ha o ba le dikgotlano ka gona ya le sotho ka mona di kala ka hare ho di party ho TRC e tla ne kena dipakeng jwale e fana ka ditaba tsa ditharollo ene neng e late ba bang ka ntle ho naha yo buisana le bona ba bang ba le teng ka gona ha ka mona gona maikutlo a hao mo se so sa taba se leng hona teng ke ho kae se bakang dikgotlano mme dikgotlano tse ditharollo ya tsona e ka ba efe ha di le teng dikgotlano tse di bakaeng
10: a ke tla le me party na di la re motho di ba mamedi ba ne tala e o motho o tlo ile ya a se tla e ntsha ke tle ba so tla itse ba empa he ntate re ke dumelane ke wena ka hore mohlomong ka gabo re ke re ra le ka tsela ke ke be le taba mohlomong yo tlileng go dima mofuta wa dikgetho tsa Lesotho ka botsona mme re boetse arebe gape re be le taba yo tlileng godima dikgotlano ka botsona tse ka ga makgotla a dipolotiki le ditakeng dikamanong tsa bona ena ya pele ya mofuta wa dikgetho tsa Lesotho ntate Motsetsi ka lebelo le hlololang dumelela gore ke re lewa lena la dikgetho tsa Lesotho le ka dilo kenya tshebetsong ka selemo sa 2022 e le ha ra foralla mofuta wa pele wa dikgetho wa ono bitswa masiasiane gobane ona batho ba ne ba ema mabatweng ba kgethwa mabatweng fela mme ha bakgetse ba kgethwe mabatweng ba tlhotse be ba fetwa bakgethwa mme ha e se e le bakgethwa ba tla fetwa puso he go ya ka bongata go ile ra foralla masiasiane gobane re ne re tloa nalaneng e botlhoko ya selemo sa 18 mono le mong 28 monong o mong ka metso e robile mmemmedi e le 1998 moo tabagolo e ne ebile gore basotho ba kgetha ke nnete empa ba tlhotse ka dipalo tse tlase mme ba tlhotsweng ba bona ba ntse ba na le dipalo tse ngata tseo ba utlwisisa gore le ha ba tlhotswe gakalo fela ga bana boemedi ka ntlong ya setšhaba kapa ka lekgotle la ketsamelao go tla utlwisisa ndate gore taba ene ke taba e neng le yona taba e e leng ya tshwauwa e le kaka le bothata bo ile ba etsa gore e be re le ga tšhise se tswana sebo ka selemo se jale dikgetho tse sa tlamang tseng tsa selemo sa 1800 ka metso e gobedi ke ebile dikgetho tsa 2002 le metso e mmedi dikgetho tse e le a tlhatlhamatsedi tse botlhoko e le seka sona selemo se re bileng ga kena tshebetsong leano le nang mme o tla busa nate go kenya tshebetsong mofuta ona wa motšha wa dikgetho wa motswako wa masiasiane le kgekgethane e ne le go araba taba ene e ne gore botlhe ba nang le lentswe ba na le dipalo tse lekaneng tse tshwaregang ba kenelele ka paramenteng go sa le jalo ntate ga boetse ra feta gare ka ra kgakgathane ka mona e se ka ba fela gore magotla le mega e sa tlayang go tla le mabatong e tla kena ka gogeng ya boetse ya ba gore ga ba kene ebile ja lekgetlong lena e le yana tabane ya monna kapa mosadi monna le mosadi ka manane ano a teng oa tsebang o tla ithuta ndate gore ntlo e ntse e tswa e ntse le go atametsa gore ka gotlhe-gotlhe go kenyeletswe batho ba o rebelelang kapa mekgatlhelo ya setšhaba yo go belelang gore e ka ba phoso ga e sa kenelela mane bo etswa dikgetho tsamaisong ya naga ya bona jale o tla ithutekana jalo se o na le maikutlo ntate ke se batha ka ledimo re bone mofutana wa masiasi a lekgakgathane o kene tshebetsong ka selemo seno wa kena tshebetsong ka selemo sa 2007 wa boetse gape wa kena tshebetsong ka selemo sa 2022 2025 2027 e ga tsena tseke tafe me re bone re ithutile go da ya belena la dikatona le re tswala na manejwa ke mbe ke supa ya go date go bitlwa mama ke tlwa na ga ja a gore taba ena ya gore kharatane ke ona jwa le yo go bona halang batho ba sa tlhang ba tsena ka ile go go ya bona e sena le kolotso ya go ba le seboko se go gore batho ba ke na mona ba le na tshwanelo ya go tsena bono ba le ha nga ta fona le batho ba sna di pa ba ba la di palo ba siwa ba siwa ka ntle ke boetsa pele ba di ba magota dipolitiki go ba ne di tsoka pa magota dipolitiki a tsila ba la seabo se se ka alo kgethong ya rona ke bo mang ba kgethang ba kene kgethang mme mofuta wa rona kgethang ke ona o thweng magota ka ba le go tsala ka pa megadi politiki ke fa ka lenane la batho ba bona ba kgethang pele o di kgethe ke le go bulela ke manane ya kwetsing a bula fela ka moga dikgetho jole se re sheba rona le go tlakaleng le sebeditse jwang le soka o kenya batho ba baka a ebile ke batle motlhomong ja ga ba ba tabeng ya rona gana kabo ya dithuto yitse ya jwangpa ke batla matlhela mo ntlo e tšhang jole tabele date motlhomo e tswetse kgotlhano kapa se tswetse bothata kagara magota a dikotsi ke gape ao go bona hala go le sona le go ile tshe o ma hla go ya mang a se tsaba go a e ka ba go le kgagathane na e bule he e etswe ka mong a o ge se falle di kgetho ke lo so tsa bona ma go tla a se di tiba ne ha ile ga lo o shela le dipalo tsa go na ba tla ke na ba ke ka dipalo tsa bona latela e buima ba dipalo tse ba na le tsona ne ke se bolela ke se wa tswa se ba se ba se ka metse ti mme tabe ne ke sa tsaya ra tobane go tlhame se ditse hona mono tare ga te go tuti ba soto o re ha ka mona ka jo se re bua ka di go tlhano ka ga magauta dipolitiki di go tlhano ka di ba tsa magauta dipolitiki tabe go le hle leng yona tara ana ke di bona e le yona e go tlhano di tsi ba yo ke tse di sana go di mata ba ena ga gata ka ga se le hona go di mata ba ena ga gata no ya ka nne di ja tse di bua tse di tse go somo mafako ga mang le di buitse di motlhomong ba di supang ke a di utlwa ebile ke a di ananela ga ke na bothata ge ka ditlhalosa fela ndate motitseng tse tsa ebe ka jeno o kalela gomo gogo ntse go ngwapama kara magota a dipolotiki e le dikgotlhana tsona tsa tse o di re koke ka tsona ke o bange botsekwa tsa kisano dipakeng tsa rona kgakatane e tswa jwang e tswa ka bomang ke ape ya bobedi e bileng e leng eo batho ba e tsebang dikgotlhano ka jeno di boetse ntate motsitsi di etswa ke gore magota a dipolotiki a na le tšhelete eo ba e fiwang ke go latelana ba na le boima bo bokae ka paramente le sekamare se leng tšhelete eno ga o tse dina e felela kae bogolo ba nako e etsang mme batho ba sa tsena tšhelete ene tsang ba bofa maikutlo a gore baetapele ba itelela yona le dikomiti tse gone taba e nngwe ntate o e tsebang ke ya gore ga o wa dikgethong komiti di-party kapa magota a dipolotiki a fuwa tšhelete ya boiketo e le campaign fund mme tšhelete enono ke e nngwe ya tšhelete tseo gape go sa tse le gona e re ebile ya etsang magota a keta nako e telele o feta selemo a ntse a tlhalosa gona ba ntse e bane ba ejele ba bangwe kapa baetapele ba ejele e nngwe ntate eo o e tsebang eo le a baka mathata mme komisi e kebetsing ya ba ya nka taolo ya inkela yona gore e ka iketseng e ne e le tšhelete e ne e fuwa batho ba otlweng ke balebelele kapa baemedi ba megadipolotiki ditsing tsa kgethelo the party agent ditaba tsena ntate a ithutang ntate moti ka o fela ntito tsena tse tharo tse ke di gofileng tsona gore go tsekwa tlhopho ya kgakgethane go tsekwa ditšhelete tse fuwang di-party o tsekwa ditšhelete tsa boiketo o tsekwa ditšhelete tse fuwang baebedi ba mega bona ditsing tsa kgethelo nna ntate wa tlhokomela gore nto e ntse re bua ka yona ke tsekisana godima tšhelete tsekisana godima mekgwa ya gona re lo fitlha jwang mane moo o bonagalang go na le mogwa gore bophelo bo ka tlaga dijo di ka tlaga batho ba phele jabene e bolela gore mogolo wa re bua tsena ka jeno gannye teng ke gobane go tla kwa tsere diteisano tsena ga e dikoloswa ke tsona nto tseno mme ke yona nto ke bona batho ba tsabao ya yona tsena e jalo mogolo wa kago ntle e tsa magotla ntsa peterana magotla go na le ditsekisano ga o na eng katanyetsa kwang ga e se o tsa kwa tšhelete gobane batho ba batla mogwa o phela batho ba imetse ke tlaba ke bofuma le bofutsana ka mo mosateng gona ntata
0: go latela mo ditaba tsena ge kadileng gona teng mane monong o tlhalosa gore na gantle gale go ne go sebetswa jwang e itse ga nako e ntse ya ditaba ga di ntse di fetoa gwa e tsagala jwang go fitlhelela mane mo go ile ga ba le dikgetho tsane tsa 2012 tse e ileng tsa qalelela go bele di tle di bope mmuso wa kopanelo ka gare go naga ya lesotho jale re mona mo re leng gona teng mo goreng gannye teng mme e bonagala e balewu jale potso ya ka ndate ke ya gore na go latela ga e le fela ge ntse re na le ona mokgwa ona wa masiasiane le kgekgethane tsela eo kgekgethane e a buang ka teng tsela eo go a buang ditšhelete ebile jale le tsela eo ditšhelete tseo ga di se di a bue di akhaontelwang ka teng kapa batho ba fanang ka boikarabelelo ba gore na ga re fue tšhelete o thogo campaigna re e ntseng ka tšhelete tšhelete ya baemedi ba diparty ditsing tsa kgethelo kapa ba magotla a dipolotiki ga e le fela di ntse di le teng na tharolo e tla ba teng ye amanang le tsona ditaba tse tsa dikgotlhano ka gara diparty tsa dipolotiki gobane bele o tlhalositse gore go ntse o tsekisana ka ona matlano a gore na tšhelete tšhelete tšhelete
10: nareptsi re leketse go amogela gore tshobotsi ya rona ya dipolotiki tsa bo rona e tsamaya le pusa setšhaba ka setšhaba e gauwe go duba mega le magotla a dipolotiki re sebedisang to bitsa multi-party system. Multi-party system ke yona our political system ko bolela gore tsote ya ditaba tsa tsamaiso ya ditaba tsa setšhaba ditaba tsa puso le tse dingwe kaofela motheo wa tsona o ditse godima o ithopo ka setšhaba ka dipolotiki tsa bona le boipopo ba bona tsabeng tsa bona ba ka busa le ba marata go busa jwaga mme ntho e lolo e thusa fela gore re ka kgetha baemedi ba yang ka ntlong ya setšhaba ba e tsa melao empa taba eno le popego eno ya rona ya mofuta wa rona wa tsatsia tsa tsamaisana o a tlhaelela morago tsena gore kapa e sale go le jalo gore ga di bee mogabe tafoleng ntate lebe ba le pusa setšhaba ka setšhaba letsatsi le leng le leng fela ga fela setšhaba se lapa se sena mesebedi ba tla ya bono mo ba bona eke kare lona le baetapele le dikwaletse mono dipeto lentse le re ntho ke ntantane kewa ke bagolo ba tla ya bone ba le tsekise tlone ba le tlhabole yona ba re lekekelela ba lajane le baebe dikwaletse mono le ge kata ke tlaa mme ke ka lebaka le kutisana ba tla tsekisana baetapele ka ga mega ba ye ba lwane nte ntho ene be e dula e kgotsa mega le dipolotiki tsemogota dipolotiki ka bongata bone bo go na le bona naine ntho ene e tliso fela ke tlaba ya gore ga se ka go ga se botlhe ba bitseng mane bo bonagalang e ka megopotso e gona dig mme ga fela go ntse o le jalo la o ka wa fetola lewanena le re na le lwana tsatsi lena kapa mofuta o na dikgetho re na lwana tsatsi lena tatente wa tlisa o mongwe ga fela setšaba ntse se lapa batho ntse ba lapa ka ganagemagotla dipolotiki o sena mesebedi le ona o lotlane re tlo fetola ebile gakebile ga ke dire kere ona o teng o motletseketseke o tla o na le dikgaelelo tsa ona o na le matla o le botle bo le go botsebang ba teng le bona mo re batlang go ya teng le ka magotla a mang a dipolotiki a batla re ye kgakgathane e feletseng 100% PR taba eno ga nako e tlo fetola bofutsana le tlhaba eo batho ba tobane le yona ka jeno mme re tla ketse go utlwisitse ntho eno gobane ga ke ga ikwisisa matla ona le go ikhatotsa ona botla dula tabeng ena go ya re getjile batho yo le ba sa tshe di tshebele tso ba sa tshe ba sa go lwantse mo fitjana e ka le ke la go getse wa se ba kenye tsile se ba ga ba kenye le swai ke sa kena kena le mo fitjana ke o go se tsa ona ba tla gatela mang ka pa me na go tshwela ka ke hore ndate la o ka ba wa ri o ka o fetola mo kontrente e tswana ke ba ka pele wa ithuta nda de tade motuti hore ha ona mo batapela ba reng tlhoko ba mofutana a gegethane go ko go khale o lahle o bule he o tlo hore ne gatlele menya se tshaba e kenelle ba ga a motho a kena ka dipalo tsa hae go bolela motho a kena ka dipalo tsa hae a lo le bua a lo itebuwa ba ne ona dipalo tsa ha se ntle le ngeng motho a na dipalo tsengata o lo buela batho ba ne ba dipalo tsengata ha zogolo go ela tala tsentsa ha ile motho ka bomong ba ne ga nye ngwe ke hore ha o tla dipalo tsengata la o sa o sa hlola le batho tsela ke le ba ka ga party o tla dipalo tsengata ga nye ngwe ke hore dipalo tsentsa o tlenga tsa ke go bane party o tshitse go bele tsona ka le bala le eno ke jing mahla mo so itumisa ka wena o na le dipalo tsengata tsa ba ba ke di khantse teng mo lo wa ka tse motho a reng a o ga di tsiba empa bota la lente ke hore mofuta wa rona wa tsamaiso ya tsa function mofuta wa tsamaiso wa tsela tsa tsamaiso ya tsa tsa di se di bula le dikhalo tsa ba bo hola tsa free go lwantsa bo fumane sala ke teng ka gana ha ya bo me a fela taba ne ke sa ikisisi o fetola mofuta wa dikhalo o rena lona ha ona wa pe kula tsala le tlo go lwantsa
0: bale re ke re shebe taba ya mo jwa le ho ban le di kgohlano tsena tse di banka haga di party ha re sheba di party ka ba etapele le di party tse we go re di thotse we leng tsa party tsa mo ga e ka ba le tsholo ka ba e ka ba tsa me ga ka mo e seng e bitswa ka teng go bona hala hona le boikemisetso bo hleng bo leng teng ba hore re batla ho fihlela ntho e itseng ka haga party me taba ye e tla tlisa molemo setšhabeng gobane ke botsa potso ena gobane ga ngata o tla fumana gore o tla utlwa go so uthwe motho yeo e bang jwalo ka go itse sephadi se lokela gore se tsokwe batho ba ikarabelele ga motho a tsoka sephadi sa tla ke ebe jwale motho ya jwalong o bonagala a lwantsha moeta pele o bonagala e le sega sa legotla jwalo jwalo ho a ka qetellang ka nako tse ding a tlotsele saka kapa ba bang ba bona ba ile ba tlotsele saka se ba ile parting ye nngwe jwale ne neng ba tlile parting eno ba ile ho ye nngwe jwalo jwalo ke taba tseno tse jwalo
10: yale ile mpe o feta morao tsena ntate o no tla dwe o lwantsha ba tsa pele e ba ntwa e tla ba ka ga le go tsala la dipolitiki re tla bona fela gore ha ja ba di monate mo morao tsena ntate ile ba o tsaheletsa dintja ha se fela gore go tla noto ya wena o lantsa matsatsi ba o tsaeletsa dintja morao tsena batho ba ya mathotobolong ba ema matlotlosia go akisana ka dipolelo tse tlhabisang tlhong kao fela ona ntate mme o paki gore dipolelo tse dintho tse ngwalwang marangrang monana ka batho dintho tseo di tsitsa go phatlhalatse tse dingwe di bonagalang di di etsa morago tsena go tsena dintweng tse teng ka gara magotla dipolotiki ko jele ka go fa ntate gore le ga o ka tlhago ka jeno ore ela diamatlhatsi di ya ka botlhale batla o losa ba ise o di mo tlase ka moo o tla bo gona e be ba nane ke tsone keng nao nne ntse ke itholetse gantle ko jele ka go botsa ntate mothutse gore jele e dilente o feta bane taba ena ya o ema thotobolong wa mama tlotlo siya jalo ya ruri e mpe mme ba ka botlhala ke le ka go bontsha gona ke tlo go itse ka eo ga e sa le fela ntle o kareng o tlo etelo lwantsha maetapele empa ntate nna wa ithuta ntate motutsi le wa soto gore ga ona mo baetapele ba reng ga re tšhwatleng gagathane ena re bope botšha e be monna mosadi motšha nna wa ithuta ga batho jalo ntle ntokela ka dipalo ga ntle ntate go shebiwe bo mang a ke ra e ba tlhile rereng ke rata gore mofuta a rona dikgetho o nolofatse gore diphetho e le gore megatlhelo ya setšhaba e nang le bongaka e emele o ba ne go tsare e be mmenta te motsa go ile a tseba hore ne gahlele a setsa ka mohlo ka bo so mohlo mo tsare nne ntate batho ba na le bokgo ke hoetsa mohlala o nfela go se ke tsama mohlala o nfela ha ona motho mmenta te motsa a u tso go bua ditaba tse ka thuko tse o pedi ya tsa tshiong o bona hore eng ka tanye tswa le ke tsogi go le menyetla e de ya ba eta be me ha ba di jodi di tla go tsena ha di tla pa na go ya tsa re stumela go di jodi tsa go tla go le go bene mo go shotla ja ba politiki ba e tsama go shufela le tlhabo go le ngata fela o e mo hola a tshi tutu bala e mo hola a wa go ke bo tsana pa tata bo gona le bona ba ne ke re la ga ba ba ga fetola le wa le nana tlo tlo ha fela ba tlase ta go ja ba se lasena ne sebedi a that ha ona tharolo ya mofele le tla ba le yo me ke tsi bo mari ma jo bo gona le bona ke ba hore ka ba ka tlala le hore go gwene se sane ha gena o fika go yona ka o fela ha di ntodi hana o tsama ka le yo e ni tibela ga go beha molatori ba komisie ke ditsenya dikgetho ke tla supantane le mphenana go bana hore ha ke inga tsaka mana go kilokena e ke koko tsi shule le le e ka ba hore e komisie le ke le tsu ke go thometse hore ba ba tsebe hore ha ba go ba ke nne o tsene ka ba ga la mse tsiwa bona a le nna ke ba go thometse tsebo e ke ke inga tsene ga di pa ke la fa ke tsala tlokolo yo se na le yona yo batho ba le ke tsogana yo ge meng ka nna o tlo bana le mme
0: a nna di re re ke se re tle re tsebe hore ditaba tsena ge di thethe tseo ge ntseng ge bua ka tsona moamedi ge ntse ge bua ka ditaba tse amanang le mokgwa ona wa ge wa go kgetha jale ge shebile le ditaba tse amanang le ge kgethane moamedi ka gona ka mona ke a rekisa ke a gotla
11: naledi ya lona e ntse e le kganya e fana ka kganya go apola lefifi phahamisa maso le bohele godimo dinaledi ke lengolo la legodimo ke tseo di lakaletsa gapu-gapu ya mahlonolo selemong se setšha le bophelo bo botle ga re mmenyeletsa selemo se godimo le bile le gona ga ba le lona nakong tse botlhoko le tse monate basotho mahlohonolo a selemo se setšha molaetsa ona o tlisitswa ke Naledi Funeral Planners.
12: He a tseba motho ha o le teke ho pole mantso a mme wa ka ha ne a re motho o kotila seo a sejetseng ka jeno ke tsetetse tshelete ya ka le ba Vodacom Lesotho ke a tseba ke tlo kotula tse molemo jalo ka mwana wa ka wa moshanyana a mpotsa hore e le hore mme your money is going to grow up ho jalo ngwanaka it will grow up with mpesa
13: Vodacom Pesa le Starlib di utlisetsa tsetela moo o ka tsetelang o le motho ka mong ka bonyane 50 maluti kapo le le mogatlo ka bonyane 300 maluti go tsetela penya star 200 hash e bo o kena kgethong ya boraro Vodacom Pesa changing lives.
0: Mamedi re ha metsotso ele mashu ele medijana re fora letse hora ya brobedi gentse re buisana go lofela le ntate tsi kwane pishwane mona mo ageng ho bona hala hona le mo nke tswane a fetse mohloding hona teng me jwale ke hona mo go le botata bo leng hona teng le ha batho ba ka bua ditse ba sengata empa botata bo bona hala le bo le hona mane mo batho ba tseka ho gena bona ba tla ja jwang fela gwele ke ha ke ketle mona da de pishwane hore na le ha batho ba ile ba tseka ho bona hore ba fihla mohlomo mahleng ba be le matla kapa ba be teng boetapeleng ba diphathi ba ne ho ntse ho shejuwe taba tsona tseno tsa kgethane le ho una melomo e meng e itseng fela na ha ba se ba fumane monyetla wa hore jwale ba etelle naha pele ba be teng tsamaisong ya naha ho bonahala ho ba le phetoho kapa jwale ba ntse ba boetse ba itshebile bo bona fela
10: ke rata
0: ho jalo nda
10: yena ke ratile tsela eo o ileng wa beya ditabe tsa ka yona ga o supa maemo a teng a bophelo mme o supile gore as a palo de gatas who mahola supiling at kit, 700,000. Abatva telang kabukat, as a batelanga bufu malaka. 700,000 that day would you go over la hori? When I learn how to go. Celebrity, the palota, mufalla, tamapumela, palasha. On us, Savasavana, si would look up for city. The paradigm is about the two. Then Paris is the right palace, tape, the tower, Pasutu, the millions of people. Yellow, the millions of people that day would be 700,000. But what about you, 700,000? But the Lagatra. Kabufu. Alain is a lake in the Huluhahu. Dabawi, that don't do. Yima Ramona, Katara maintaining her letuna of Sink, Yatuna Hula Fanaka. That's a lay of Hori. Hi, Salin and Neolina last Baba to the car. Alakala pushing in a thing that is. Pushing a Kayali falling and only last Babat. Lady Halha, Danzo Tiba. Abel Lauri, Bachaba, Sitilin, the Salin and Neolin, Rababaiba, Sitasan and Neolin. K. Maholo Amani, I did 400,000. Emba. Baile ba fumana bisebe. Ke 16,000. 16,000 di enda remutu. Tiki fela ba 97,000. Ke sa go 97,000. You're doing bath money, Miss Edith permanent. Then I will tell another Miss Zoe. Hold a little old Tony Sella Cara, Budiba. Hello, Tony Sella Leoin, Telta. He is here with him. Abdiba, Moharan, get on you, Professor Mohud. But Tatabo, Baronabo Channel Bamawani, if you live in the Bumpesa. Ke lo nna re ke sita o ga nete tabe re ya ha tlo le mfola ba so tba ba tba la ba nate muti tsana ba ba tla sita o lema ba tla sina ni sebeti ne bo mo go nuki bo mo go go ntse bo nte sala na go lena tsa di tsa di seme ke tsane di tse di sina di palo tseno di di tse tsa batho ba ba tba se di tsa ntho yo motho o ka reng mo go tla ka tla yo yo bona ete ke na o ri di tsila ntlafatso ya tsela motlakase tsona nnete sa gore go tla tswa ba busi ha re ba fetse ipo mona tsela tse ding ba busi ba tinga jeno le ba busi ba tleng pe ba tle ba ntse ba na le tshutso e kgolo ka go bona gore na botse ba hlala botata bo njo a
0: e re re ke reng ke maikutlo a mo mamedika mona ndate mo mamedika ke yana nomoro yena ya 2121995 6 kapa plus 266 re hle re sentse re ha ba go retle re thetha ditaba tsa rona le ndate tsikwane pishwane mona 2121995 6 kapa plus 266 599956 e re re ke retle ka mona e ke nnete ho fetola ha hona tla le ha hona tla le diphetoho jwalo jwalo empa 100% proportional representative ke molemo wa rona sechaba ka ditshelete tsa rona nthwena ya masia siane e qeta tshelete ha gale batwa ashwa ho qalwa qalong ho sebediswa tshelete tse boima hape wele ha ho ke ho fetohe ke ke bone mo ho sa tsekweng mabato a boiketlo e ba bo batlang bo tsitsitse e se le gagagaga lena le tsamayang le dipuo tse seng monate ke mme nna ke maikutlo a hai anamo mamedi ga ke go utlwa maikutlo a hao 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ga kena yo nana de pefane yo nana yo ke qetang ho e bala ya me 9
14: a re le mohlala se e tsa di khetong ta ke bile di khetong ka selo sa 2022 ke selo mo ka sa le ke se le mo pelo di khetana jwa na yo bona le batho le se le la se di mo khetana jwa e a jwa yo a tsi ha ga letsa di taba ha re lokela go re di ke di tsa le di taba tsa mo ka di kieno ga ha ye ja na mo khata le a mo fela ra jwa le re o la tsedi bo pilo le ba twa ka sa se to tito ana ba la ke di re e lo taba o re ka fetola le wa di kgetho go bana ke na le tswalo la gore go tla ba le dikgetho teng re tla be re ikhelosa re ikhelosa me ba se ba le ka o tsiba gore ba kgetho mo se tsi wa bona ke o etsa melao mo go le ke tsong se pa mi o tsi pa mi sa ke bona teng ke o bona gore magotla pusha dibaka a ntla fatswa a go tla pusha dibaka a ba le dikemelo a o ke ba ti se di tsheno just tsari even the commander don't worry a go tsapisa dibaka a ka iketsa diketo mmuso mogolo e leng phetlama go mmuso mogolo go fema go tsapisa dibaka tšhelete ga re yona go tsapisa dibaka ba fetile magabunyane a le tona la pusa dibaka go ya ka mo molao le ditsamaiso di tone di feta teng ga ba suka ba ba boemong boo ba tle gangwe ba ka etsa dintho e le bona ba ka tlwela go feta magabunyane ya yo ile le tona la pushadi ya kakana go yin kapa kana go tsofuti e le hore taba ya hore dikgetho peto re fetola ba ne re ba le di tsinyalo ga dikgetho peto e ka nnete ha e ha ena re tlisa mwana ntate ne ke rata hore ke be ga ena tlo
0: Mamedi kena nomoro yena ya 2121995 6 kapa plus 2665 9956 2121995 6 kapa plus 2665 9956 PC Mela.
15: Ola, Nadem Duzi.
0: How's on Nadi?
15: In Dadimo Alus, is a Molano Agalin Dadimo, and Dadim Pisari Salimogeda, Alevan. Dadim Pisari.
14: You are going to go to the world.
15: I didn't like you about Hugo, and that's what I didn't want to be when you were there, Uganda. Ke ja ile sona mane mo dilo ba tswa go ka tabe na ka tsara go ya ha ka ba bona ke bana ba re dilo go ba neng dire ba tswa la ka ga yona ka mo o bana ha bui ke ba tswa bana ba go le ba tama ka ntle ka mo e bua ke bana ba re dilo go jwa le bona di ba se ba ma ba ma ga go ka mo mo ka tswa ma ga le ke ka tswa bona ja gona ka mo you know why you go ka la o jena ka mo lo la na ba le tula le le ke go thata ba ba ya ka tani ha ba ile le go ba tsama bona ba buile mo le wana dina o tsungu bona bona na ba tsana mo wa tai ma dinga di tsana ha ba bona la go bale ho ka itwa ntwe ya wala wala pele ke se se bona bona na go le tswa na ba tsana dai ba ile ba dula se mo tabo ni mo tsamo di na go go go le ka go le ba tswa ba tla me nyeta go le bona ke tonya le tsa ba tla ntse le bona ke ba bana le ba ke ba se tlo go ba mama ba tswe mo na ke tla ke se ntate a ke ba tlo go no pota a ke dire lo ba ke ba go ka yona bo hore ba ke ba ba ke ding ka yona le re bona a ke tla ke ba tla ba ba tla ba ja ka yona ha o ba no le go mo ne le mo cha le motho a mo mo le mo cha le motho a mo mo ba ke mala go lo ba ke ba ba le di ba ke ba tla ba ha o ba ba go ka tabe di a ile le ya o ya ta le ra mo ma ka na o tlo ra ka na o dunda a ke tlo go mo jo ke mo tsala o tlo ba ba ba ba mo lo ha ba se le to ka tala ha o go ka tala bona bona ha o di ala tsena ndu bua ka embanda ba ba fuda ma ho kana bo le lo dabo ko maka da u bua ka tala ba nne ba ka mo ronda da ba ja le bo bunda
0: o lo gile nda demo alo se ke ma ikutlo ha hai ka mo ena a di bona ka teng 2121995 6 ka pa plus 2665 9956 ka mona ka WhatsApp 0762009956 a go kena ho nda demo alo se mo nda te pishwane empa pele ho mo a go re dikete PC dumela. O moyeng dumela.
16: hello, them dudes.
0: How's on Adi?
16: Eh, get to like you come and like I catch up with you.
0: Eh, Yana, eh, Yana,
16: eh, Yana, the Nikiko Papa Sanda, eh, the Shani Wagana. Amendment number 8. Yani, Ela, ya, ya, Buda, ya, it's a Pabula Parliament, eh, Katuko Homolao, is a Karim. A se ona ya na ene bua ka ene bua ka tsona tsemana tsena tsa dikgekgethane se tla iswa ka morao gore ka mo ka dikgetho ya ba jwale ba ba sitisa mola wo ka tiko go molao abo be ibe ya ntho mona di Idi monana di kgetlong tsena tsa pusha dibaka ga e ba moga o na le di idi tsengata tsengata se feta mbohlano ha o lolo tsa tropong ha kere ke dikidi tsena eng nga di na le di party e jwalo na e tshwaletse go e be le ditulo tseno tsa kgetlhane tsa basadi tsengata na
0: lo ja ke sa u khisise go na party ha ena le di ED tshenda le be tshwane ha bi wa u khisisa o tla kena ho yona empa ke ha ku khisise go na ha ena le di ED tshenga ta ke ha ile ka pa o re le batwa ha be le bupue mohlomong ka di ED tshenga ta le teng ha ku go na le batwa o ka lokopanya jang le di ED
16: o di ED di ya tre tsa di go bom pusho nya di ba ntho di khatong tsa pusho di ba
0: o bua ka kgethong ya puso ya dibaka
16: eanta dinai jwale party ke rena e na le ditulo tse fetang botlhano nna le tsena tsa basadi tsa kgekgethane e tla tlameile go e nnebeletseng a tana ebe ke tlakile
0: o tlakile nate o tla e araba ga re ke re kene go tswana nate pešwane
17: kalebana le mothusi nate moalosia ke a motlwa gantlentle ona ore ona le botata le ha o ka ba le motswa go ona wa that mentate mocha mentate mocha ga pandate me mocha lalala
0: ore taba yenu yena ha itsietse hobane ha e kala ire mentate inze sa fe ba chaba ba bedi monyetla ho ja hono thwe batho ba baholo ba babedi ba chaba ba bedi ene ka nna ya ba le pona letso jwa le mane ntse na le melen tate ile batho ba baholo mo chale mo jwa le go ha itsietse le petu ena ho bane petu ha itlo tlisha petu
17: mo jo bona le mo le dile ore ha ile me ntate mo cha wa mo hlangana mo cha mo hoetsa ja ho di gana o tsola lo ha ha ke elona de le ba le diena a o tla gile ntate ke maikutlo a teng a o motho o ka reng a le ka o bana ntate mo ya jinga manelwa o bana ye ya o le batho ba ho ba equality jo di fetola ntantani ke wa di ba ho tsala ke le bana ba ala pa ka ntle ka monana go ke tie je na le yona mpa yo le go go le ntate nane ke tlhagisa tabe no bana ke re ha e bile ga ke re kgagathane e se ka nne mo no se ka ka bana kwa na mo ke tenge o re la ka ba ke nya mocha wa ke nya batho ba ba bidi wa ke nya nne wa ke nya ntate tabe no ha e una mo e re fatisetse go re batho ba tla go ba ba ha bana go ka tla ha tsela re di jenga o kwisitsa re tlamela makatha ta o tshiba taba hore taba le bufuma ke tsona tse wa re le botata ba bona le ka fetola le wala di fetola tse lena ka le fetola go sane le tlamela le go tlata ke tla njena ya ga gatane e feletseng ke ene ntse se di swa Afrika Borwa re di pagi go lalela lona ga nna le go Afrika Borwa ke ene humetswe ke humetswe ke bobodu ke humetswe ke ke tlala le tlholo ya batho ka gana ke ise Nedi ntjo tsena ke ntjo tse gegeng. Re ke tlo go ba be mo bo hana ile ke se ba sa bona se ke ra o tsisa hone. Ke tla tsa tla le tlhobo re le ke ra o. E be tsona tse re tsepa se ma ditlo di matsona hore. Ha motho a sa itse seo a re a di tsona.

0: se sa fetiswa aba lekgotla le fumana gore ga bo a sebeditswa gantle la sekgala se tlhomathiso seno mme re boemo bogana ijang ka go kata lekgotla le keta go kgala setlhomathiso seno ya ba mmuso o ikeletsa gore o etse megakgethwa e merago e be 10th amendment 11th amendment le 12th amendment ha jale go santsane go fetisitswe 10th amendment ke ona mmuso o ntse o sekaseka mme ke ile ke ithuta gore ka nna babekeng yona ena ditho tsa paramente le ditho tsa state di tla goganya puo thaba bosimane mo ba lo bua ka gore na setlhomathiso sa lesomelentso o bong molaong wa metheo na matlwana mabidi a ka atamela taba eno jwa mme motlhomo ka nna ba gutla ba fumanane go na ne ba fapana kae motlhomo se tla feta le sona motlhomong ke tlatla re sheba gona jale se feta se tshwere eng se tlisa setlabo sa se sešake sese se re tselang gore re ithute sona ge be re amoela gore a dinto di fetilwe mona le mane empa di itsetse tse di tshwana mona ka moo taba go ka baka teng tate.
1: A ke utlwa kare o di otlolotseng date e re fela ge ke re nke yang date le tshwara ya go qetela e be date peshwane ya ka reng ka boithuto bo reng bothata megeng ya dipolotiki bo bakwa ke go tsebelana makunutu le mefokolo gagolo gara baetapele e leng se tswalang dikarogano le go tshwara tswelopele le kgolo ya moruo wa nagapogo mme ke tle ka nkena fela ke kenke ya le mong fela wa go tletela PC dumela
2: ndade moduji
1: e ya nade
2: monna rase o ntho ena o e buile ke bone o bona gore phati ena e dingela tsa gae somola ena o bua ntho ke e bonang ka matho a ka mabedi gona ko o jalletsa e tsentse gonne o apa dijela ka ofela tse ka bang go bong na motho ana wa kakatana wa mme o tlame a kene kapo o kela tsela tse sa tse sa apang go ang
1: onda delo go jale
2: wa yuba jale
1: e yana de ke mamile
2: e e yuba e mbona ha e somora e di di a pile di jela ka ofe na ga ndi ka ofela le mosadi ya la ka da o tame a kene mo ba se ntse le yona e tle ding di di o pi le le ara ke nga de tswa ne na ka mo ruba ka ga dane ke ga ke tse ba ba ga ding kuwa ma ba tuwe ha ke ba ba tse ba ba bua ntse ba ba ba ona ke tswa ne ke ba ba di le ma ba no ha o ngwe mo chaka mo chaka mo no ibe menta de mo ja menta de mo ja ibi ndo ndo ai bua go ka bona ba ba kile ha ba ya ha ba ba ba lo ya go tloya ba bang
1: a mamidi ge ge phetele he ke le bule nna demo alusi ka maikutlo ao a hao ke mba fela ke renda de ha o di akagetsa tsena ya nda dile tshwagale nda de mo alusi ke tle ke sia potso le nna ya go qetela fela ye re nna jwale nda di tharo lo re bone ka ge e ka ba efe hobane le di tv di tabentse o ke di ba dileng tsena tsa democracy in Africa di supa taba e reng ha di kgohlano di le teng ka ha go di party ka mo ha hona ka tsela yeo le mebuso e tsitsang ka teng e le gore le mebuso ya sisinya ke mane moo e tla re le ga o lokela go etswe ditshebeletso tseo setšhaba se unang molemo e be e ba bothata ke ntho e loketseng re ke etswe gore ka re o diparty ka moo go ke go tsitse mme go tlhabue le batho ba tla sebeletsa setšhaba bobodu le bomenemene bo ke bo bona gale bo chercha ganyenyane empa ditshebeletso tsona di bona gale di atela go setšhaba
0: ke ka le ke tlo mona nda te re mo tsika ena ha le ke tlo re ntle le dikgetho sa bele me kgwa e meng e re tlise re fa matla gore ha puso e gelo ile ka pa ha ba busi ba tsile tsile ke ba busi tse teng ne me me kgwa e jwalo ke di ntlo tsena tseo ke ne re dietsa ke le tsiafsi mo lo la bo ne re tla e fumana se re ya le gotleng se re go kopala go tla go le kobelle motho ka tsitsi sa puso re se tse fane ka ntwiti le ke ba le ke tsong ke o tla opela yana go bise ke tsenye kgetho e menya mesedi ya bona ne le hore ba swae makgotla dipotsi mo hlanong re

0: ba bolele gona ba ntsena tšhelete tsena tsa setšhaba mme tlaopola komisi e ne dula eitha mesipa ke ka teka e sa batle go ntho e neng e tsala go tlhare ba re ya kgotla kere lekgotla ko laela go komisi e galemele makgotla a dipolotiki e bolela gona ba bolele gona ba ntsena tšhelete tsa setšhaba ga ke tsebe mme ntse ke le kopo le thapedi gore le komisi e ne e teng ka jeno e ntse tlang ka boikarabelo ba bona gore ga banabatho bana ba makgotla a dipolotiki le mega ga bana ba etsang ntho e ne ne ba etsa gore e ne se e le ngaka fa tane jale dintho di sa etswe ka mo ditshwanetso ba ka teng mme ke e meng ya mekgwa e kereng tabena ya magotleng tabena gore re be le masolo a boitseko re le setšhaba a beyang mmuso ya gatelelo gore mmuso o fane ka dintho tse setšhaba se di tlhokang dintho tse di dia di tsosoloswe di be teng bateng motuti bane re leketse gore dinako le ka fela re bee babusi tlasa gatelelo ka megatlhele ya rona ka fapakana gore ba etse jale ge mpa se re sita etsa jalo tate motuti gobane o a tlhokomela gore megatlho e ikemetseng le bophatlhalatsi ba se ba sa setse jalo ka yaka ke sepane se le seng le hulela mmogo mme tabene ya go sebetsa ya go tlhala re foralelane ke yone e re baketseng bothata bane jale ke yone e o fumanang ke le waheno tate motuti bee ke sa wena ka kotlolo ga go lekela re tsepamise maikutlo tabeng ya gore se thusane gore re petetse babusi go ba nepe o fumana jale e le gona ba olosanang ba ya mathotlobolong re ema mathotlosia e tešwane o etsa jena tešwane jang kore ke tala ipotsa gore ga ke leledisa ke mophatlhalane fela nna ke sena maatla ke sena state power jale motho a ese le ena a ngobela nako ena kago fela o lebeletse e tla ga re galemela mobusi itlebegang ka kae matlhake alobane seka se tswa dipakeng ga re le jalo mme dintlo tse dintho tse ke tswang kere ga re sebetsa re tlhaola re farallane e tlile setlhao se tla utlwa botlhokwe ke sona tsena tsa bona ke engwe dintho tse ketelelang date mothusi se re sena le sebedi se lekane sa gore ka nako nngwe ga dintho gore ga re tswe le mona baeso o fumana o tlo oloswa ke mophatlhalane ga go wa mophoka o kena ke na le tokela yaka ya o bua ke mophatlhalane fela ka nako ngwe o fumana gore ditaba tse ntse di bua ke mophatlhalane tse dingwe ka ba bangwe ga se tsona empa e le bosabana fela le botoutu ba motho ka bomong ebile e se sedi sa mophatlhalatsi se mo gommeng gobe jalo ke a e fetanetsane sepa ke tshwa jwanate mothusi kere re tlameya gore re gotlele mateanong ya ditsela gona le lona re ke re duleng fatshe re shebeng na e ka morago go ruthana nna re kenge ra dulang fatshe ra shebang ditaba ka tsela e fapaneng le ya maobane molemo wa thusa sona setšhaba sena gore se behe babusi ka sa gatelelo gore setšhaba sena se ke sa baba kitlang taba bobedi ya ntate ya momedi wa gona ntatere ke ke ya ntate moalosi ntate moalosi ke a utlwana gore mme batho ba ka bo ntate moalosi o tsebe gore e ne lekela e be ntate motusi ga ba thusa bane ke batho ba e leng gore ba nka dikgatatso ba bona go hweletsa le bua ka mo setšhaba se utlwang botlhoko ka teng mme ga a bua tsena o leketse ebe ka pele ya ntate moalosi ga nkue a tla tsile gata mono fela o a bitsa ntate moalosi go nkwa o bua taba ke ena tlo oreng jale ebe o a godisa ka tsela engwe kapa e be ra maaka ke yang pele ka mo dithong le ka teng gobane taba e kaya ntate moalosi a re go bona le batho ba jeleng setšhaba metlakaba mme ke bona bao ka jeno se ba batla go etsa gape ba se tlhekelela ena gana dumela ditaba tse jala a sobela ke maikutlo ya le mongwe le motho mme re leketse gore re be le nako ke yona mo ke tla tholetsa komisi e kenetseng ya dikgetho gore ga e ntse ba le matsholo a jala gore go buisane go be le go kokisana ka taba pele ka re bakela bothata nakong ya dikgetho ke yona mo direng maikutlo ana a kang ya nako ntate moalosi a tlhokagala mme ga o tse go ba le sethala se kang seno sa maopo ke reng ga e tholetsa komisi ba go ka ba jwale ntate ya go katela ntate ke ena gore na babusi na baetapela se bane ba tsebelana ke lebe ya se sona sesosa sa dikgotlhanonyan a etlile go ja ntate motutsi ke boletse mono le go ja batho ane ba mmakalela ba banka gore ke tletse ke bosawana ke a gole ga kere ntho e kabanyang batho ke gegathane gobane gegathane gotho baetapele ba isanyatsi tsa bone ke ntho e teng etseba e buang ke ntho e basotho ba e tsebang gore gotho baetapele go isa batho ba sa tsebeng a soka bona le a ntse a gaila le mona ga gona ntse re gaile jelo batho isa dinya tsa bona ka mo me ke ona ntwe wa na jwale khile ke go godisa ba batsietsi le ba eta le ba ha o gedwe me mang nyu ka go gedwe ntate nyu ha so ba go gedwe dinya tsa go motho yena ke motho e tla tsa sebele tsa le go tla le tsala seo we ba sotu ba motsetso ka se sebele yana taba ene la go hatibelwana o mpa a e bebula a e lo dubai ja nya tsa bo ke le ha ba gwele o di kharatane yo le ke bo ke sentile sa mo ba tlisa nya tsa bo na he yona yo kai tsaba se ka se le tswane
1: a ho lo kile na te ke le bule ke le bule puisano ena a rona le wena e bile botlhokwa gagolo ho motho ya emametseng ho seng hona le ka moso di tabetse nanda de re ntse re tla dikoka ka botebo le jwa loka ha re dikotlhile ka botebo le ka jeng
0: dikono le mtuzi la sotla
1: ke le bule gagolo mamedi mona re ne re buisana go fela le nanda de Tsikwane Phefane ho di madi tabetse na tsi amanang le taba ya gegethane re ntse re tla tla ka dintsetsa pele hape he mo mamedi di tabetse na ge ding ka mogahlelong o mong le mananeong a mang a rona a ditaba kgatlhelong ona mo mamedi ke batla go rekisa mona e tla re ka moga thekiso fela re hatele pele mme mo mamedi ditaba seo re tlotla re kena go tsona jwale mogatlhelong ona ke tsena tse amanang le dintho ke tsena tse o thweng ke di-cash ride melao le melawana ya makoloi a baeti dikoloi tse lokelang go di laetšha ke tsa mofuta ofe na ga go bonagale go tlhokega gore go ke go boele gape go etswa molao o mong gape o tlatla o dumela batho le bona gore ba tle ba sebetse mme re ke seketle le me ntumeleng tshege mona mo mamedi ge di otlhe-otlhe ka pelenyana ga ntse ke rekisa ka ntlena ke a rekisa mamedi ke a gotla.

0: modern professionals are under pressure to deliver more, faster, and better while juggling complexity, compliance, and constant change. What to do?
1: Artificial intelligence.
0: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
2: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
0: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
2: Visit us on 4th floor Post Office Building, Maseru, or call us on 522-111-00, or send a WhatsApp message to 5958-1733, or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
0: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
3: Beyond technology.
4: Mamedi re re hatela pele ka ditaba tsa rona he jwalo ka ha ke hlalosise he ge buisana go lofela le moeti wa rona mona re buisana go lofela le mentumeleng ntshege go tlhaga ka mona ka lekaleng lena la mesebetsi ya sechaba le dipalangwang public works and transport ke lekala le boge buang ka lona he mamedi empa he mamedi ge ne ke la ka ditse gore le sepolesa sebeteng kwano ga re go botla ditaba tsena le beng ba taba e leng ba khubi le bona ba beteng fela jale he re tla bua le mentumeleng fela he ka jeno ka ga ka mona ka sepoleseng re boleletswe ke superintendent Thabo Mohai gore ka jeno ga na tsebao ba teng empa o tla ba tseba gore a beteng le ga e le matsatsing a tlang. Taba eo re buang ka yona ke e go bonagalang jale go na le qholotso tse teng ya mamedi tseo ga ga ditaba tse dingwe go bang le dikgotlhano tse amanang le dikoloi tse laetšhang baedi ge batla ge re utlwa gore na molao o supa ditaba tse laetšhang e le dife go tloga go tse nyenyane go fitlhelela go tse golo go na le tsena tseo seotho ke di-cash right e leng gona mo taba e leng gona teng he mongwamedi ge a tseba gore ka gare go togopo ka mona nakong ya gale go na le nako eo go neng go tsamaya dikoloi tse golo nenneng tsa boela tsa theoa go a tsamaya tse nyenyane go fitlhelela mona mo so o na le tse bitswang ka go ke di-41 tse se di tsamaya kare go togopo ka mona motlho mongwe nako ga e ntse ya go ka nna gwa qeteletse jale melao e supa gore go qetelele go ba le tse nyenyane go feta di-4+1 tse tsamayang ka gara togopo fela fela ga re ke re utlwa gorena motlho mo melao e supa ditaba tsena e reng di-cash right e ne di na le melao ya tsona melao e lokisitsweng ya public works e reng ke tsona ditaba tseo ge tlotla re bua ka tsona mme re ke amogela naneno la rona la thagameswa kwano PCFM go seng go nang.
5: Yale wa sanda pe tsukopa o dine ke tsaki dine ke tsale ba mane di ba PCFM ho tsengwa ka tla ka di
4: ke le bule ha holo ke se ke qeta wetsa ka letsa ha ke ke utlo gona melao e reng ke di fetse loketseng re ka kotlo di la e tshele tse loketseng re di se ke tsa laitsha mabaka ke a fe a etsa ho re tseo e bang dinka ba 80 di tle di dumela ho nka ba 80 ka molao e se fela ka tlolo ya molao.
5: Ya le bashana ke utlwetsa taba tsa gao di hatetse haholo ditabeng tsena tsa cash right.
4: Ho jwalo mme
5: ga ke tsebe na nka e bitsa eng gobane jale ke batho ba ikgethetseng fela go iketsetsa tlolo ya molao ka boikgethelo ba bona. Koloi e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e gwebang e tlameha gore e be le mangolo a e dumelelang go etsa jwalo ka molao. Mohlomong ke etse mohlala tsena tse re di bitsang di-taxi di tlameha gore di be le di-taxi dibesedi fumane polomiti e bitswang C-permit. Tsena tse nyenyana tse bitswang maphele di tlameha di be le polomiti e bitswang D-permit jalojalo ka go fapana. Go na le tsena tsa di-rentals tsona di sebedisa E-permit go na le di-school bus le tsona dintse di sebedisa di-permiti tse di sebedisang tsele ke ne kege go na le bana ba ikgethetseng ga gona fetsa letsetsa batho facebook-ung kapo ke re ba ba itse mo la itse fela gore ya kae kae kae kae kae kae ba itse ma le ba ke le batho le batho ba ba cheshe ga itse ha o sheba ke batho ba sa ikemisetsang o sebetsa ka molao ka pong go bela ke ba sa molao ho han ho ba ne le ke tlhola lo ba ne ke re tene re buje re le le tala re o tlo mo le mongana le gahleo ya o tlaetsa kopo ya ho sebetsa le mona na ho re buje jo lo ka ha dile re buje hona ba le tsena empa batho ba nono o ke ke ba wa ba bona ba tlile ba re ba tlo kopa ba tlo tsa dikopo o ha ba tle ba tlo itsella pele fela ka tshebetso e neng re itsheletsa ka yona mme taba eo ha e molaong ebile ha e molaong ha e na le polokego ho le ho rona batho ba palamang gobane jone ka nako nngwe ke tlabe ke ipalame yone eno ya cashe ga dikatsona ke koloi e nepaetseng ke koloi e kareng ke tlo nketsang go tla etsala jwang ka nna se ke palame koloi ya motho e ke sa mo tsweding go tla etsa kore bophelo ba motho bo ba tsietseng gobane jale ga o tsile na o palame koloi ya senokwane kapa o palame koloi ya motho a tla o fitlhisa mo o yang kapa ke motho a lo o retla kapa ke motho a lo etsang kore le rona ke ke bone ka rona batho ba dipalamang cashe rite ka nnete re beya bophelo ba rona tsietsing bane jale ga se koloi e kareng ke koloi e nang le mangolo jale ke koloi e dumeletsweng ka nnete taba tsa cashe rite di re tshwentse ka nako e telele mme jale ke ile ra tsamaya le diterekeng monana le boramolao ba lekala la rona mo re neng rege re ke re le utlwa maikutlo a setšhaba gore na molao wa rona wa transport ga e ne e le molao wa 1981 mme jole re tse re tlhokomelago ke 2006 ke enye ka ga e ntlafatsa moo ke enye ba batlang e kene ke enye batlang e tswe mme jolete ba bangwe diterekeng ga ntse re tsamaya mona ba lanna ba bua ba gaše rona ge le batho ba cashe rite ge la ka tseka cashe rite e ka kena molaong ya ka ya gweba ka molao ba be le potso ya ka e nentse e le gorena mtlho mongwe re tlaba ba tla sebetsa ditamtse di feng balele go santse o na le dikoloi tse fuwang dipolomiti tse sebetsang yona nthone e kenshe ga e tse e sebetsang ke a gola ke tsona ditaba tsa ka tse eleng date
4: e re ke utlwe jalo ka ga di-cashe rite o tla bonagalang gore ke dikoloi tse gangata ga di tsamaye le ka gara toropo ka mona di nka batho motlho mongwe di ba isa le diterekeng kwana e le gore di tsamaya distance e nngwe e telele na tsona dikoloi tsona tseo tse nyenyane motlho mongwe ga ke etse motlhala ka koloi tsena tse nyenyane tse ka kgonang gore e nke batho ba bane le drivera kapa mothubi wa yona le tsona di na le tse tumelelo yeo ka molao ba ka ba fuwang permiti ya gore motho jale a tle a tseba gore a tloe mo namasego ga e bothabothe kapa a lebe qatšha kapa a lebe mafeteng
5: ba ba ba dikesha ga etsa kere ba iketsetsa fela re na le dikoloi tse sentse di tsamayang di-routing tse di tsamayang go tsone tsa di-long distance tse tsebagalang gantle go na le koloi e tswang mona ya maputso go na le koloi e ka e tswang mona ya bothabotho jalo jalo jalo jalo empa go na le tsena tse reng ke di-rentas tsena tse reng di sebedisa e-permiti ke ena o ka e hirang wa e patala fela bale ke koloi e nang le go ebang yone e nang le tumelo e jalo mme bele dikoloi tse nyenyana bogolo ka tsone ke tsena tse rereng di fue di-permiti ditsamaya ke di-4 plus 1 di tsamaya hangata o ka fumana gore di tsamaya 10 kilometers se fela
4: eame jale ke batla gore ke tla boemong boo re buisane le ba bangwe ba batho bao he ba tlileng ba tlhalosang gore bona ke bapalami ba tsona di-cashe rite tsena jale ba re re na le mabaka a etsang gore le rona re qetelele re baleela cashe riteng re baleela cashe riteng gobane re batla gore mabaka a rona a phethwe ka pelenyana motlho mongwe ke batla go ya bothabothe gona kele tsena ke be ke gutlhe jale koloi ena eo ke tla emela ka setopong ka mane ke emetsebeseo re tle tlale kapa sprinter kapa contamo e nka nako e telele ga ba fitlha tseleng mona ba re topela o fumana gore koloi ela e tšhang batho ba 15 ka go yona ka mono e la ichile batho ba 25 bogolo ba bona ba lla ka yona taba eno ya hore ge a topelwa ka mona ka dikoloing ha ho tloa itlwa ka stopong ka mona sentse etsa overload tsona tseno tsa sprinter ho tla bontse o thona le standing sena o fumana hore se petetswa hore batho ba be ba tla le ka mono jwale ke a pele ba bua ka taba ya tshireletso ya bona mo ba buang ka taba ya hore ha re bone re sireletsegile e bang re topelwa jwalo ka hare ho koloi koloi ena e di e boetse hape e di ya ho tsamaya taba engwe eo ba llang ka yona hape ke ya hore re hloka hore re sebedisa tjhelete ya rona ho pheta mabaka a rona ka pelenyana hobane jwale nako ke tjhelete boemong bo bang le baeti le bona ba utlwa ba kgahlwa ke hore ba sebedisa dikoloi tse nyenyane maetong ao a malelele fela e le cash ride na ho ka etsahala gore molao o fetolwe jwale batle ba tseba gore ba dumellwe ha e le mo tlhokeho e le teng gobane jele re se re bona gore go ba le tsitsipano e qetelelang e etsa gore beng ba makoloi ana a maholo ba lwana le bana ba ho thweng ba tlola molao ka dinako tse ding go ameya le tseo e bang ke batho fela ba itsamaelang e le lelapa ga o go tla utlwa o se o thuentswe thibelela motho eno a la etsholle batho ba lelapa a ba begelele ka thoko a tsamaya le mong
5: ke a di utlwa ntate ditaba tsa banampa he ditaba tseo kaofela ga di justify gore go be di dikoloi tse tsamayang ka thoko molao jele ke mokgwa ke reng ba ile ba hlaisa le bona ba re ka re re ka fua gore re tsamaye ka molao empa he ga se tabeng ka kareng e tlabe se e amoela go tla nne o shebisano gona ga se re re batho ba ba tsamaye ka molao ke ditlamorago difeng tse re tla di fedisa ka taba tseng di tla retisetsa ditaba difeng tse motlhomong di ka bakang dikgotlano kapo dintlwa kgwebong e ya batho ba ba sentse ba le ka gara kgwebo eo ga se re kenya re le lekala re kare re kenya mofuta o mongwe wa transport e tlabe le mofuta o mongwe wa transport empa fela o ntse o tlameya gore go shebe gore na ditlamorago tsa taba e tlo ba difeng ditlamorago tsa taba molemong wa kgotso kapo tshebedisano mmo go batho ba sentse ba kene ka gara kgwebo eo e tlo ba difeng ga se ntho e kabe se e tsewa fela e etsiwa o tlha e ka nnete rona batho ba di-cash rights ka mabaka ana le yana le yana le yana e le re le fa mokgwa wa tumelo a ntse tlameya e kedilwe le fatshe pele tshebisano ka matlhako gotlhe kao fela mme jale go shebe rona etlile ga o na letho le ka etsiwang bothata bo gokae batho ba beng ba di-taxi lona le gokae ga le tlwelela batho ba lona ba sotwa setšhaba mo transport-ong gore ntse tla ba ditaba tse tla shebisanang tate ga se ore nkare kere go tla tswa bo dumeletse batho bano gore ba etse mosebetsi ono ka mabaka ano a boletsweng ke bapalami
4: motlhomong gona ua lejana ga re sheba yona eno e amanang le bakhubi e amanang le di-ownera ba bangwe ba bona bao re buileng le bona tlhophisetsong ya lenaneo lena ke ba supang ga dikoloi ka gare go direnke ka mona di le ngata di feta lenane ga re etse motlhala direnke tsena mona boemelong ba dikoloi mo dikoloi di amang gona teng nakong ya gale ga gone go designwa gore na koloi tse kana ke tsona tse tlatla di emang mona e ne e le gala motlhomong di le mong tse fethe kapa tse lesome kapa tse masome a matlhano tse fetileng fela gona ele tsena batho e se le tshubutlhelelano go ba bangwe ba bona gona mona di-lineng mona ga ke etse motlhala line e tloang masego mona ya bothabothe o tla fumana gore motho o kentse koloi tsa gae tse tlhano e mongwe kentse tse 15 e mongwe kentse tse ding jwale ba bangwe ba lla ka taba ya gore ga ba sebetse gobane ba bangwe ba bona ba diteng di-cash rite mona bao re buileng le bona ke ba supang taba ya gore ge lekile gore re ra sebetsa empa mosebetsi ga o bona ga le go sebetsa go na le batho ba e sa le ba kena ka gare go business ena ya dikoloi jwale ba re kwaleletse o na le dikoloi tse 30 go tsamaya tsona fela le ga re ka ba gare re a tšhentšhana go theoela koloi tse ding di a theoela o ntse o tla fumana go ntse una molemo o fetang wa batho ba bangwe ke ka gona re ba leetseng di-cash rideng ke ne ke tla tabeng yanena ya letlhakore lena la di-cash ride motlhomongwe ga re tla jelo ka gauso e arabile lekala motlhomongwe le ka bonagala le potlakela taba e go le go kae one jele e se bonagala baka dikgotlhano se qeteletseng di etsa gore batho ba gotlhane batho ba qetelele ba lwana
5: ke a lebogang tate hai taba tsena di thata bana ra le taba ya tshuhlelano ke taba e teng manjele ke motho mo le mongwane tsena na o sa shebile taba ya business ya hore hanga ka ba le koloi mosho mong ke tla phela and actually for real there is a congestion and tsena tsa transport me ra le ke ho boela gere mosho mong re boela re tenya tshe ka itengwe ha nna ke bone ka itlo ba thagollo e tlhagollo bajele ke boela ke ntse re ke boela re kenya re tshela mollo gape o dima bothata bo sentse bo le teng batho ba na santse ba lela ba ga ke sebetse ke na le bothata ba go koloi tsa rona di a folla e le re boela re re kenya ntse ding gape bele tse tsetsa go bejele koloi tsena tsa rona ga ba di eme setopo mona di tle di eme beke kaofela di sa tlhoboele ko wa utlwana ge be re tlo tshela parafini e jwang empa ke mogokereng ga se ntho e re ka gare re ka tsoa re etsa re tlameya go shebisalwe ka nqena le ka nqena gona e tla baka mathata a feng godima mathata a santse a le teng gaga naga ntlhotho
4: mamedi re re ke renke maikutlo a gao 2121995 6 re phethele ditaba tsena 2121995 6 kapa plus 2665995 6 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ho tsona go tlaisa maikutlo a gao athe ka mona ka WhatsApp mamedi o ko sebedise nomoro ena ya
6: 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 2121995 6 nkhasha ampara thusese a go potlakelwe taba ya hore na ha go lo go tshepeng a ke lo wetse a fanya ka volumiti o re tshegaite e be molao ke mpa ke a no go ba itse ntle ga go lalang ba ji botlhaka a tsama ga ke mutsi hanga ka tsa mosala ka go tsiya ha bia ne re pholosi go re ga tema khalanya ne u ya ketele tsa emetse di khetho ba ne ne go hona fo wa ne di tlang ha bia ke ipotsa go ta distance ile a go tsifa ga ha u ya di khetho wa ne ne ba le ka go di fo wa ne se tsa tsa mona ntate ha o no ka bona line ya ha bia ka stopo ka mona no tla fetse ke ntse bo si ba tsa le le ke ne ke ka re bala ge le ka mo ke ne ke le 176 ile 7 pm fela ho sena kulo ile ha ile nngwe kana kweno o bane ne di kala ka di femeng tsena tse ka mona ka bo ka man ka bo no etsa di tlo ba kala ka mo ka bona ka tshetsa di taxi ba di ne kala ka bo ibe ba tshotopo mono ba ba tshelile ntate ba tshuba no ba kwala le di 41 empa ha ba jena di 41 di a tsa mahabi ya ke mo khotse ke ke ipotsa ka distance ile a go tsifala ba ka pa ile ba hore a mo sentse ya ya di khitong ya le abatla go reka go a setse ya ba go tlalelwa go ke di 41 di kwala ka nnete le kala ha ne ke le mamela go re ntate ne re safara re se ntse re tsheke ya go go bela ka
4: o hulukile na de matsaile ke maikutlo a hai ana he re le bile ha holo na de matsaile 2121995 re ge re tle ka mona re nke mo laitsa kuno
7: a de mo tsi ga tshwane ka motla face hore ka mo ka ne de guga me mo no ka ne de a phoka beng ba thepa e le go batla ba re ke thepela ka di banka ba botla di gafa catch ID ka tlhalosa go ithe ha ya poluke go guga ne de phoka ma ka ba sotho ka tsela e le go le hona go bua ka teng ke nye muso o etsa gore taba tse tsa batho le bona ntse ba le tsitsi mme ba ka tshwara le kenda at any time ha ba thona ba balance le ba tipe ba di mola o so ke eng a etsa e le go le etsa go dintho di kene tshebetsong ka pele ka potlako go le ba thona ba di kgatsa ke ne ba le ba la pele ba re go ba batho ha insurance mo ha go tsetsa la insurance ha go renga anything ke bego thata le mapalo go le yesa tsaba le yesa tsaba ga mola
4: ke maikutlo a ha ya na PC dumela
8: nda dingi
4: ho tsona di
8: e ya ba Mofokeng Tswelaka.
4: E na le Mofokeng o phapha mo challenge.
8: E ya na le atwa go thata ba go na tsala go be ba transport ba hlomphe ba se be di tsiba yana e le mbapalana. Go ba ne ntate ha ona le bakala ba go koloi e ka tloa masego mono. Ka ga ka mono ka stopong e tletse ba ite. Tsala e re ha e kala e tsiya tshiwa e mona e la e tshola ba ite. E be koloi ene e me ya thautha ba ka ba ite.
4: Kapa hubetswana mona kapa hubetswana
8: kapa khuso ndate ha ile ha kala ya mafela ile ha itshulla mo ba ite ka ba ile ha itshulitswa batho ba 10 mono ke ke sentse thautha mono mojanya ba tse wa nyo sanza ho leetsa mo ga mme wa tla ma tshwana ya bona mo ga ye ne mono ndate le tshulu wa masivu mo ga wana tsala o tsika mona ma tshe mona ka bo se ga nna bo ndate taba e go ho tshiki yona ka e e ba thotla me ba imamela ba tlwana ha ke hane ntena ke tlola mola ke tsho ebile ba kotsi le bona ke le simba thipa ha ba ntse ga tlo ndate ka batho ba se ntse ba yabo ba tsase ba ji ba safara ho le ke go ka tswa bona go ka ba ke ntse ba ka tlo tsena ka ofe
4: a ho lokile nna de ke le bulena de Mofokeng. Ke ntate Mofokeng jwale o tla ka taba engwe mme ntshege o re jwale go bonagala go sena taolo gobane jwale yona taba yane e ke o ileng ka yona batho ba fitlha koloi kua mona e sentse e tletse ga e qala e fitlha gobetswana e sentse e qalelela gore e thaothe ka bona baitibana ba tletseng fela e itse e ya masego ga e fitlha thiwa e yala e tsholola e boetse e thaotha gape ka bona baitibana motho o tloa mona ko go tshwana le distance ya go tloa mona a ya Bloemfontein o nka dihoga tse pedi go fisa go tse tharo fela o tla gona thiwae mona kapa o tla maputswe mona e leng distance e telele gagolo and re ke bale molaetsa wa ntate Sekese Monaheng o kgotsa tebela ke ntate Sekese Monaheng ka Hatikwe kutlwisiso ya ka ke gore molao o etswa ke batho le moo go ka e tswang melao e dumelang bahwebi ba jalo taba ya bobedi le gore ba bulwe go bulwe mesebetsi e ka ba botlhale go etsa research gore na taba eno e ka sebetsa na kapa tšhe ntate Phumane Dithabaneng lekala e le regulator le iphapanyetsa go tlhagisa mosebetsi ka go dumelela di-owner go ba le dikoloi tse ngata ke maikutlo a gae tharollo ke gore mohwebi ka mong a fuwe monyetla wa dikoloi tse sa feteng lenane le itseng e le gore ba seke ba ikwalla ba le bang sena se tla fana ka monyetla wa bahwebi ba mmalwa ke dipapita ke maikutlo a gae dipapitana ga re ke retle ka mona ka megaleng PC dumela o baleile empa he o tla gotla 212199 56 kapa plus 266599 56 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona PC dumela ga tsona ntate ntate thabo ga go gobetswang
9: ene ke botsa ka ga gona empa ke sa utlwela nne ntshegena ke mosebetsi wa gae na go feng
4: ke mmueli wa lekala ke mmueli wa lekala
9: nakong eo hwetsang ke bo dipolici na ke botsa tsela gobane phoso ntse o mmotsa tsona ntse o mmotsa phoso tse ntle tse botlhokwa bate utlwa a santse a thibeletsa a santse a bua bo ka dintwa gore batho ba ka bana dipakeng jone ke neke go ne o na le dihotele mona mona mo e neng le gore ga baeti ba fitlha ba tshwanetse le go ya dihoteleng empa go sona le dipolici tse ileng tsa etswa ka gara melao e ena bothosen batho ba tsebana di-guest house e le gore go theule boemo bane bo dimodimo go se go kgona go tsela bo di-guest houseng mme dijoko e kaka molao nna ke eng e setisang gona jetse ga kutlwa a santse a thireletse gore boboga matekesi le ba makolosi ba ne ba godimo go theole lefatshe go accommodatea beng ba tšhelete bcause bale yona jaleke ke bapalane ka tšhatšhe ga ke ntate ke kopa go beya ka pele go ena go o kgona go palamisa ngwana monyane a le mo ditsetse le supile go tšhatšhe ga ke montle e le mo beyang ke mogotlong ga nna ntse go fitlha bo mapuse go tšhentšhana ka ene ga o tla tiwa go tšhentšhana ka ene e le gore comfort le sei ya bapalane ke yone le ntse ka kare mme o na tshwanetse a enke a e beye ka pele a e baneng ke mosebeditsi mono a enke taba tseno a di ise ebe go tlotla go sile gona go dipolici dingwane dipolici di a japiwa go tloa acting e ka godimo ga se ntho entse e tlhang sepaka pakeng ke o kanetse nna kutle ka kare baitse ba tshitela mona ka tšhelete tsa bona bakgotsa palama ka tšhelete tsa bona mo bo gamakoloisa bona ga ba palame koloiseng ba palame dikoloi tsa bona ke ba direkileng ka tšhelete eno e ba entseng kgwebo ka yona
4: ke le bula haholo ndate ke le bula haholo ndate
9: ya le bua mntu
4: ke ndate thabo ka khubetswana a kwe kena ho tsona me ntshege tsena tse go ba mamedi ba sema buile ka tsona
5: ya le bua sebe like sa u bantsa ho latela maranga mmona mo
4: ke se e ge se ke o tolongela tsona tsena tse pedi tsa mohaleng ke ndate mo fukeng le ndate thabo ndate thabo o ge kwana go le tsena na ho ke nye city sha ngwe melao e ka etsa ho accommodate bona batho bana ba dikolo itse nyane ho bane motho wa bya ha a sebedisa cash right ba li hle hona go le tsena ke ba ba sebedisi ba dikolo yi ho bane ha nka ngwana e mngisa mogotlong hona jwale a tsa male mo mo batlala kolo ifela cash right ya mong ka e fihla mo bya mane ha nna ntsa theoa ha fihla thiwa a theoa ho aka qeteletseng a lahlile mekotla o tsama a bolokeile a ba yo fihla mogotlong go na ke eng e se tlisang gore melao e etswe ndate mo fukeng le yena hape o buile taba ya gore jwale o tla fumana gore kolo e tloa mona e tletse ha e tloa mona masego ha e fihla thiwa e kapa le ha e fihla go betswana mona e sentse e thaotha hape motho o kokometse o tla nka dikgoga tse pedi kapa tse tharo ga tle a fihle maputswe gobane fela motho a ikgethetse go thaotha a ntse a thaotha
5: ke a tsireletsa ka poke itukolo empa ke re ditaba tseo di tla sentsana ona mohlomo di tsebetsa ba
4: ke o ka go sontswe ya gabetse ka se akagetsi ho di ma ditaba tsa ntate le tshwara tsa ntate dipapita le tsona di a kenella ditabeng ha ke re nke wa ho qetela fela ke eng
10: fa tsona ntate go phela hantle ke ma kwanya ne ka lebitso ke hama botemo ke ma metsi ditaba tsena na ke ne tisentse le qetilong fela ke utlwa e kae ka re mo emedi wa le kala le mo ke mentsege o santsa bi le bothata ka pele bothata boteng ke bona o fapana le gore ga batla thagollo ga le o re o santsa thibilitsa taba yo e bile ntato wa ka ke ne tya hore qalong qalong ditekisi beng ba tsona ba la ba dikenya ka bongata gagolo ntse motlhala wa fumana gore motho a ka ba di di-4 plus 1 tse fetang 20 motho a ka ba di ditekisi tse 7 go na le batho ba nang le koloi e le nngwe ba ntseng ba e etsetsa kopo letsatsi lena ba ntse ba soka ba ba e fumana go koloi ebjo le qetelang e se e fetiwa pirate gore bonyane bana ba gae le bona ba gwa ba le bajei
4: ke utlwa ka re o ne o santse lebitsong la nako fela ndate ge di kwale ke utlwa ka re yona ena o ntsampa a kenelela godima ditaba tsane mme mme ntshege o ne a se a e agabile mme ke lebuile puisano ya rona le wena le ka moso ditaba tsena ge ntse re tla ke re tlotla ge di bua ka botebo tsena tse amanang le tsona dikoloi tsenang ke lebuile gagolo puisano ya rona le wena mme ebile botlhokwa motho wa emanoetseng ke lebuile gagolo mamedi re ne re buisana bolo fela le mme ntumeleng tshege lekaleng lena la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang ka tsona ditaba tsona tsena mme le bona batho basebetsi ba di-cash right bao ba lakatsang gore ka bua le bona re tla ba atamelang ba dikoloi tsa baeti le ba sitwang gore ba fumane mangolo ba ntseng ba lla ka taba yona eno ya gore go diwa go ntsha phatlhalatso ya gore motho a tle a fumane lengolo ge tla kopana le bona basebedisi e leng setšhaba le bona ba lakatsang ge tla buisana le bona mamedi thabelang tau o re fa ditlhogo tsa ditaba tsa go raya borobong re ile mogabodi o tla ba santsa le teng lenaneo ke 9123 o tla kena le wena go isa goreng ya lesomele metso mmedi ke ile ga ke etsa kenang
11: ke a leba motutsi moamedi wa PC ke o dumedisa dibui ka o fapana ditshwaetse bohlokwa ba gore go ya pele dilemong tsena tse 60 tsa boipuso lesotho le lokela go ikgolola bofumeng le eketse botlhaisi ba legae ntlafatso ya setšhaba le boetapele bo natsang ditlhoko tsa setšhaba Komisia Orascom mokgatlo wa dinaga tsa Europe EU mmuso wa Germany ka morero wa GIZ le balekane ba yona o thakgola mmoka wa bone wa ba nang le seabo mafapheng a metsi ditšhelete le le ikemetseng go tlhatlhoba boleng ba metsi le tse ka tshilafatsang. Lekgotla la taolo ya mobu LAA le tla tshwaya beke ya matšhaba ya bosebeletsi e kgothaletsang dikgwebo le ditse ka go fapana go sebeletsa baji ka boitelo le botshepegi. Ditabeng tse ding, lekgotla le phahameng la Gauteng Pretoria Afrika Borwa le nyahladitse kopo ya rakgwebo Hangwane Maumela ya go thibela thekiso ya koloi ya hae ya boleng ba maloti a dimilione tse robong eo e leng karolo ya thepa ya hae e ileng ya hapswa ka morago gore a fumanwe ena le seabo bobodung ba dimilione tse pedi tsa maloti sepetlele sa Thembisa. India bohanyetsi bore tlhogo ya komisi ya dikgetho Ganesh Kumar a itokolle ka morago go diphetho tseo a dikentseng tshebetsong ka gare go polokelo ya lenane la bakgethi. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotsong e 15 ka morago gora ya pele.

your pulse, our beat. Ha tsadinga dintho tsentse di etsa hala momamedi ho bile le sithunya so fingwana njalo ho sianda edim yeza na kwenyelo reng wa tshwaro ka pona kwenyana tshwaro momamedi mme ka re sithunya seno ne se se molao momamedi ibi le ka udimo ho mono si amahanga le sithunya sela sa bolaya jwalo Keenan aka Forbes me ehle ke tse dintsa ditaba tse o bona hetseng o hle ditlotla ditshotlwa di shejwa tsatsilena mo mamedi le gotleng ka pele ho le gotla mo mamedi ga tla bona hore na ke taba tse tlatla di sebetsa jwang mo mamedi mmietsa o dilemo di mashume a mabedi le motso o le mo o kene jwalo ka pona hle le ka pele ho le gotla le ba bang ba batho ba lebelelwang hore ihle ba kentse jwalo letsoho polaong jwalo ya ena aka Moholi Tibs Tebello mo mamedi elo go mbala ba hlokahala jwalo ba thunya ka mogho o bohloko ha holo letsatsi lena ba tshwangata ntse ba tshwa ba ga go tlisisena ho etsaetse eng na ba neng ntse so fumane jwalo na ba thuri ba ba ntse jwalo taba ya mofuto nna ke bomang ntse go ka pele lo gutlwa go gutlwa taba tsene di latsaetsa jwalo ka February 2023 mo mamedi empa ya tla re bona hore na mhlomong he ba fumana jwalo eng empa ke bone ma Afrika bo ga mangata ntse a tshware ha ga khotsa fala ha ra thaba ha ga ra thaba ho hang ho bana ho bona ha le hle ntho tsengata ga sa utlwa le le fumana jolo dikarabo mme ba bangata ba ntse ba lla fela ka hore ho ntse ho ka pele ho le gotla ho gotluwa mme ho bona hala batho bana ba ntse ba etsa jolo ditlolo tsena tsa molao ba bona jolo ka pele ho ba gotla ka poka pele ho le gotla ba ntse ba belelo jolo ditlolo tse ding tsa molao tjelo ma Afrika bo go mangata ntse tshware ha go tlisa sina ho ba nsipolisa se sitwa go ba fumane jolo gona hantla ntle ke maentse ntaba ena ya mofuta ona hantse ba bona hore batho ba tshwanang ba ntse ba hla ka pele ho le gotla ba bona ma di fahlo tse tshwanang fela qetelong ya letsatsi ha ba fihle go bunya taba ba tshaba re hai ha ga thaba ga le ma Afrika borwa se ka geta ba ena ihlile e ka qetella e fela ka po ihle o fihla jwalo pheletsong ya yona ke la ka bona le ntate wa Tibs u bontsitse fela gore hai wa tsama ha ona ntho engwe se tla nkutlisa bohloko feta ene eng ketsaletseng ke a kgolo gona jwalo ntho bohloko a golo ka o fetisisa ke hore ngwana ka hayo mfumadi wa ka hayo ha ke nagane o na le ntho e ka ba nkutlwisa bohloko feta mona bophelong jelang tsa bontsha fela gore ga ona ntho bohloko jwalo ka ha o ntse o fumana jwalo kgopotso ya gore ngwana wa gago ga a sa leyo fela jalo o sete wa fumana gore na ke manga e ntseng ketso e ne e soto ba ga tlana ge di latela mo mamedi ga ntse di etsagala ga ntse di tlhaelela jwalo ke People's Choice Radio 92.8 wisa 104.3 megahertz o mametse lo ka ntse etsa en re tlotla re sheba jwalo taba tsa banang le bophelo ba rona bo botle ba kelello le Medinel Chabedi gorenyana ya leshome o tloetsa bonnete ba gore ga o fetwe ga o suthe mo mamedi re re tshwarere karolong eno ya lenaneo re a gola ge ba batho ba betiri ebile re ntse re leka ka gotlhe gotlhe go tlhokomela bophelo ba rona bo botle ba kelello kano tsa maile gona ke okay mona ke mawelele Questa all my life.

Fortunate 8, Brandon Dludlu ngifuna wena amalobolo PCFM 92.8. We saw 104.3 megahertz. Mamedi idula ho supileng kamera hora ya leshome. Batsana kwena ha ona ka mogomong la bobedileleng le leleng re lokela o sheba le bua jolo tabatsa bana le bophelo ba rona bo botle ba kelello meleto lena wa tsaba ga letsa ma le Medina o tshabedi mpa hetso tsilena ha re na ba lena mo mame ka baka la mabaka re sutong re ga qobe ha re na tsa maleto lena le yena fela ntse re tlatsola pele go bane re ke ke ga ba ga qoba tabatsa bana le bophelo ba rona bo botle ba kelello yona e ka setse hala ha utlo re a itsatsi lena e re ke gawane le bophelo ba ka bo botle ba kelello ho bane jwa le setsebisa bophelo bo botle ba kelello ha se ba me ile ka tlhoka o dula ntse ka tlhoka mela bophelo ba rona bo botle ba kelello go lokela ho bona hore na re ntse gela hloko tse dintsa dintho tse ntse re ithuta tsona beke le beke mme se tsela ke batla go tlotla re qoqa le bua ka engwe di ntho tseo ke batlang ho dumela hore boholo ba rona re na le ho feta ho yona kapo e kila re ama kapo e ke re tshakele overthinking o go tle boemo ka pa motsotsung o ile ng hore ho etsa la nthenyane mo mamedi fela ebe kelello ya hao e fihla e nahana ka poetla ka dinthotse ka ban 17 ka ofela 18 20 ka ofela tse fapaneng ho kana ho ba ntho ye tsa hetse e ke letsa ha mohlobo motho na le ntho e buileng ebe kelello ya hao e se matha ere fela ho ba ne motho a buileng ntwe lo go na le ntho e ke e buileng e sa nepahalang ha o ka etsa hala tje ha o ka etsa la seitseng ha ke se etsa hale a sa ka na ba nkewe ke ho ja ke tshule nthena o ke la ba boemo bo bo mamedi me before you know it o sontso ba le puisano le wena e feletseng ka kelelo nya ha o le motho ya sikolo ba tsiko bo mamedi mpatsa tsilena re ge tlotla re bua taba ena ga tswala pele go re qoqe re ithute ka yona gore na handle overthinking ke eng go baneng re yetsa le ntwe bohlokwa ya gore na ge tswa jwang ka ha go dikelello tsa rona ebe re tla mona mo elong gore re teng mo mamedi ke khola ke le ke ka manga mantswelo go ngatile haholo ke manga mantswelo go le ditsibitsa gona ja bua dia tshore ha bona le ntwe ba tshwanga ba fetang ho yona ke ena ya overthinking empa botse re botsang ke gona overthinking e ka le lo ba overthinking ne mo mamedi ke ngwa dipotsetse le go ditsibitsa gona di batla gore di re hlalosetse ka pohona hore fa le sedi ho yona empa ba re le mo sa fela hore ho nahana ho normal mo mamedi ke ntwe teng ke ntwe tsa halang ke ntwe lokelang hore be teng ho nahana ke ntwe e normal re lokela hore re nahane re lokela hore re tsepamisa ba ikutlwa rona di ntwe tse itseng re lokela hore re rale re lokela hore re khutlala morao mo hlomong re shebe na di ntwe tse di mo hlomong tse re hola ho tsona ga ntse re ba betere jolo jalo empa overthinking e ka ba lebidi mo mamedi mo ileng hore re dulantse re bapala ntho e lengwe hangata le hangata ebe ha re tle pheletsong ya yona ebe ha re tle ka tharollo ka nako tse ding ha re tle ka tharollo mo mamedi empa re ntse re bapala boemo bono hangata le hangata mohlala e ka ba mohlomongwe na le puisano la ba le yona le motho e mong ebe o ntse o tuta hangata le hangata ka pontso e leng hore ore atswang ke be ke atametse conversation e ka popisano ena ka mogofapaneng ebe hona jwale ntho ka ina hana nke hore ntho ba neng nyetse halla ebe ha o ina hana bokamoso ntho se tsa lwetsa le ke hore fela ha ka ba ntho tse tsa ka ofela dikotla di sebetsa ka po ha di ntho di ka se di sebetse ha di ntho di ka se tsamae hantle wa bana papa nna ke fe mo mamedi hantho ya tsa hetsa ha yetsa hal la ha ile hona e tla etsa hal kelelo ha o idutsi mmone mo nna lwana ga lenteng empa kelelo ya ha o e ka nna ba e phela tabentsetsa etse mo pani kapa ile ka hore e survive ntho e tla etsa hala hosane tsebisa bona dire le mo sa lo go bontsha fela hore
keng wa dintho tse o hlileng motho lokelang hore o di ele hloko ka po we thuse hore o seke wa fihla mono ho overthink mo mamedi fela ke tsa motho ba ka batla o tseba ho baneng why do I overthink ho baneng ke nahana ho feta tekano ho baneng ke dumela kelelo ka e baleye ka nna ya pele ditsebi dire e ka bakwa ke taba ya hore o tshaba ho etsa diqeto tse fosaitseng kana go tseding ri khantsa re nahana ka pore dumela ho nahana ho bane kana hana ha ka kana hana na go itelele ho lekana re tla fumana re tla fumana qeto mo mabedi ka pore tla fumana re tla ba le qeto ntho enyeno ntse re nahana ho sa be le ditlamorao mohlomong o motho a kileng a kena ka go dikamano tse e seng gantle kapo kilaitsa diqeto tse senapegalang ga utlwa dikamanong kapo mohlomong ditšheleteng eng kapo e mo mamedi jale se o tlotla o seetsa ga o iphumana o tobane le mohlomong kamano o batla o ba ka go kamano ena fela gobane o laba le dikamano tse e seng gantle kapo kile a sebedisa tšhelete gampe kapo eng kapo e mo mamedi ebe o qetella o se iphumana o dutse mo lena go etelontso yena hanisa a fela ke la ka kena ka go kamano ya ne ba hwetsa tsena hwetsa o totula o analyze go na go laitsa hala eng kamano e fitileng ka po kamano ntse fitileng ka bona go la ba le chelete go bana o so tshaba hwetsa qeto e fosaitseng o batla go qobang o batla go qoba go sietse go sietse go senke qeto ena le ditlamorao tse mpe mo mamedi ke mo gona o qetellang o so o overthink kelelo ga e sebile e sebetsa gagolo feta tekano gobane o sa batle gore o nke qeto e tlotla utlwisetsa jalo ditlamorao tse sa nepagalang kapo tse e se mpe fela ntho e re lokelang go e gopola ke gore bophelo mo mamedi ga bo tlotla bo re fa gore go tlo ba jena ga o ka etsa jena go tlo ba ee ke nnete go na le dintho tse dintsi re ka ga tsebang gore ditlamorao tsa teng e ka ba tse fela bophelo ga bo tlo dula bo le jalo ke qetella re overthinker gobane re tshaba uncertainty mo mamedi re tshaba o sehlakelo re tshaba o se tsebe na ke enye tlang ka mora mona ke enye re batla go tseba na ke enye tlang ka mora mona ga re qeta o kena ka go kamano go tletsala ga o tlo ngotla kere okay ga o tlo ngotla ga o tlo ntšhita kere re batla certainty mo mamedi jale ge qetella re overthinker gobane re batla gore dintho di betseng di betsepa di hlae ke mo mamedi ge batla o tseba gore na dintho di kotla di sebetsa.

jwang. Empa ka nako tse dintho thata e lokelang hore o ya mo ele o le motho ke hore ha ke tsebe, I don't know yet. Ha ke tsebe na o tlo etsa ho etsala eng. Ha ke tsebe. Mme ka o thusa hore o tletelle o sa etse ntho reng ke overthink. Ntho engwe e ka etsang hore re iphumane re le batho ba nahanang ho feta tekano mo mamedi kapo e le goreng kelello tsa rona di qetella di matha ka rona re overthinker. Ke ka baka la dintho tse re la ka feta ka hare ho tsona. Ho na le ntho e la etsahala. Jwale kelello ya hao e le ka ho sireletsa hore o seke wa feta mono hape hape. Mme hore o qetelle o sa fete mo o tlo iphumana jolo o overthink. Engwa dintho tse etsang hore re iphumana re overthink re le batho ya ka ditsebi tsa rona ke taba ya anxiety le tswalo la ne le lengata le fetang tekano le stress kgatello ya maikutlo mo mamedi. Ha o le ka tlasa kgatello ya maikutlo kelello ya hao mo mamedi e tsepama haholo ho feta tekano diphosong tse ka hlahang. Go go tloseba mona ho tloetsala tjena mona ho ka etsala tjena mona phoso e ka etsala ke yena le yena le yana mo mamedi mme sana se etsa hala hobane o le anxious hobane o na le stress ke tsedintsa dintho tse ka gannela hore re be le ka pore iphumane re overthink mo mamedi engwa dintho tse lo reng di ka katela di etsa motho a overthinking ka pore iphumane re overthink ke hobane re batla taolo. Kana go tsedi mo mamedi ho overthink ka po ho nna hana ha holo feta tekano ho re fa boikutlo ba ho hona le seo ntse re sietsa ka bo mo begeleng ka hare ho bona empa e be ha re le lo hore re meng qaelong ho ba nontso overthink o tona ne ka go ntso ya pele empa o tlo le lo re ntse ke sa e pele hle ke meng qaelong empa ke tsepame ka ile nngwe ka paketse tsepa me boemo mo le bo mo mamedi jalo mohlomo ke mothomo ka batla ho tseba le ho tlisa gona jole phapang ke feng ho mohlomo go gutlala magao he bona le ntwe re yetsa le nane o lena ko reflect ke o go tlile bola bone ga tshwarege ha go gutlala magao bekeng ya gona ke go tlo gona re ho tse ke bile batho ba betire jalo jole phapang ke ka ba feng ha se ke tlisa bo phlomo ba gona ba letsatsi le letsatsi pakentsa yona reflection mo mamedi go tla mo ga o sheba na o hotse bile motho a betere le o gutlala mo ga o sheba morao ba pala dimphetse tsa etse morao e be jolo o jutse ho tsona mo mamedi ke batla nke re shebe hore na ho ka ba le monahano e loreng ya o hudisa ya o thusa le menahano e loreng ye yo beng ka ile ngwe ka po e tsa o dule o ka ile ngwe mo mamedi botsa tso ipotsa ntsona ha ona le menahano yo thusang ke potsa tse ka reng ho etsa etse eng nka ithuta eng khona le ntho ke lokelang hore ke etse ke nyaka ka etsang ka mogofapaneng na go nyetla ke dipotsa tso ipotsang tsona ha o reflect tseno mo mamedi ebe ha o overthink a thing potsa tso ipotsang tsona boholo bana go ke hore ho bana ntho etse hetse o tloge fela hoja kapo o ipotse mohlomong naba le ka go gwe tsena kapo o botsa popotso tse ka reng ha ne ke na le popotso tse ka reng bo ha so ka ba le ntwe e sene pa haleng e tsa halang kapo ha nka ka etsa qeto e fosaitseng ebe o ntso pota dipotsong tsena mo mamedi ke ha o overthink re lelwe re le mohe hore ha o reflect mo mamedi o tlotla o fumana lesedi ke empa ha o dutse ntwenye lengwe ka pa o overthink mo mamedi o ba stuck ha o tlo ba le dikarabo o tlo dula ntso o botsa ntwe lengwe fela be ha o fumane karabo ke jele ntse ka o di motso ho batho ba overthinka ke hore ke emisa ba hobane ha se ntho manate ho overthink ke tseba hangata motho a ka e bua I'm such an overthinker I love overthinking ebe batho ba bang ba so iphumane mo ba nahane ka ke ntho e manate kapa ke ntho e bo bebe fela batho ba overthinkang ba tla o jwetsa hore ha ke batla so re ke a rata ho ba mona mo ke leng teng empa ntho ka hodimo ke hore how do I stop overthinking ke emisa jwang ke gautsa jwang hore
kapo ke emisa jwang go kelelo ka emathekanne ke ke emisa jwang ha ke itumelle go kelelo ka emathekanna jwa mo mamedi itlo ho ema shuma mabedi ka mara ho ra le shume ke totla re ya ra bapotseno fela ke batla go ikelelo go na are you an overthinker wena o le motho wa ikelelo go motho a ka dumelang kelelo ha o emathaka wena ya ka dulang 20 lengwe antsa ba pala potso e lengwe antsa ba pala boemo bo le bomboetse hetseng

0: beat.
1: Your pulse our beat bang kato hoke now kato bilala radio how hello good morning rekene jalo ka golo nye o re shabanta batse mana le bophelo ba rona bo botle ba kelello me tsatsile na momamedi ga shebile ha holo taba ya overthinking ke ngwa dintho tseo ditsebitsa rona direle ele mosang le hore ele lisa hore batho bangata ba feta ho yona batho bangata ba iphumana ba overthinka ka bakala mabaka mangata a fapaneng e se re buile ka ona gore na hobaneng re ka qetella re iphumana re overthinka mo mamedi fela potso e nngwe re iputsang yone re batlang etse ba ke gore na re ka emisa ho overthinka jwang re ka emisa ho dumela kelelo ya rona gore e mathaka rona jwa mo mamedi ya pele ditsebidi re kgothaletsang ho ietsa ke hore ikelelo o bo o itshwa hore hona jwale motsotsong ke dumela kelelo ka gore e mathekane gobane ha o etsa wa elellwa mo mamedi ha e qala etsagala o tlo e elellwa empa ba re ha o qala o utlwa gore e etsagala gore o se ka e fa matla ke gore o itswetse kapa o elellwe kapa o e name gore I am overthinking right now ke yona ntho ya pele o ka e etsang ha wa lokela gore o dumele menahalo yohle e tlang kelellong ya hao mo mamedi gobane fela kelello ya hao yo fa yona kapa gobane boko ba hao bo fa yona ya bobedi re kgothaletswang ho etsa batho ba thatafallwang jwalo ke taba ena ya overthinka ke gore o e ngole potso eo ka ipotsang yona ke gore ke eng e le goreng ke gona jwale ya ngongorisa gona jwale e tlile etsa gore ke nagane ka thata ha o qeta o ipotsa yona motlhomong o e bua kapa o e elellwa ke ntho eo nka ka e ke nang le taolo hodima yona kapa nka ka bang le taolo hodima yona ha e ba ke eya mo mamedi o fumane gore na taolo o nang le yona hodima yona e be na ke efeng ha e ba ke aa e tumelele gore o ntshe ka gare go wena ga e tlo ba bonolo fela gobane o sena taolo hodima yona ha o tlotla o itumelela jalo e be o ntse e bapala ka kelelong ya gao bane jwale e tlotla e ba empefala mo mamedi ke ngwa dintho tse o ka etsang ke baga go ka etsang gore o emise go etsa overthinking iphe nako ya gore o nagane gore o iphe nako ya gore tlile gore wa nagane go feta go itumelela gore menagano ya gao kapo monagano o nke letsatsi leo ka ofela gobane e ka etsaga kanka letshegare leno ka ofela mo mamedi iphe metsotso e le shome go isa go e le shome le metso e metlhano go nagana ka yona e be wa e ngola e be o nka qeto ya gore na o ka etsa eng e be o tswela pele ke engwe dintho tse ditsebi direng re ka nka qeto kapo re ka etsa eno he mo mamedi e le gore thusa gore re seke ra overthink ba re kgothaletsa gore re ke phela in the present hobane motho a overthinka ntho di pedi either o phela nako e fitileng ntho ntse e tsaetseng kapa ntho ntse e leng gona di ka etsagala empa ba kgothaletsa jalo le gore e le leswa gore o botlhokwa gore re phele nakong ya gona jwale phela in the present mo bamedi o ipotse

红嘴杂狼黄大软一生会在这么办一生我刚才杂狼被给你当个不回的你当黄大软没把个这点这点就做个个个样才被做人机会哦我还没 take a deep breath ele la so pota pota dileng ka ba botho pota pota dileng le hore o ele lwe o tsepamisa ba ikuka ha o le hore na ke nye teng ka pela hao ba bontsha fela go tabene overthinking mo ba medi e bo hloko e dibile ha ho le fela hore motho a ka qeta ka tshelelong ya hae le ntho eo e leng hore motho e le go nyana ntse na hana ka ene ha so e qete ho hang hang hang hang hang e dibile ha kalo o ka qeta hore o tena motho o ka qeta hore o leka motho o ka qeta hore you are such a burden ho motho e le ho bane o tle ka re o hujwalo meditse bi dire ha o ka ihlekelelwa ha ise bapala dimthotse ka rentseno ise o isa mo etsa ba nete ba hore wa ipotsa hore ho etsa halang hona jo motsotsong ona ho etsa la eng na ke bile le pisano ye le motho yo na motho o tshulo jwalo na ke nnete ka po se se ka kelelong ya ka fela ba go gothaletsa hore re buele motho kana go tseding ho bua seo se ka kelelong ya how out loud mo mamedi e tlo re thusa ho elellwa hore wa tsa bantse ke touta ka ntwe so ka yetsa hala le ho etsa hala wa tsiba ntse ke re motho o ha sa nrata ka po wa cheat ka po motho ena o nkentse hampe mona le mane fela ha e so ka etsahala le go etsahala mme ke tse dingwe tsa dintho tse ba reng di ka re thusa di ka re nolofaletsa ebile di ka etsa gore go bebetega gagolo bakeng sa batho ba etsang overthink ga ke tsebe na wena mo mamedi a re bua ka o overthinker jena ntho e tlang kelelong ya gago yo o reng wa tsaya ke na le overthinker ka ntho e itseng le itseng ke ene ga ba wa elelelwa kapo nao e mongwe wa batho ba dulang ba bapala dipuisano tse o ileng wa ba le tsona le batho ka mora gore di etsagale o motho ya ka nahanisisang kapa ya ka nahanang diqeto tse o di entseng gobane o tshaba gore o tlotla o etsa kgetho kapo qeto e fosaetseng kapo gangata gobane batho ba overthinkang ba na le potso ya what if what if fela ha ka ba fela ha o so ka wena mohlomo o elelwa what if ya hao hona jwale e phelang kelelong ya hao e le thing have a way elelwa hobane ke dipotso tse e leng goreng re na le o ba le tsone fela na mohlomong o e mongwe wa batho ba reng wa tseba nna ke ikelelo gore tlile I tend to overthink ke eng o overthinkang gagolo ka yona ke eng o iphumanang e le gore gangata o tsepamisa maikutlo a gago go yona fela wa tshwara ga ke e rate ga ke e thabele motlho motsatsi le ena momamedi kgopotso ya ka le wena ga re bua ka taba tsena tsa bophelo bo botla ba kelelelwa le overthinking ke gore fela re gopole gore motlho mongwe a se monnagano o mongwe le o mongwe o tlhokang attention ya rona tsatsi lena kelelo ya rona e ngwa dintho tse di tsebi di re tlhalosetsang le gore le mosa yona ke gore di tla re fa menagano kelelo tsa rona di tla re fa menagano tse dingwe di tla re tswela molemo tse dingwe di tla tlisa tshabo tse dingwe e tla ba fela lerata fela e ngwa dintho tseo ditsebi tsa rona di re kgothaletsang go di etsa le go di lemoa ke gore ga se gore re lokela gore kapo ga se setlamo sa gore re matha ka mora maikutlo a mang le a mang kapo ka mora monagano o mongwe le o mongwe gobane fela monagano o tla kelelong ya gago ga o bolele go tlhoka go fa attention ga o a lokela gore o tla ka di-solution tsa gosane tsatsi lena momamedi kapo be le karabo tsa gosane tsatsi lena ga o a lokela gore o dula o ntse o bapala dintho tse etsaetseng maobane momamedi go fitlhela o fumana motlhomong karabo e le gongwe e batla ka nako tse di motho e mongwe o kile o etsa hampe e be o batla o tlwisisa go fela gobane motho a nkentse di fela be o leka go gopola puisano le lalaba le yone go na le motho e mongwe a ntse a bapala puisano e tsaetseng lemo tse tharo tse e tsaetseng go tsa motho o na bue tje a etsa tje e le gore ga nna bua tje o na bolela se tjenana e be ga o se o kopana le motho e mongwe lemo tse tharo kapo tse nne tse
tse tlang ka poka moramo o sotlo mamela ka mogomo tshona buang o sotlo e amahanya le ka mogomo tshe ya le ala bua ka teng o so di connecta o so overthinka mutshena isele no mme o kana ke sa ikile e jwa o tsebetsana tso hlidietsa la kae ha kelelo ya motho emong mme ba bontsha fela hore ha senthwe bo bebe ha senthwe monate fela ke tsedintsa dintho tse hore ka dikenyang tshebetsong mme ba gothaletsa jwalo batho ba overthinkang hore kana go tse di mo mamedi so ka setsang fela ke go o heme o ihopotsa fela hore ke mona mo ke tentsa tsilena ke hantle ke tlatla ke kapo ke tla ithusa hore ke sebetsana le seo ba mohlomong setlotla setla sentobile ke mona ha ke mane ke mona me ha ba mohlomong ho overthink ga ha mo mamedi ke ntwe sa gautseng ke ntwe tsa lang hangata le hangata ya o imela ba ne ka o imela e ya majolo ho robala ha ha ka pogale wa hao di relationship tsa hao mosebetsi wa hao bophelo ba hao ba letsatsi le letsatsi ha wa lokela go tsameletso leno o le mong bua le ditsebi tsa bophelo bo botle ba kelello medina o tshabedi o tenkene re buile yena la bobedi le leng mme he no mo go tsa ha mo buang le yena ke tsane tsa 5916525221 ke 5916525221 mamedi re tshwere ha bona le ntshe re batlang ke hore bophelo ba rona bo botle ba kelello bonne bo bolokehe me gane re hopotsane hore be gentle with your mind me sa tsilena ke gola wa key takeaway ke hore monahano o molo mo ngotlang ho wena tawa lokela hore o ink kapo o dumela kana go tseding thotseding go di shiftele ka thoko kana go tseding thotseding go di fenako fela ske wa phela Be present in the now. Oh, yeah.

847 Tiffany your door 6200956 ha kutlana mo ba me direletsa mo tlhoka lebitswa joang ga itse joang ga ya tamela joang ena yo yo ileng hore o kene ka haro yona ka poto ba ne le yona ke tseba he ka go lenye ne le nane ba tswanga tebe ba tshwa re e ya no rilo ne ke le ka go nthwena next season a ke tswa joang fela he bonyane ba mamedi ba nthusitse bonyane ba mamedi ba mputsi mahlo ka fumana mogwa gore nke ke tswa mohloka lebitso gore ngweletse o bontsha fela gore ei ena ona le motho ya mothusang hai me ya mothusang lapeng ke motho a hantle gore ke motho a hantle fela jwa le dintho tsa mohlokelang tsona e hlile ha gone dietsa ka mogwa ena batlang go ga dietse ka teng jo loga fela wa tlo ke guilt ya gore hanka ka lokolla motho o ka a tsamaya o fellwa ke mosebetsi ke utlwa le teng etse ka re ke motho a hampe ka pompe ke tloele di feelings ke tse seo ke lokelang gore a sietse kapa ke sietse o bontsha fela gore ke gola ntho tse ka odimo go tsohle e tlabe le taba ya go ya bo diphahlo a go hlatswa e tlabe le stress ka gore jwa le ha a hlatswe ka mogo a ka batlang ka teng tlabe ntse di le jwalo bogolo ba nako a sa hlatswe hlatswisa hantle nenneng go a ena ke stress ke bo thata o tla ba tshisitse diphahlo nenneng a sa inisa hantle gore ke kitse dintsa dintho tseo nkile ka nna ga qoka le u bua ka tsona tsena fela ke bona di sa fetuwe uri we ya tamela jwang wena o le motho nthwena ha o kopana le yona nete ke gore e ya le nna challenge ga ke hloka gore ke bona gore ntswela molemo fela gore hey e ke otla ke guilt ke otla ke guilt ka pompe ke mo fena kwana ke bona fela gore na dintho di ka fetuwa fela gore ha se khatlo la pele go bua ka yona se khatlo la pele o ka ya tamela jwang ke se re tsaja. Ke hloka keletso. Ke hloka keletso. Facebook bana mletsa hore nrilo good morning. Na ke ga mo hloka lebitso. Ampa motlwele ha ba ha gotsofala ke mosebetsing a tloele di feelings ka po di emotions ho ba ne jwale tshelete tswang kgwedi le kgwedi ke ya ha. Yes, mosebetsi ya sokole ya ke nnete. Empa jwale le yena ha sa gotsofala ke mosebetsi. O tlo dula a le bitha ka pa kwatile ore let her go we tsa jwang wena mo mamedi we ya tamela jwang yena we fita jwang lo gona ke le tso mo hloka le bitso bena ke efe ke 6200 9956 9956 khotsa rilo nake ho mo hloka le bitso ha ba kopana ntse ba kopantseng ke eng hore mosebetsi tlo re ha ba mosebetsi a sa sa o yetse hantle ka pa setjo ho yetsa there is no other option but to let them go ha se hampi empa le teng ha itse ho etsa mosebetsi tshajwal tlo ho le shume pele ga fika hore nya le shume le metso e medi ke PCFM 92.8 we saw 104.3 MHz bari a ka ipotsana o batla a friend kapo an employee hello rilo hi

0: www.pcfm.co.ls. Dare rilo dimela. Tabene bunolo mo hloka lebitso tloela di feelings. Atamela mosebetsi ka mogone paitseng. Ha ba haitse mosebetsi motlohele empa le teng ha utlwa ka re motlwala bohloko. Nonno tsole pele o seke wa thaba, o seke wa thaba. O dula o tletleba. Fela o nontshe tšhelete o tšhwajwal. Morning.
1: Mo tlhokala itso ha a ska motinehela. So a go tie motho a mo jwetse ga e ha o etse hanntle. Ka go kaetsa jena. Motho a le mosebetsing a ke go mo jwetsa o wa mo hlokomedisa ma a etse nga itse nga itse. Mo fihlela ba shapo. Itso mo se mo se jwa se go disa. Tshwere mendla.
0: Mendla o tshwara. Money Rilo. Ke kopa me a lokolle me ho bane ha tsebe mosebetsi haholo wa ho hlatswa le ho aena jwale o tshisa le diphahlo ke kopa a lokollwe ke nna lebo. Ke PCFM 92.8 we saw 104.3 MHz. Re tsene potso ya rona letsatsi mo rutlang hore na wena mo mamedi mo hloka lebitso mo eletsa ho ga etse jwang bontsha fela hore e ke na le men thusang ha e lape mmane ka ditaba tse ka poka o hlwekisa lape mmane empa jwale bothata ba go thulana le bona ke ba hore jale hona le ntho tse pedi tse tharo tse leng hore ha ke re a dietse ha kgone dietsa ka mogonna nka ka thabelang ka teng ka ponka ka batlang hore a dietse ka ka teng tshebo bo a ina fela o tla ba tshisa bo diphahlo a sa dietse ka mogo o hantle ne neng bontsha ho hlatswa di steni tla bentse di le teng tshelo ga hai a ke shona ke ya tamela janta be ena le hore na ke a motlohela ke a molokolla fela jwale le teng ha o so kana hana na mesebetsi sokola ya jwa ntso lokolla batho ha galle. But a good morning, Rilo. Me o tla fumana mosebetsi ka engwe. Ha ba me a khotsofala. O ga mo lokolle.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Morning.
1: Hello, hello. Hi. A tsiba nene ke re a mo dulisa fatse a mo supisa a mo tlhelo ya yetsa. Go gale ka mo supisa mo bontsha ntlo ya yetsa ga ntabisi. Kho sa u kwang sinyetsa. Le o tlatswa o tama o tlatswa tsena tsena tsena. E paka nta mo hlola. A sa etse ka mkhwanga etse o tla mo sinyetsa ba. A ska feel good tsha mo lokolle. A mo tsoga. Fei ba go tsinyela. La la bo tse cha. Wa jene sa tsa tsimilone ha ya ntle go bang ha me fa tsa ntla bua le nna ga ya mogato ke batla re sebetse tsena le tsena tsena ha o tlatswisi ha o aena ka maskara tsa tsahlo
2: la ta u tla rilo ke costa
0: thank you costa tsa tsile manate mamedi a di ka mo go re phetelang ka teng he tsa tsile na taba tsa mo hloka le bitso ke tsapa ho fumane karabo mohloka lebitso ka pabela tsedi la gona mohlomong ka ya o ka ya tamela jwang taba ene o fitang ka ru yona ka pole nka haro ho yona ke tshuke re bua ntho tsenga tsa fela hle ska le bala go bupe ka sepheo ke mo gona nna le wena ge re qholotsane re go hopotsane hore sepheo bo gabane bo qhetsa ke nthontso hle maemong ohle batho ba bona ba sa bone ba re shebile ba sa re sheba ra etsa ra iphela hi rilo ke nna le gato ka masuwe ha jetse mme hore wa molokolla hobane jwale o senya diphahlo mme o tla tsoha ke dumela hore o tla leka ka matla ho sebetsa hantle ka nnete diphahlo di a tura tshejwala. Alrighty, see ya jwale le tladi makutle nna no le bitswanga midday life ke la ditaba.

Mamari wa PCFM re re hlerekene tabeng ke metso me raro fela re fela letso ra ina ya le shumele metso medi. Mamari har ke na tabeng tsa rona ga tla tlhokomela he gore Kenya fula ibola. Utamona re boele hape re ka mane ka Afrika Borwa le gotla le phaming la Gauteng Pretoria linga hladitse kopo ya ragwebo Hangwai Maumela ya go thibela thekiso ya koloi ya hae ya boleng ba maloti a dimilione tse robong yeo e leng karolo ya thepa ya hae e ileng ya habjwa ka mora gore a fumanwe a e na le seabo bobodung. Mme bobodu bona ke ba dimilione tse pedi tsa maloti sepetleleng sa Thembisa. Ha re hatela pele, bohanyetsi ba India bo re hlogo ya komisi ya dikgetho Ganesh Kuma a itukolle ka mora gore ka mora ho diphetuo tseo a dikentseng tshebetsong ka hare ho polokelo ya lenane la bagethi. Ke tsona ditaba tsona tseno tsa dihlogo tsa matšhaba. Mamedi, re tlo boela hape re lekola dihlogo tse ding tsa matšhaba. Ntso mametse jwalo PCFM ke metsotso e mene fela re faraletse hora ena ya leshome le metso e medi. Mamedi, o tla hlokomela hape hore tse ding tse hlileng di hlahellang haholo ka sehlohlolong ke ditaba tse amanang jwalo le mafura kapa ditheko tsa mafura. Ditheko tsa mafura di nyolohetse go lekgolo la didolara tsa Amerika barele. Nakong ena eo ho ntseng ho eso hlake hore na Amerika le Iran di tla fihlela papa la matla le mafura le ntse le imetswe ho pharalla le lefatshe ka lebaka la ho hloka botsitso ha ntwa dipakeng tsa Amerika le Iran. Iran e sa tswa phatlalatsa hore ha ena ho dumella ho bula motjha wa Hormuz ha fela dintlha sa tumellano tsa yona le Amerika ya pejana di sa phethahatswe. Ke metsotso e mehlano ba medi re faraletse hora ena ya leshome le metso e medi. O tla hlokomela hore taba ena ya mafura ehlile ha e monate mosotho e motle, mme ho ntse ho ba boima. Mme le theko ya dijo le yona e bonahala jwale ehlile ho ntse ho ba hobe lefatshe ka bophara ka baka la theko ya mafura. O tla hopola mamedi hore mafura kona a sebediswang ho tsamaisa thepa ke maemo a teng a bonahalang a sa jese ditheohelang lefatsheng. O ntse o mametse PCFM, mme ha o le tjena re tlotla re itukisetsa hore re tle re potele ka mane ka magotleng, re tle re utlwe hore na ho tsena tsa magotla e ka ba ka mono ka magotleng tse ntjha kapa tse ntseng di etsahala ke difeng wena mosotho e motle mo re tlatla re utlwa gore na ebe haholo ngwena moo jwale ho na le moahlodi ya beilweng kapa hona ho hlomamiswa mosotho e motle. Ke tse ding tsa ditaba tseo re tlatla re di utlwa he re sheba tsona ditaba tsona tsena tsa magotla le tse ding. Momamedi, e re ha o le tjena re tle re report.

0: e le ka mona fela ge ntse re tswela pele le nanoke lona la Meet Day Life o PC FM le bitso la ka ke Tladi Makutle.
1: Immediately come out with whatever puso. Kaneti, the one who snap, Papa and Ehuro, I got a couple of puso. Kinity, by Bari, Bafuzima to Namara, and the Tahopra Pusina for wife, or Avalin Tomona, either Amakata, Sutu, Akakare, so I'm taking some Bomotas Gamata, say what I do. In our cabinet says in that he say to Melano, in a coalition, the Manava Shano Yona, Ishi Yatu, Hotala Matuna, the Bonahana Lilu, Miluja Fuku, Hahulu, Ilo, Cheo, Seja and Hotel Matu, I can leave you so, Lilo Tsiaz, Basutuana Vashokam, Basutuana Pelana Gonzeta, Basutuana of Manaka. Ha bona tsietso tabeng tsa temo ha bona tsietso tabeng tsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha hona go nyelelo le tsemela mesebetsi le le kana kana le bile go ya ho holo ke taba tsena tsa covid le nga ofela ke tla ke supia ndate go tla le sola DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsi ya holo ka pala hlakile ya holo ha o ka sheba ke mana le shumele metso mmedi ya mona wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mona wa motheo ka pala kentse constitutionalize ile hore e tla be boitlamo bo gore re itlama ka bona hore re tla bo phetha mme mana le shumele metso mmedi ya mona wa motheo wa DPL ndate e re go sebetsa ka thata o fihlela go imola di khamatsa ba sotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go tlhoba bongata bona bo isang wa shome a mane di sa bonya le shome le metso tsiletsi mo kenyetswa tona go le motlatsi le hae ke tebana e hlanga mo ka go mola wa motheo wa dipiele le go tabena ka cabinet size yeo ABC le DC ine buga ka yona if ya re qi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa dipiele.
2: Makuke on PC FM.
1: Impajole ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nete re bone ho sna papang e kgolo a ka lokela ho puso ke nete ba e ba re ba fukise matuna mara ba ntate ke tla hopola hore puso ya 454 o ra ba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ka kakaretso ya ntobi tswang bo motlatsi ka motlatsi wa le tona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition ke mana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore a e go tla matuna le bona hala le le ho a ho le lo ja go le fukotswe ha holo e lo re tseo tse ja ka le go tla le matuna ke le libiso hore di lo tshehetsa ba sotho bana ba shoka ba sotho bana ba phela na kontse thata ba sotho bana ba ofumana ho ha hona tsietso tabeng tsa temo ha hona tsietso tabeng tsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha hona go nyelelo le tsemela mesebetsi le le kana kana le bile go ya ho holo ke taba tsena tsa covid le nga ofela ke tla ke supia ndate go tla le sola DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsi ya holo ka pala hlakile ya holo ha o ka sheba ke mana le shumele metso mmedi ya mona wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mona wa motheo ka pala kentse constitutionalize ile hore e tla be boitlamo bo gore re itlama ka bona hore re tla bo phetha mme mana le shumele metso mmedi ya mona wa motheo wa DPL ndate e re go sebetsa ka thata o fihlela go imola di khamatsa ba sotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go tlhoba bongata bona bo isang ba shome a mane isa o bonyane
0: mabedi ke metso e robong fela re fra le tso raina ya le shume le metso e medi re hatela pele me o ntso ba metse PCFM le bitsola ka ke tla di makutle me le nana o ke
2: midday life with tla di makutle on PCFM
0: o fela ho le jwalo me ha re ya ka mane ka mahotleng mo mamedi utla hlokomela he gore Dr. Tekane Maqakatshane o hlapantsitswe ka jeno e le moahlodi wa nakwana wa tulo ya ho qetela ya selemo sena sa 2026 le hotleng la maipiletso mo mamedi ke tswana ditaba tseno tse amang jwalo Dr. Tekane Maqakatshane me o hlapantsitswe jwalo ka pano ho nka kano ke mahlodi ya tshwere molepo e le wa lekgotla le phameng e leng yena mahlodi molefi makara mme mo mamedi o tla hlokomela gore lena ke lekgetlo la pele Dr. Maqakatshane a fuwa thumo ya ho ba mahlodi ke tswana ditaba tsona tseno mo mamedi tse etsahetseng ka mane ka lekgotleng lena la maipiletso ka jeno kapa dihora di sekae fela mo jwale Dr. Maqakatshane a neng a nkakano mo mamedi ke dumela gore lebitso lena kapa sene moena ke e nepile hantle gagolo ke metsotso e leshomele metsholo mong fela re furaletse hora ya leshomele metshomedi o ntse o mametse PC FM re ntse re le tsona ditabeng tsona tsena tsa magotla mo mamedi mme re tla boela gape re tlotla re fumana jwalo ditlalego tsa magotla ka go ya ka sepolesa sa Lesotho mme re ya go le tshena fela re tle re mathe re le tipatipe re ye ka mono re fumane ditlalego tsa sepolesa ka go ya tsa magotla ka go ya ka sepolesa sa Lesotho.
1: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso. Ka nnete re bone ho sna phapang e kgolo.
3: A ka loka ho phukutswa.
1: Ke nnete ba e ba re ba fukutse matona a mararo. Ah ntate re tla hopola hore puso ya 4-5 ho la ba le ntho mona e le ya makatsa a Sotho ka kakaretso ya ntobitswang bo motlatsuka motlatse wa le tona. Ena ya cabinet size ntate itse tumellano ena ya coalition demana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore ah e kgotla la matona le bonahala le leruo haholo. Mme le jwa le fukutswe haholo e le hore tseo tse jangang le kgotla le matona ke le lebiswa hore di lo tshehetsa Basotho bana ba hlokang Basotho bana ba phela nako ntse thata. Basotho bana ba ho fumana hore ona tsietso tabentsa temo ha ona tsietso tabentsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha ona go nyelelo le tsemela mesebetsi le le kana kana le bile go ya ho lo ke taba tsena tsa covid le ga ofela ke tla ke supa ndate hore khotla le isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet
0: le shumene metsi medi la metsi tsumma medi re fra le tsora le shumene metsi medi mo rapedi rasta motete ya di mo di mashaba bidi ya metsi robong wa motse mo cha pa ballo mafteng hlahile a gotswane le gotlela masterata mafteng ka sa jwalo e kgweding yona ena ya mphalane a qoswa ka ba le matekwane ka thoko ho molao o itifeletse beili ya sekete o tla hla go tla hape ka la le shumene metso mihlano kgweding ya mphalane mo mamedi ke yena motete ya bitswang ka hore ke rasta o tla hla jwalo ka pele ho lekgotla ka la le shumene metso mihlano kgweding yona ena ya mphalane mo mamedi ke tsona ditaba tsona tseno go futa mona he re boetse hape hore le kgotla la mathomo la makhaka le a hlotse bonang le kala ya dimo le mashwa ba di metsetseletseng le re lebohile motjadi ya dimo kapa motjadi ya dimo le mashwa ba bedi ba se hlabeng sa thuate beria ho itifela jwalo diketetse thago tsa maluti motho ka mong kapa ho theogela setseng sa tlhabolo ya batshwaruwa nako ya dilemo tse tharo eo ba hlotseng ho itifela me ba ne ba qoswa jwalo ka boshodu le tshenyo ya thepa re hatele pele mmamedi ditlalo tsena re fuwe jwalo ke sepolesa sa Lesotho re tswele pele hape getle re tswele hape le hape ho thuke kabelo mphakoba ya dimo ma shoma mararo a mtsimedi le tiba sinanyane ya dilemo di mashoba mararo a metso e mene ba ga kobedi kapa ba ga kgonyedi semonkong maseru le tshele bojwalo seloma ya dilemo di mashoba mabedi a metso e robong wa boreipala ha tebese semonkong maseru ba hlaile lekgotleng la masterata mafteng ka lape le mphalane ba qoswa ka go tsamaisa diphoofolo bosiu mme le ka go fumanwa ka diphoofolo tse senang ditokomane momamedi ke tsona ditaba tsena mme wa ikutlwela gore he taba ena go tsamaisa diphoofolo bosibu le yona ga e dumele Mosotho ke tlolo ya molao lekgotla le bafumane ba le molato la ba ahlola dilemo tse hlano ka setsing sa tlhabololo kapa o itefelela jalo 5,500 motho ka mong mme halofo ya fanyewa qosong ya pele ya go tsamaisa diphoofolo bosiu qosong ya bobedi ya ho fumanwa ka diphoofolo tse senang ditokomane ba hlotse jwalo selemo ka setsing sa tlhabolo ya batshwaruwa kapa ho itefella jwalo 1,000 motho ka mong mme kaofela ba tlaile ho itefella ba ba lolokollelwa diphoofolo tsa bona momamedi ba ne ba tsamaisa diphoofolo bosiu mme ke tlolo ya molao ho etsa jwalo e re hatele pele Mosotho e motle o ntso mametse jwalo
2: Midday Live Kadi Makuke on PCFM.
1: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nnete re bone ho sna phapang e kgolo
3: a ka loka ho phukutswa
1: ke nnete ba e ba re ba fukutse matona a mararo ah ntate re tla hopola hore puso ya 4-5 ho la ba le ntho mona e le ya makatsa a Sotho ka kakaretso ya ntobitswang bo motlatsuka motlatse wa le tona ena ya cabinet size ntate itse tumellano ena ya coalition demana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore ah e kgotla la matona le bonahala le leruo haholo mme le jwa le fukutswe haholo e le hore tseo tse jangang le kgotla le matona ke le lebiswa hore di lo tshehetsa Basotho bana ba hlokang Basotho bana ba phela nako ntse thata Basotho bana ba ho fumana hore ha ona tsietso tabentsa temo ha ona tsietso tabentsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha ona go nyelelo le tsemela mesebetsi le le kana kana le bile go ya ho lo ke taba tsena tsa covid le ga ofela ke tla ke supa ndate hore khotla le isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi ya ho lo ka ba le hlakile ya ho lo ha o ka sheba ke mana le shumele metso mmedi ya mola wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mola wa motheo ka ba le kentse constitutionalize ile hore e tle be boitlamo bo gore re itlama ka bona hore re tla bophetha mme mana le shumele metso mmedi ya mola wa motheo wa dpl ndate ere o sebetsa ka thata o fihlela boimolla dikgaba tsa basotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go tlhoba ngata bona bo isang wa shome a mane isa go bonya le shome le metso tsiletse mo kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke tibana e hlanga mo ka go mola wa motheo wa dipere le go tabena cabinet size yo ABC le DC ine bua ka yona if ya re qi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa DPL
0: mamri wa PCFM iri retle re boele re rekise re etse tsena fela ntse re tsa malwe na kwano mosoma metsi PCFM
3: Eh wana mujanyana du molato wa ngari gaftini ze thago le botlolo ya metsi molato ji
4: e bile ke go bale ho ka di ma ambogela
3: onjo go ya ho ga wena monna
4: ke hola ta chelate yo ntate a e go meletseng go tswa Afrika borwa
3: ya hola ta chelate ka di gaftini ze tletse malebota di to ha male pelo fihla mo lo go ntate wa ha tsebe ka go mella chelate ya jana ka mpisi onjo le la bemmo u dula se gaftini ze no ri ja mujana chelate ya jana ka mpisi
4: heli u ya hantle ntate mo lo bona ja tsebo botlo dinga ka o fe
5: go hela ho sokola beng ka wana se ba ka romela chalete ba le kantle hona ebe e kena ka haga account ya hao ya mpesa ba ka romela chalete ka mukuru mama money maizaga le hello pesa vodacom mpesa changing lives
0: Amri wa PCFM ke metse le shomela metse e robedi re furaletse hora yena ya le shome le metse e medi mogatlelong ona re buisana jwalo le monghadi Thabo Molelle yena ke mohwebi ya ikemetseng ibile ke radibuka eleng accountant monghadi Molelle wa motse kwano PCFM
6: tsona wa ntse ba mong ba
7: wena ka go thutse ka
0: monghadi Molelle Mamri wa PCFM e gutla ke ha gutlwane le monghadi Molelle kwano empa he re tle ke bona gore na ebe bothata bokae jwale ba ne ne se ke qaleletse gore jwale ge hlege palame pere ho ya mane gore nyane ya pele empa he ena ke moitu wa pele yo ke tlotla ke buisana le yena ka jeno mogahlelong ona wa pele wa lenana o la rona e re ke tle ke utlwa gona ebe getlong lena monghadi Molelle ra utlwana ka patshe monghadi Molelle Mongadi Molelle Mamedi gantsa sa utlwane le Mongadi Molelle e re ke tle ke bona gore na ebe mohlomong ba thata bokae ba hore ebe re utlwana lena Molelle Mongadi Molelle Mamedi ha gutlwane metsoe le shumele metsoe robo mfela re furaletse hora ina ya le shumele metsoe medi re re tle ke bona gore na re potapotela ka nkena fela ile gore re tle ke utlwa gona ebe re ke utlwana na
1: Impa jole ntate immediately
0: Dade Molelle. Dade Molelle.

0: Mari Molel.
1: Yes, sir.
0: Oh, that was
1: fun. Yeah, yeah.
0: Amri re hatela pele ke metsoma shoma mabedi re foraletse hora ina ya le shimele metsumedi kwa re mhaleng sentse gna le monghadi thabo molelle mongari molelle wa motsukano PCFM
1: ga le makutle khotso
0: ke le buile ha holo ntate ha ile mona re hokahana le wena tjena ka bakala nako ntate molelle ke se ke hlalositse he hore na wena o mang empa hanyane fela ke go pa hore o go itlhalose ka botebo gore na ha re bua ka monghadi molelle re bua ka mang
1: ya le bana re ba putle jo di metse le bo ka me di ba sala mo ya le ba mamedi ba ha ndat ke bo ka molelle
0: ntsha ga ndat
1: ke ya nna no re problem e ka kola ndat ke nka tlhalosa pala ka go ke se hwa ka pa jo go ebi ha go go di tswala ka go ke se hwa sa dikolobe ke na le polasimane ga e sekolonyana ga molele ba jela ka boetse gape re na le mogetsisa nnama mo namaseo le wa thabane ke setho gape ke mothei wa mokgatlho wa dipolokolo dikadimo kapa koporasi ya dipolokolo.

0: ke le modulasetulo wa gona jana wa Lerike Chamber of Commerce and Industry.
1: Ke lebile haholo mamedi ke tle re bontshe jalo o tlo ntshwarele ke monghadi Bokang Molelle e seng Thabo Molelle. E yandat ha re ke re utlwehe gore na ha re bua ka dikoporasi re bua ka eng?
0: Dikoporasi ke mokgatlo kapa boikopanyo ba batho ba nang le sepheo se le seng. Mohlomong ka batlana ba kopangwa ke taba ya gore ba na le tumelo e tshwanang, ba na le tlhoko e tshwanang ya ditaba tsa bophelo. Ba na le taba eo e ka bang ke kgwebo, mohlala jalo ka re bua ka gore e ka nna ra re kgetsa koporasine kapa boikopanyo bona ba gore re bone gore na ga e ba ga re le bagwisi ga na le kgolotso ya taba ya ya go fumana tšhelete bakeng sa go support-a kapa tsa go tshegetsa dikgwebo tsa rona, ke mokgwa o feng o ka ikopanyang ka ona go tlhola tlholotso eno eo re le bagwebi re tsamaelana le yona ya bothata ba go fumana ditšhelete tse e tshegetsang kgwebo tsa rona, motlhomo re le batho ba batšha kapa re le batho ba mofuta o itseng wa kgwebo. So taba eno fela ya gore re na le bothata bo batlang bo tshwana ba gore kgwebo tsa rona ditlhoka go thusa ka ditšhelete pele re lela gare dibanka kapa di ka tšhelete re be re bone pele gore na re ka ba le boikopanyo bo go thusang go fenya bothata bo bo go na le bona bo batlang bo tshwana. Eandate e le gore ke ka go kopana ka sepheo se le seng se batlang se tshwana jele re se re botsholo re ka ba taba tsa culture kapa botšhaba kapa tsona taba tsena tsa kgwebo kapa taba tsa batho motseng kwana se ba kopanya motlho mongwe kgala ga ne re bua ka taba tsa matsema e nyaka ba bone boikopanyo bo ba eeletse bala ba ye masimo bele ba hlaise
1: di jotse ne tsa tla tsoa re tla re hatele pele empa re a rekisa re a gutla
2: o hloka ho phetha maeto a hao ka nako o fihle mo yang o bolokehile flash cabs e teng bakeng sa hao re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le ho tsamaisa dithepa ka hare le ka ntle ho setirekisa masene mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke. Makoloi a rona a hlwekile, a na le di-aircon, gape bakganni ba rona ba tshepagala. Re fumaneya haufi le kereke ya AME Maseru. O ka re letsetsa dinomorong tsena 6688 0060 kapa 589 14605. Flash cabs, ho fihla ka nako, leeto le monate.
1: Mashoma ba bidi ya mchimishano a metsotso re fara letso hora ya le shimene metsumedi le bitsola ka ketla di makutle me re buisana jwalo le mohwebi e mongwa ba hwebi ba banyane e bile le motho a motsha yena ke mongadi Bokang Molelle e yandate o hlalositse hantle hore na ha re bua ka dikoporasi re bua ka eng bohloka ba tswana ke bofeng ka hare ho setšhaba.
0: Ya koporasi mo lefela e ya bontshang ke boikopanyo bono e ba bo re tlhalosa re koporasi ba bo setho sa koporasi ke boithaopo ha a se go mona gore reng o tlamelegile gore go na le botho ba teng bo buleletswe mang le mang jele ebile e le ka boithaopo jele motlhomong ga re boela ebile re tlhalosa gore ke koporasi e e na le boikemelo bono ba gore ditho tsa yona ga e le mona di na le go ba beng ba yona bolaodi ba yona bo ka mokgwa wa gareng ke o democracy wa gore ebe ba ka kgetha kapa setho se ka kgethwa kapa sa kgetha mang kapa nnye se mo batlang tsamaisong kapa ditabeng tse e tsagalang tsa koporasi gobane re la gare sepheo se seng jele e tlameha gore ga o itsa diqetlo re molemo a be le kobo ya bogadi go be le lentswe la gae o sa tsetse le gore na o ntshitse seabo motlhomong sa bokae ga o ntshitse seabo sa legolo kapa o ntshitse sa sekete ga fela re ntse re le ka gare go meolwane ya dipegelo tsa gore na go ba setho o lokela go bona le ditaba di feng tse o di fitlhelang man mo rereng ga re bua ka lentswe ga o phamisa letso la gago ga ya lekanang kao fela mme gone mo rereng is a democratically controlled enterprise. That's what we're saying. No, we look at our name, we're going to make a mockup of my habanet, you know, skiddy thing, hard work of corporate.

0: yana go na le ditshila tseo motlhomong koporasi di tsamayang ka tsona, jalo ka gona mone mo sefolosefolagotlhwa bateng bo buleletse mang kapa mang, mme gape le gore ga re tlhoka gore re fumane dithuso tse itseng koporasi mo o tseba gore go sa tsokele gore na o ne o ntshitse ganyane go le go kae, ga fela o na le tlhalosego ya gore maikarabelo a gago o a entse, o fumana thuso go latela gore na motlhomong wena le wena o entse go le go kae. Ke le ka gola ke tabeno fela gore ga nne re papana le gore na ga re ka ra ya go lenya mo go lo batla dithuso, ga o le setho sa koporasi o tseba gore e ne e ntseng o na le tokelo ya yona le wena o le setho wa e fumana. Tse dingwe o ka fumana gore ke tse rareng re ya thusanang jale ga re le ditho gore ke etsa kgwebo ya dikoloi ke ena fabale motlhomong ga ke tsetse tse dingwe tsa dintho tseo ke lokelang gore ke di etse gore kgwebo ya ka e bona ga le tswelela, ga tlhakelana ka ba lebela gona ka mona gobane ditho tse di motlhomong di etsa kgwebo e tshwanang kapa tse dingwe ga e tshwane, empa ba tsewa gona gore re ya mmarakeng gore re ntlafatsa tlhagiso ya rona gore setlhagiso sa rona se be gantle ke gore ba itse jwang. O tla fumana ke re ntse re le ka ga koporasi jalo ka ke bua ka ena ya gore ke ya dikokodi ka dimo ga dikgwebong tse sa tshwaneng, kadi makutle e tla be le yane motlhomong a na le kgwebo ya go rekisa mabele kwana kapa a etsa a rekisa maranta kwana toropong fela kgwebi mo e mong ke yane kwana le ena o na le kgwebo ya dikoloi tsa baetwa. Jale taba ya gore na ga rere kgwebo ya gago e tshwanela e be na le mmaraka, kgwebo ya gago e tshwanela e be le basebetsi ba tlhokomegelegile, kgwebo ya gago e tshwanela e be e modisitse kore ditaba tse ntse rereng bakeng sa gore kgwebo e be le go itshematlela e be le go tswela pele gantle ge ba le mokgwa go thakelana ka malebela gona ka gara rona ka mona. Jale e be le gona mane gore na re boloka dibuka tsa dikgwebo tsa rona jwang, re etsa jwang gore re bone gore kgwebo ya gago taba tsa yona tsa ditsamaiso tsa ditšhelete di a phethagala. Taba tse ne ke tse gore di fumanang gobane fela re se re na le mokgwa wa re kopaneng mmogo ka sepheo sa ntsha gore re ne re ketsetseng mokgwa wa tšhelete e ka nne tsetse kgwebo tsena tsa rona. Jale tse dingwe tla fumanwa ke tseo ga ngata ga re na le tse dingwe tse tlhokang go sebetsa le bakgwebi re se re tseba gore re re a rona re na le koporasi itseng e le gore ba re fumana ga bobebe go feta ga motho o ntse o tsamaya kwana o le mo yadan.
1: Motlhomong ga re shebe dikgolotso tse ka bang teng ga re sengwe re shebile dikatlego tse ka bang teng ka gare go boikopanyo bona ba dikoporasi, dikgolotso tse ka bang teng ke di feng?
0: Ke gona dikgolotso nnate ntse di ka kenyeletsa tsetaba ya gore re tlabe ga o na le batho ba bangata ba kopane ka dibopeo tse fapanang motlhomong e ka baka lebaka la gore motlhomong ba godisitswe ka mokgwa o fapaneng malapeng a fapaneng metseng e fapaneng motlhomong ditumelong tse fapaneng. Ditaba tse eno di na le gore ga e se le tlabele le kopana le sebetsa mmogo o fumana gore tse dingwe tsa taba eno diphapang tsa dibopego di na le bosukosukodisa sona sebopego sena kapa morago ona o ne le kopana ka ona o motlhe wa gore re tsa lefenya mathata a lona a tshwanang jele ebe taba ena ya go godisa boikopanyo bona kapa morago ona motlhe le kopane ka e sena le go thusetsa kapa e sena le go batla e sukosukodisa ka banna nako e ngata bele se re e nka re shebana le gore re solopa mathata a na a teng jale a sa tlhaka le bana la bane e mong motho a itseng yena ga re itse go etse tsena yena ga a tlwaela gore ebe o etswa jalo kapa ga otho a itseng yena ga a tlwaela gore a utlwe e ka walela kore ke ditaba tse ntse o tla fumana gore jale dikgotlhano tse seng di ba teng di thusa fela ke taba ya gore dibopego di tlabe dipapane. Jale ka gola e nngwe ya dikgolotso e mo bona bekopa o sa fumana ke ya gore ga ba re itse ga go kopane mehe gobane taba ena e o ileng koporasi ga e tsamaiswe ke motho a le mong e tsamaiswa ke lona le ditho tsa yona, mme motlhomong ka kopanelo gape le bana ba e le ba kgethile le reng ke komiti. Jale motlala ano tsona ga nna ga eso mane ke le modula setulo go ena ditho tse tsa ga eso tsebe di lebelela gore ebe dintho di etsaetse ko gore ebe ke bile teng kopano kapa ke bile le lentswe ga the le bona ntse le ditho ga ba utlwisise go ntse ba na le maatla ano a mangata a lekaneng gore boteng ba bona kopano bo tla etsa gore taba tse e leng merero ya koporasi e etsagale. So ga ba sitwa go ba teng gobane botho ba yona ke a gola e na bone ebile ko go jale bosa ha le ditrikimo ha ga re ba tsama se botela ka bala ke dese ke le ha ba sa se di kopana go se tswa go tla se ba di tsala go tshofa sa go fa e ka ba tsa go bana re na re fumana re ka nna go lokisa na se ya bo se go kae ka pa re lokisa go na hana ba itse go lokela go etang di se isa di feng ka pa re lokela go lokisa ntlo mo go se tswa se ka di ka pa e e fela e ka bang e tsoka go tshofa ke di tsaba tsa ka pa ke di tshofa go pa o fumana gore palo e fokolang ya batho ba ditho ba teng kopanong e jalo ga e tsebe gore e tse dipheto tse sedimo tsa mofelelele so ke tsone tlholotse tse tla fumana di ba teng gobantšhe ena ya gore na ditsebo ga ke lore tla fumana ga re ya itsa le dithuto ba tsona dikolong tse phaameng tsa dikoporasi tsa re ya dikoporasi goba le yone nte tlhoka gore ke gare fa o thena le tseba o tlholosana koporasi ke le tseba otho ba gona ga setho sa koporasi e le setho se na le dikarabelo bofentsi na le ditokelo difeng ditshila tse tsamaisang dikoporasi ke difeng re lebeletse eng go modula selo go komiti le go rona le ditho jelo taba tse re fumana gore ga re sa ka ra ba le thuto e lekaneng ya tsona e ka ba go tswa sekolong kapa go tswa gona lekaneng mmo ga ona
1: bothata ga re shebe jelo ka go se o bontshitse dikgolotso tse teng tate ga re ke re shebe mona mo jale ke hlokometse gore Basotho ba bang ba se ba bile ba tshaba boikopanyo ka baka la tsona dikabang ge ka qoba dikabang tse tsa di-personality tsa rona tse fapaneng ka tsela efeng moo re tla fumana gore jale motho e mong o tla ka sebopego se itseng mme re shebile taba tsa ditšhelete o tshwara ditšhelete ka tsela e nepaetseng molemong wa rona o le ga matlotlo
0: kante ditaba tsena ha re dumela gore e be re na le botataisi gobane mogala fela dikoporasi ga kepe di laolwa ka lekale le la kgwebo lefapheela la dikoporasi kgona ka tlasa botataisi ba commissioner ya dikoporasi empa a sebetsa le diofisiri tsa gae baka le ditiriting mono diofising tsa dikoporasi e ntse ba gona gore ga re se re dirile mogopolong jone le se re ipona re sebetsa mmogo ka sentsiwa sa dikoporasi ka tshwaela nako le nako ge e le tlhoko go gona gana ga tshwana dikopano tsa gone di be nneng ge e be teng dikopano tse jalo gobane ka fela ke moo re tsebang gore re ne re tlaelana mme re beretse le gona ga ditaba di ba teng re di tshwara ka mofutlwago empa nakong ya kalego ya yone e le koporasi dithutelo tsena tseno tse o lekala le fanang ka tsone ka diofisiri tsa tsone ke tsone tse o fumanang gore di a thusana gobane di etsa gore ditshwanne di seka go bona gana go itse bana re tlameya go tsamaisa ditaba tsa rona jwang mme le motlhomong mo e bang go ba le go se utlwisisane e le tsona diofisiri tsa lekala ntse di tseba gonne di thusane go thusana mo e bang gona re tsetsa gore ga ga rona mone re iphumane le tharolo jale ga re tsamaelela go le le lekala motlhomo re setsa re be re be le yona mokgwa ore re tsetsa gona thuso yona re fumanetsa gobane e ke ya ba thuso wa ka gareng re e batlela le consultant e re tla bere ko e patala jwale tapa ya go jele golo ya dikolong ga gona bogosane le batho ba fela ga re dumelela gore re tsebe gore ga ba koporasi ga o setrekeng se itseng ke ba lekala kapa o sia dikoporasi mo setrekeng sa gago ebe jole diofisiri tse jalo di a tseba gore go na le koporasi e jena ka gare go area ya rona kapa ka gare go tikologo ya rona mme nako le nako e ba ntse re tseba gore ga ntse re tswela pele gantle ntse re ba fa dikatlego tsa rona ga o na le mo go ba le sekoloi bona ka baka la bogo ka baka leo ba goketsweng ka bone ba tseba o tseba gorena taba ena ba e sebetsa ba motlhomong le pele e ka ya boemong ba gore e beye go commissioner ga kwana kapa e beye lekaleng go le tona e ba ke taba e se sebetsang gona mo fela ga batho ba gale ka gola bona ba ne ba na le mekgwa e me ba etsa motlhomong ga ba ne ba kakana ka go matshima kapa dikopane tsa bona ba ne ba ntse ba tsweisa motlhomong marena motlhomong kapa baetapele fela ba teng ka gago dibaka tsa bone so gona tsona gona ka gola boemo ba kopane tsena tse sengwe ba le tsone ke bona ba gore re a yole motshona committee kapa committee ena ga le mo engine ga e mamele ke le registered go sira ka registered commissioner e be fumana ka la ba le house tsi bo rural commissioner ka bona e ka ha o tsebe le go fumana tshwetso tse ntse jwa
1: mang di molele e re pele re tlotla re phethela ge tle re boele re ke se ga gotla
2: mona le sotho re haha ka motlotlo ka matla le tshepo tshepo batho ba re hahang le bona le tshepo ya se o re hahang ka sona bakeng sa mebila e hokahanyang ditoropo, metse le maralla, mahae a bolokang malapa a rona, dikolo tse hahang bokamoso le ditšhaba tse etsang gore borrena ba Lesotho bo tswele pele. Afrisam All Purpose Cement e etseditswe naha ena, ho haha ho tla tshwarella. Afrisam, the A1 choice for superior quality.
1: Umametse PCFM hanta tai le bitsola ga ke tla di makutle le nana ke lona la mid day life mo itwa gona ke monghadi boka molelle yena ke radibuka e bile ke mohwebi ya ikemetseng mamedi ire ha o le tsena ge tswele pele ha re ke rutlo rena ha re sheba he di koparase ka botsona di ka phahamisa ka bona ho nyolla moruo wa naha ka tsela efe.
0: Ka lebaka la bane boholo ba dikoporasi tsona tsena e ka ba tsa tlhahiso kapa e ka ba tsona tsena tsa goreng ke tsa dikolopeele ke dimo tse ditšhelete di thusana gona gore ga ke le mofedi a le mo a setsang go tšhelete ba tse itse gore motlhala fela ga re bua ke ena ya taba ya tšhelete ke tseba gore ke tshegetse kgwebo ya ka gore e gole go ya bone bo itseng ga ke na le tshegetso ya tšhelete e ba motlhomong ke ne ke sa tsebe go e fumana ka metlha e mengwe kapa ka metlhodi e mengwe. E lo taba go tla se ke se ke na le ba go iba ke kopantse mo le bana ba ke tsang ba le bona mo mong ba itse go ba tabona se o se ditse ba ba le khaiso e dipoile ka le bakala gore se ba tsoa mo na tshetso ya tshelo ke go tsoa go paga sentena ya bo taba ye le go la ka bona ya bontsha go tsena le khaiso tse ke tsaka go bona ja le tshelete e ka pa mo go bona wa go le se ba ke tsile le se ba ke sa go ya na ka go pha bona le mesebetsi e seng e hla ka le bakala go bona ka e se ba o e ka hira ba tsapa ba fapana kapa ba eketsile go fapana le ga nnentse ke purukana ke le mongkwana ke sa tsebe le gona ke nkang ke kopanya le dikoporaseng gona mono ka fona ke mong ga ke le sehale sa dikolo tsena ditshwetsana tsa gae se di a tseba gore ga o na le motho ke makuti a go tlhoka nama kolobe kapa manyena a dikolobe e ka ba ke di-tradition kapa ke mekete kapa ke matšhato kapa ke dizanbahua dibentoroa kana o santse ba se ba tseba gore boka molele ke ena mong a kolo ha mangwe wa tla eng fela se re tsoa go sofa motho e itseng ka gago gona ka mona ke ena a rekelang batho thipa South Africa kapa China kwa gore go ba jalo gore e molemo e se le setshegetso sa kgwebo ya e mong e leng setho sa koporasi ditaba tseno ka gola di se dira fela dikoloto tse bang ga o ne o le mong wena o le mogwebi o le mong jalo ga re le mo nagana le dikopanyo gore e se re tsoa gore re thusane e nngwe ke yane ke e boletseng ka gore e se le o tlhakelana ka balebela gore motlhomong e mongwe ga e tsa dibuka sekolong fela bale ka gare go bona ka monagana le motho a entseng ditaba tsa di-accounting sekolong a ka thusana ka gore a tsewa gorena re bogola dikgwebo tsa rona ja ba bangwe ba entse taba tsa thekiso sekolong oa re betsa gorena ga re re batlang ba kapaoisa fela ke go dintlha teng ga diteng ka go fapana ga ona ka ditsebo tse dintse bang kopoka fitlhalebekelese batho ba ditsebo tse fapaneng mo taba eno e thusa fela gore ka ga re ntse re godisana mo e se le taba e ke se le go beyond taba ya go fela re tsadimana ka ditšhelete re thusana ka gore le kgwebo tsa ntsa rona se re nang le tsona ka bomong di tseba gore di re di gole ikwa bomong bo bonyanyana di ya boemong bophame mo re phileng mesebetsi kapa re ikgirileng jele re bile re hira le ba bangwe bebang ga kgwebo e gola e be e tlhoka matsogo a mangwe e o e hirang batho ba bangwe.
1: Mongadi Bokang Molelle re lebuile gagolo ntate go buisana le wena le kamoso mme re tlane go utlwe re ne re o meme ditabeng tsona tsena ga golo ditaba tse o bulale gereng basotho ba ka igola bofumeng ka tsela efeng kapa ba iphedisa nakong ene yo mosebetsi e fokolang ke lebole ga golo ntate o buisana le
0: wena ba re bontsha gore ga ba ntse le re ka matoto le nnye ka ga le batla bona dibukaebo o lebetsa ka gore bukele go dikere kapa ya kolobi re tse re na le dikgetso tse na damoga ga go tsamayang ga mokgatsi bangwe gore ka sheba ditšhelete tsa rona tse kenang tse tswantsang ntle le gore na re nka fatsa mokgwa wa go etsa akhaontong ya dibuka tsa rona jwa le lekala ka ntse le la batika go la ka osera teng ba tsho rona jaaka ka bona re na le go ntlafatsa morulo o jwang ka dipopogase
1: ke lebule gagolo ntate
0: re lebule gagolo makhubu.
1: Mabri wa PCFM re hatela pele yo ke ena monghari boka molelle re tswele pele o tla gopola mo mamedi hore maobane ene e le letsatsi la machaba la matichere ire re tlotla re buisana le mong wa matichere a Lesotho ka tsona ditaba tsena mo mamedi ire re tle re potele ka nqena fela ska ba fetwa
3: ke tlameha hore ke ipulele kapa ke bolele ha ke qala ho mmona ntate Solo ha ke qala ho utlwa ha bua ke ne ke utlwa e le motho ya ntshosa le a tseba gore na le ntse la hae le ne le le jwa le utlwile gore na ntate Sekgamane gore ga a kwatile na o ne a bua jwang mme dipopeo tseo tsa gae di ne di ntshosa empa ga nako e tseya ke ya ke tse ke tlwaela gagolo-golo ka thuso ya ntate Thaba ka bona gore aje ke motho wa lerato
1: mamedi wa PCFM re re tle re boele re etse tsena fela re potele ka nqena fela re ya gutla
4: ge ke le mane polotiking go sena bothata ba letho kgangkgang ka go rona re le RFP bothata ba rona bo kadile moo re neng go kgethwa matona go na le ba rona ba bang ba ileng ba seke ba kgotsofala mme bao jwale o fumanang gore ba sebedisa ditaba tsena hampe ba leka le go boewela ba bang gobane bona ba na le mathata a bona ba bang ba bona re fumane ba sentse ba na le dinyewe ka magotleng tseo kekeng watho ke tsa bona fela o le a bona letsuka leo go neng go lwana ka lona gore ditaba di teng mo mme ka bomadimabe go bona go bulelwa maparamente a bona a senang molato go a lwana dintwa tsa batho ba bana
1: mamedi wa PCFM re hatela pele mme jalo ka ke bontshitse matitšhere a ne a keteka jalo letsatsi la matšhaba la matitšhere maoba ke lakatsa gore re tlotla re buisana le monghadi Tisetso Rashele ena ke e mong wa matitšhere mme o ile a etelela pele e meng ya megatlo ya matitšhere ka rona monghadi Rashele wa moetsi kwano PCFM
5: ke le bona ntate makute ke le bona ntate wa ne pa ntate ke Tisetso Rashele wa le kholo kwa le kotsona wa le saba go go ka le mao e tichere entse e le sebetso gona jwa le mme ke tlekeng ke monyetsa ke tseke sonthe bo la o di botsa mai si ba tsitso tsa sem ke le ke sonthe le mo mamedi go se mamme tsenga le gona tente ke le bo
1: ke le bile ha holo monghadi ga sheleng a go re opotsa hanyane gore na monghadi ga sheleng ke mang
5: ke batla ke phaga letse he ha golo nate makutle empa he ka taba tsa go tsaka bua ka tsona fela ke nje ka go fela ke tlisa tsoga tsheleng jo ga ke tlhalositse ke tichere ka rona ha yena ya le so tho wa tsa selekela sa hona te o bontsha go ke ka ba ka rolo ya ne khatlo ya matitšhere mme ka jeno ke bua fela ke le monna wa mosotho wa tichere ke setla sa segele sefe ka pasefe sa mogato
1: e tsare jwa lona ntate ke le buile haholo e re ha o le tsena mmamedi re tle re potele ka mara ka hore Matheula re tle go tlo gona e be ba re tshwaretse di feng pele re ya le re kena Durban tsa rona mo ba le re buisenang le tichere ka kotlologo ge shebile tsona ditaba tsena tse amanang jwalo le letsatsi lena la matšhaba la matitšhere mmamedi wa PCFM le le leketekwa jwalo ka ha re se re bontshitse maobane mmamedi e re ha o le tsena re tle re potela ka mona ka boramatheola ge tle go utlwa gona ba re tshwaretse difeng ka jeno ge tla boela re tlo kena Durban tsena hantle go ya mane goreng ya pele le monghadi Rashele
6: o batla dikagare tsa nku le go tse hlwekileng e bile di le fresh di a fumana ya kwading ha bese go kenya order kapa o fumana dintlha tse feletseng o ka letsetsa 577-33-440 kapa 694-77-485
1: mamedi yuntso mametse PCFM e re ha o le tsena re boele re potele ka nqena fela re fetise bora Matheula jwale re tlegetse bo re tswele pele ka ditaba tsa rona
7: Join us for Kids Fun Day 2026 at Fun City Entertainment Park, Marabay, next to Bipabolo Junior School, on the 10th October from 10 a.m. to 5 p.m. Don't miss out on the opportunity to catch live performances by Slofa, Carbon Dior, DJ Boots, Mike Checker, Mentee, Dog, and Magical Mascot Clown who'll teach the kids some amazing dance moves. Life coach and play therapist
8: Tshepo Hlotho will bless the kids with some entertaining games and lessons about bullying. Also get to enjoy activities such as swings, slides, dunking pillow, zip lines, swimming, and many more. Quad bikes and face painting will be paid for. Kids will also have a chance to win prizes via dancing and singing. Prize tags are as follows. 1 kid, 150 maluti. 2 kids, 250 maluti. 3 kids, 350 maluti. While adult tags cost only 50 maluti. First 50 kids will get free snacks. Stalls for hire are 300 maluti. For more information, you can contact 566-255658 or 5803-4392. Let the kids have fun.

Dihloza ditaba tsa hora ya boraro PCFM di balwa ke re atlehile sekonyana momedi dumela. Motlatsi wa tonakgolo Justice Nthume Majara o re Lesotho le hloka tumellano ya selekane sa moruo e tla thusa ho theha kgwebo e tsitsitseng ya difeme tsa diaparo e seng fela ho di fumanela mebaraka. E mong wa matitjhere bile e le ga diphatlalatso wa mehleng wa mokgatlo wa matitjhere wa LTTU. Monghadi Retiisetso Rasheleng o re matitjhere ke ona a hlahisang le ho bopa motho wa kamoso, empa ke ona a sa tsotellweng ka ho fetisisa. Mokgatlo wa bahlahisi ba Farelane le Seiboko Teateaneng Berea o kutile dinku tse fetang 3,900 le ho hlahisa mekotla e 82 le hoja ho bilele diqholotso tse jametseng a tlhahiso ya boya. Ho tse ding a Lesotho kajeno le hara dinaha tsa lefatshe tse ketekang beke ya matjhaba ya ditshebeletso tsa bareki, moo ditshebeletso tsa pokello ya lekgetho RSL e sebedisitseng monyetla ona ho ananela le ho leboha basebetsi ba sebetsanang ka kotloloho le bareki ka karolo ya bona phanong ya ditshebeletso. Atho tsa matjhaba, dipula tsa matlopotlopo le dikgohola di tlalehwa di bakile tshenyo e kgolo motsemogolo wa Senegal, Dakar, moo ho bileng le mafu le dikotsi. Mamedi di fumane ka botlalo metsotsong ya 15 ka mora hora ya bosupa.

0: Hey, mabumbum. Tabang mo buto ko kung mafilong na nabigyan ng bulok wa mura, wa mukamedyo mesing wa PCFM ko ano, mema mohato, huli kobele, no bulok ang mura wa haya bituang mohato kobele. Kibo kaya na mohato kobele, mafilong na nabigyan, kama na kabo tabo tiki. Utlo wasabi zan taba bumbum. Hey, talas tawa zeman nate. Utbal la pamon na wasa la kibo tawa bika sila masala sing. Ay kita sinto man nate mabumbum. Na kongo bidyo mo tuwe bisa. Iba iba na. Batuba balata. Na kire na kongo basu kana le. Kana tume la rei batuba balata. Na mtu mwa sali siko tala tume mo bisa. Ana iba batuba balata na kapo. E mo tume mo
1: sala.
0: Kapo kina kumuna yo. Mo ya hayo pumula kaho sola. Wadi bidyo bote mabumbza. E ba falize le fasile na.
1: Habu bechwa lo.

ma pompong le butsi ka moo kgotsong bana ba ntatae. Ke lemametse ntse ke tsamaya embaka ke a utlwa gore le tshwere setlhoo se seng se monate se batla se boetse se ba boima gape. Bele ke fitaba kore mapompong le yona butsi seo se re se fananang seo. Go na le ntho tse dintsi tse leng tsa boswaswe, go na le ntho tse e leng tsa nnete, go na le ntho tse e leng gore di etsagala ka tsela yane ya gore bobedi bo e mong a kgetelelwe e mong yena e be a e kangwe bo kwakwanang yena bo tla kgetelelwa che bonnete ba taba a tlhalefileng o tlo tla a kgetelela e mong empa ga ka kakaretso ko gore fela ntho tse eno ga se ntho tse e tsalang ka gago batho ba ratanang ya gore ebe leng ka kadimana re a fanana ke tlhoto ke tu ga ona gogong ga e se e tsala gore ka go kadimana go tswa gore na ke ka seprosesseng nkadime tšhelete mme mantlwane ga eno ba ke tshwanetse gore ke re a nthe yona le nna ka mo go tshwanang ga ke ke tsabe ke kopa kele ke na le lebaka leng baka ke tlhoto ke tu ga ona gogong ka gago tsa batho ba ratanang le ke go tswa gona re a ratana re dula mmoe re le mme leng tate kore na e re e jwang ke gara batho ba jwang ya mme le ntate ka nnete ke a isene na ke rako re a fanana ka go batho ba ratanang ke phetho ke tuga ona gong ke a leboa beng baka ke ntwane wa seoo.

0: babalwa ema a bitsa fela bala
1: yeah inseparable
0: yeah ne
1: yeah
0: na to mo kalo kalo
1: tsa
0: yo
1: a se batho ba arohana bana ke batanda
0: haba
1: nyanya
0: ba tsana nyanya
1: yeah
0: nawe ba kutana
1: yeah
0: lo wena ba wetsa ka
1: lo ke batho ba sebetsa ngani ka man
0: ba rata ba rata tele bo baby
1: yeah ke rata tle wena
0: ba rata tele bo baby
1: yeah. Okay. Mami repisi pewe ke motsotso pele ho hora bona ke. Ke tlo kopana le motlatsi cat rapid e maobane ke motlile lentse mana o tlwa ke flu cat. Ke bana ka re corporate challenge e motlotlile ka nnete.
0: O ntaga mane motlotlile.
1: Taga mane. Ke ona tsa ona le metsi mo.
0: Ke se ka le bona bana tse batlang.
1: Hata. Ke nana so ona ha ne.
0: Bana metsi ya batla.
1: Lentse la hene le se mona tinyana
0: ba. Metsi ya batla mo bomza kwa na. Ba bona ntse tse batlang. Ha ho lu metsi ya batla.
1: Bona
0: sa mme tlebu. Bona
1: sa
0: mme tsiya bata. Ke tsebe. Aba kana o mme. Ke tsa ke matu enta ga bana mabum tsa kana go. Ke mme tsiya bata.
1: Ona ne le taba ya season. O
0: fetoha. Ah ke na ke mme tsiya bata.
1: Okay.
0: Ee na go mo ke mme tsiya bata. Bona o rivale. E reply sa.
1: Matia bata ngo bua ka nga tsa feeling.
0: Ee mme tsiya bata.
1: Di ice.
0: Ke singa di tlaba a bata.
1: All right.
0: Mora pisa pam ke o di mahlo ho rakia bone re toko botswa le motlatsi ga pita re bona bona be di tlotsa tsa papa di tsama ka comfort of ka maga mona re tlotsa la pele re tla bona gore mafolong a be ke leng di tsama ile bang ke la ga tsa o tloka nna ke bona le sephetho se se ka lokalo mafolong a be ke o tsebela ke bone fela o matlama e hapile mmamedi re tla bona tse di tsama ile jwa
2: pisa fm speak
3: as the official welcome
4: must and you like it for the fire day.
5: Number one right back. Yama Pagani, Fredia Bulu, Uchete, Bamino, Baba Rata.
2: Di Papadi who PCFM.
6: Mamara PCFM, a good very sale, who came all in thing, Calvito, Demotati, Catrapita, Kielo Boat, ya PCFM 92.8, Yaman on 4.3 megahertz. Eight level. Mabani si unosum nati impa heolaga a chokeri dutan body hanu valu valu kitene kago di tere kajin kago di tere kajite diaka bukilo kibu
1: ya kago di tere kajite diaka motu ae kazile na omotlati man bares kaba unu yupola isa di ae sengwa na mime
6: kwa pisi ya sema rematera pika wafela rebo nchori kibone ubane ba cycling bakeli di papa di jelori bato taba apala masalonga na peke kitapa uhurenya na mtulela retabuisa liye na China ibide ili pala kama unoka cycling huko wana abona bata asilisa juang masalonga na peke mwelori bata taba kena na di papa di jelisa cycling kama kuhudi taba chamanga hey bala wa cycling ba tsere ka thata jwale ka bane ba ba jwale ka bane ba ntshane bitswang ngala ba jwale ka bane ba bane ba rugby federation le sutu ba tsere ka thata jwale ka bana ba cycling bane ha o sheba bana ba cycling e hle mo rao tsena ba se ba kena di papadi tsa machaba ka mogofa pane e bile ba seletsa hantla haholo ha ke sheba wena le bantikwe aka mabumbum le wena DJ Buti ka mogodi tsa batla bona di ntse di tsama ka teng jwale ke bona go batlotla ba pala mafelong ana beke re tla buisa le bona gore nyana botshelela go tlo bona e ka ba tsona ditlatla di bapala ka mogofing nke le mono lebo ban ba iconic rugby league mafelong ana beke di papadi tsa bona di tlo tla di bapala ka mana ka mabote ka mogodi ka ba di tsamang ka teng hey wa bona le bona ba ntse ba tswela pele ba sebetsa ka thata go bane ke bone gore kgwedi nyela ha e fitla pheletsong e tlabele ha ba ya ka mana ka Mozambique ba tla boela hape ba ya ka mana ka Botswana ka mogodi tse ba di tsamang ka teng le bona ke tla ke re buisa le bona bontate motang go utlwa bona bona ke ba tsa bona di ntse di tsamaya ka mogofing ba le ba cycling ba tla palama ka di 9 ka di 9 tsa October 2026 go fitlhele ka la 11 ka mogodi tse ba di tsamaya ka teng re bona bona di palami tsa bona ke motho a bitsa ke active ke ke ding tsa dipalama tse le gore e di tlotla dipalama ka mono ka cycling e le le tlo la bona le ileng le yang ka mana ka Angola e ka mogodi tsa di tamang ka teng e bitswang call of Angola e ka mogodi tsa di tamang ka teng ke tla buisa le bona ho le nyana motshela ke bona gore dipapadi tsena di tla boela hape di fitele mane na henyane ya Kenya e ka mogodi tsa di tamang ka teng e fitela o ntse o sheba ke di program tsa ntsa dikolo ke lo di bantse ba nga di bapadi tsa bona e mane
3: Half past 11 ke tsabona di wodi ngana le tsoba sanetsa.

0: Majanja. Highly half past one. Katabana Sabasansa MFC, Singana Matama. Highly half past three. Katabana Sabasansa Bantu, Singana Sabasansa Fufani. A football club, Kamhodi Tabatamangate. Ilakasunta, Sala 11. LCS Italian and LDF Kamanaka LCS, a ground to Rinya Navarro. Ilak Java Singana Sabasansa members, a Kamana Bata Rinya Navarro. Zira Italian Sabasansa LMPS, Kamanaka Girawili, Rinya Navarro. Ilak. Eba ba le tsoba sanisa e manunyane e ka manaka e tsiyane ground ho re nyane ya boraro ka mogodi ka ditama ka teng jole tla ga di sala mgao e re bona bona tsona e butilo
1: ana tsoba sana sa samlani sitswa
0: ke member sing ona
1: ba go no phunywa selemo se ke se papadi
0: e ba go no phunywa selemo se experience sa di papadi
1: ba tsama ba tsola mama
0: Re ke bona ne ke tota di jabu tlhikitsa ka khatlhakhatlha DJ Butse pele ke keta mona ke te kofe empa ha ntse o bua ka Mlani jwalo ha ntse ko tla ntho tsa ka DJ Butse Mlani o ente history e Bafokeng Mlani o ente history le setlhopha sa SM sa members gobane Mlani o kgethiwe e le metsi a ke kua lwena te ebile a ntse ka bapala ebile e le modula nna e le chairman ka yona president ya tsoba seno sa hai sa sa members
1: when sa englani
0: mlani o ente history papadi ya bolo ya maoto ente le tsoba pali se active ke president ya members of football club ebile o kgethetse ho ba ga dipatlalatso e leng CMM kapo ya market CMM ya Premier League Management Committee e leng ga dipatlalatso wa Premier League Management Committee a ntse a bapala ke mokgona ke re o ente histori papading ya bolo ya maoto nalaneng ya bolo ya maoto
1: lesotokwanokeradietentsemang
0: o kena di etenta de ga makatsa ka go bona de ga makatsa ke tswa ba sae sane sa dipakwe tsile sa tsubi sa sa ka mana ka division e ka mo khodi taba di tsamanga teng jwale mola o theo wa Premier League Management Committee o re hang ha se tswa sa se sheba tsa se
1: lo no
0: shwana ke la go shebe tla
1: re le buisa mlani ke tre mo le buisa go lofela ka tsotlhe tsa di tla di fitletseng ngwana ka utlwa ke a tsaba o mamme ba mamme la go bua tsholo ke a tsena
0: e butino ke tle ke tsa mo sotho gona jwale ga o so mo tsho gona se khoba tsena sa mlani ha re bua lwa nna tsena e ka ba seme bo e mong bofeng e mane lo kseni e go fete ka pele ka go tsela DJ Bernardo na DM ka mo khofeng tseding ba ntse ba fetse di papadi tse hlano ke number 1 ena le 13 points number 2 ke matama ena le di papadi 10 ena le 12 points ha le number 3 ke diodi ena le papadi tse hlano ena le 11 points number 4 ke dinare ena le 10 points number 5 ke tsoba santa majanja ena le 10 points ha le number 6 ke manonyane ena le 6 points number 7 ke LCS ena le 6 points number 8 ke lemkokwi ena le 6 points number 9 ke LDF ena le 6 points ile number 10 ke dijabatho yona ile ba fetse di papadi tse tharo fela ena le 5 points ha le number 11 ke members ena le 5 points ile go members ene number 11 e jola ka so butitswe number 12 ke fofane ena le 4 points ha le number 13 ke mzamani ena le 3 points number 14 ke vila ena le 3 points ha le number 15 ke machoga yona ena le 3 points ka tla tsase ke tsoba tsana sa LMPS e sona se na le point e lungu tsela DJ
1: Mutsadzi LMPS ene go tswa ke mang
0: LMPS ene go tlisa ke ntate halama ka le mahla ene go nye 15 empa hana jwale ke sa re go tlisa ke mkwetlisi a hlanka mana ka mafeteng ha beng ke a hopola se o tsi a kwetlisa tsoba seng ka bo raidu ha beng ke hopola hantle ke tla sheba ditso la hai ene go ke tsike nete fatse ditso la hai
1: o ka mkwetlisi kareka
0: Mkhara o ke assistant coach mono department ya LMPS football club ha ke bua lwana tshe
1: lo go ba itshwere ka class bo mkhara ke bona ha ba ga se ka mafela
0: tsanka ba ya la mkhotsi wa ka o tswe mkhara ke mkhotsi wa ka wa tswa ba go tswe hela wena tshe bo ba ka nne bye ke di dibitsela di ba inetse ngwana mme ba ka tlase ba e ba kukumusitse ba entse jena fela jwala go bona ke mathata a makae
1: motswala e mongwa motswala e ka o dimodimo ke mokotlisi seemo wale ke go lata ipotsa gona banna nna ke a qopha ka banna ha ke feletse yo mosebetsi motswala ka tsala mosebetsi mo ma masego fela ke haba ga se ka mafela le kene ka wele
0: ya mukhara haka ngala fela le ke a le supi pedi yo ba ne ya le tsa le mathata bona ya le ba tsa e tsaka tsholeng ke ba
1: botla
0: tsaloka ngwana mme ke a gola tabe kgolo butsi e le gore tshibono ba sotho ba ntse ba ngongile ka yona ke taba ya lebala la bona ya papa ya bolo ya maoto le sotho kwana empa ke ntse ke tshwakere taba ene ngongile isa ba sotho go bana jwale wa tiwa ona ngwana a hlaile ka 2019 ya soka nga shebella papa ya bolo ya maoto ka sotho stadium ha hulu hulu be mumba national team tsa go
1: ya soka ba stadium ha
0: ngwana a hlaile ka 2019 hona ne a soka nga shebella national team ya hai ya le sotho ka kapo under 20 kapo under 23
2: fola chisa shafili
0: iluke ba re tsa maitseng ba lukise mo ba lukise iluke re bona ditaba tsa bona di tsamaantse but ha go kopana ho renyana o tshelela ngwana mme nna ka le ditse o ke motla ticket traffic ke yellow boat ya TC ya 792.8 o ya manono 4.3 megahertz we lead and they also
3: PCFM Sports
4: and here's the official welcome it's Africa's first welcome Messi.
5: You must say you like it for the Pirates.
6: Tabana! Happy Jelly, number one right back. Yaman Pagani, Raja Muru, Mucheti, Bamino, Baba Raja.
3: The Papadi who PCFM.
7: DJ Boots and Mabumbo. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

0: wa ke se se ya se bua bua ka ka mokgobo no se tsane le ke bua jalo
1: ha
0: ka la hona kwa ne se bua ka bolo
1: ha to le o bo ha ro thata mulwana ga selepe
0: go tla go mo ka hola o ka ona le mo fusiseng go betshwarelo bo probitso le pele ke ke bo
1: a mulwana bo probitso le pele
2: ma mo ite ona ite
1: a ke sa bo ona ite ke tla sa me ya meletsa
2: kana kongwa tsa re re bua fela be ga e bua kana kono ga e sentjela
1: re re rona ga batho ba ntwe feta nda tempo ska ba khatatse ya mulwana o
2: nna ke le betse ka nnete
1: ya ska ba khatatse nda e e ma bo mo re sa lang ka ntwe ka mo ga le bona le ho bo no wa re sma brother ga shapo ga se bile ge le betse lo gona be
2: uno itse
1: uno itse
2: a ke le di
1: ma se anga ta gona gona ga tswaga ntwa ka pele ma bo ka nnete ga ke ba tlo bua maka if there's one thing we don't do
2: ka nnete
1: ga tswaga batho ka pele
2: e jwa
1: never more than mention after on drive log about ba ra PCFM keep them coming tell me when a ke go tona wena mo tswa le ka di mana chelte ka pala fananda so ma bomza no ga a
2: Kafanana.
1: Eh ya. Mona
2: la ha tsela ha ha matlomono le ha hentse le hopola go mfile hona ntlo eno.
1: Ba ha ga gwana.
2: O mo ipe ha ntlo tse ba go tlhalana.
1: Ha ga gwana.
2: Eh.
1: Ha ga gwana.
2: Mhm. Ha ga gwana.
1: Mhm.
2: O tsamaye.
1: Ke tsamaye.
2: E le nna ke tsamaye.
1: Yo.
2: Eh. Ha o ke le. Tse ke leng ka la gato di tlile ka la gato.
1: Yo.
2: Ke mona tjwa.
1: Ke metse mashona le metse supile fela fela tsoga ma ya ya bo ya bo ka bagile bile re fela tsoga bona e tle tshola mamedi eh bona le mogui ha di mabomza ka mane ka Zimbabwe ile nga fela ke bophelo le mofumadi wa hai eh Wignell Chivayo hey eh o hlaletse mabomza go ula a hlokala go lokotsinya ya se gwala ngwana sa hai mme ka nnete ke taba tse se mona hey wa ipotsa gona ha o tsama batho ba nang le nyuku monna ba se nang tšhelete ba salela etsa
2: ba lefu ya le go na le
1: tšhelete monna motho o na ke ga dimilione milione
2: ya ha dire o na leng ha o na
1: ga mokotlakotla
2: ha le fitlhile le fitlhile DJ Boots
1: ha le kokote le a nka la tsamaya
2: I swear le etsa jwalo ke utlwile dithoko tsa mafora akege
1: dithoko tsa mafora mabomza icon di a stress tsona di a stress
2: na me du tlile ke
1: ah di a stress ma bomme
2: petrol 93.370
1: ah di a stress ma bomme
2: 28 batho ma modimo liter 20 cent
1: theko tsa mafura akho
2: 28.60
1: re gutlala mola hapa hapa
2: ma bomme na na tri bo tsona la di nyulile ka 4 rand ke di 4 rand ta chetse sna ke 8 cent 73.80 tsena ke di 4 rand
1: re gutlala mola hapa hapa
2: ai back to square one DJ moma made back to square one back to ke o ke ona challenging ke bua ka yona ke rena botse re tlo iphumela re ntse jang
1: ha khona ba fetu ke ne ka
2: ele go nala batho ba ikentseng le jala le go fisa le fatshe
1: me ma ke ne ka what's up ke ma bomza bile re na stress because we've got stress let's just laugh ne ha la khala let's just
2: nice like na
1: let's yeah let's call ma khubudent in love not even live let's see what we can do
2: Awa
1: mogeri sa mo awa mogeri no ke moletse sene ke ga ipapalle token let's re mamela taba ke nna mo tlogwe
2: ah ke nna mamfuni
1: ono ke gwelen this man kana ba tsa kotula ma khudi
2: fale ma simo mo se mo sa ke molo mafte mo kwase go mafte o ma simo
1: ntsa le molo kana ba tsa kofula ntsa kofula ntsa kotula fale bo halo ba ba hale me ma khudi ka simoletse difeng
2: letsetsa jalo
1: tswantle ba tlongwa ke ma khubedi nna ma bomme oa motho sa beng wemela
2: go sa talente mo nimpe a ho
1: motho sa beng wemela go sa tsana
2: kona aua
1: nna ma khubedi ya motsa ma
2: o a mpa ha mme o la go ausi o a tshwara tabo e ka lo just genuine no e bona gore ha ena thabo yona ha se ya go fela ke comedian
1: nna ma khubedi nna ya motsa nna ke motsa ma bomme ba mo la PCFM ke metse tsema shoma ba di le metse go bomfa la fa le tswa ga bone re go ba jwa le metse go na ke manta hane a le manta jena
2: ke
1: la bobedi
2: bona batho ba tla mo sebetse go tla manta ga tseba
1: okay
2: yeah
1: let's do this
3: champion tsenja tsa se metinya na ke fokometso ga ma police a demo la no go bona asa tswa ga dithunya fela ba le kile ka ye se ke go kometswa ke go ba tenne uniform Ini fama ya bana ke ona ethunya. Ba pele sa tsa tsa thunyika uniform.

leng go ba ke tla o tlela le moqhaka wa tlholo nke tsa ketella pele ya mabotho a gago go ba roposetswa ka mosadi ke tla kgantsha lengweleng teng go thetefatsa kete sa banna ba tla suaga bola pule moqhaka re tle go kakatetse diateng.

0: tsena tso tse tswang ke tsena di otswa ke lebo ke motho a di bitswang DJ Boots ah wa bona tsena ka go tsetsa mogala ke va siminye no malanga Baba PC FM sentse go dumelisa hohle mo le nteng ka lebitso ke motlatsi Ketra Peter ke yellow bone ya PC FM 92.8 ho ya mana ona 4.3 megahertz ka tsebo re ha ba se ba o tle tsena e ba jwa le wa tsebo ho lokela ho letseng ho lokela ho letseding ho lokela ho letseding he ai ka nnete ba diela ka noto e o di ba diela ka noto e o di mo bo lebo mona a tsamalo a buto mtala Abdum Dala, ba ketela ka noto e hodimo he re re bona ona taba tsa bona di ka tsa maka mogofeng ke metsetso ya ne ka bang emene ka morao ra yane ya bo tshilela ka mogodi ba di tsama ka teng ke batle ke bona gona ntho tsa ka di etsa jwang ka mo he all right he ke la bo be di bekeng e ke la bo be di bekeng re re bona gona taba tsa ka di tsama ka mogofeng e le gore tsebo o kena ho tsena tsa dipapale ge tsebo kena ho tsena tsa dipapale a ke nnete ehle ba qetetse ka nto yo dimo jwa le ke tsane tse le ho kena o tla kena o se ntse o ja efa mo o tla kena o se ntse o ja efa o le betu ga khona chat o lokela go qala kae kae o lokela go qala kae kae e le go ditaba tsa rona ditsebo tsa mayantle re ke tlhiki hate tjena re ke tlhiki hate tjena ho bane jwale ke a bona ntho tsa ka ditlambaizisa ka nqene ke a bona ntho tsa ka ditlambaizisa e le go tsebo go mathantle re felletse ke la bobele bekeng mabira PC FM ka mogodi taba ditsa mang ka teng wa hopola gore re tlotla re sheba gona tse etsalang ka mona ga dipapading e ka ba ke difeng re tlotla re sheba gona tse etsalang ka mona ga dipapading e ka ba ke difeng haholo e le la bobedi tjena haholo e le la bobedi tjena re tlotla re sheba gona tse etsalang ka mona ga dipapading e ka ba ke difeng e le gore ntse re shebile gona tse etsaetseng le mafelo a beke ke difeng le tse etsaetseng mafelo a beke ebile difeng jale re tlotla re sheba gape gona tsona tse etsala mafelo a beke e ne re yang re e lebile e ka ba ke difeng Yeah. All right. Shebidori. Di papari a di kadile tjena. Vodacom Premier League. A Division. Sentse di otlana jwalo. Sentse di otlana jwalo. A Division. Vodacom Premier League. Sentse ke tshokere. Ke le ba DJ Bootsy. O na tsama le Lebo Antiko. AKA Mbambumbum. O tlo o renyana boraro. O fitletse o renyana bo. E bo tshelela. E ba o tshwere ka mansion afternoon drive. Ne ba o tshwere ka mnate a ho. E ri ketse tjena. E lo re taba tsa rona. Di tsebo go tsa mantle. Ge tsebo go nne pahala ke bona bona taba tsa bona di etsa ka mogofe gobane ntho a ka kanke gana o tlaya o ntse ka lana o ntse ka lana kampa all right mabelo a PC FM ke metsotswane e ka bang e tsheletseng ka morago ra yane ya botshelela o tshwanetse o kene go rona ka lenane la gona la dipapadi le e kalang go reng ene ya botshelela le tla fitlha pheletsong go renyane ya bosupa wa tseba gore ga ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le motho a bitswang my checker thethela phumo a ntse a le teng ka mogo ditaba di tsamayng ka teng a ntse a le teng checkers e le gore le ena o ntse a tlhaile mane thabeng a ntse a mphare cat tswa le tsena moshimane wa ka tswa le tsena tswa le tsena tswa le tsena e le gore ge tsebo etsa ntho tsa rona re nepagetse e le gore ge tsebo etsa ntho tsa rona re na pa hetsi re ketse tjene re ketse tjene
1: hore re tsetele ga tse se di tlo fa se no se hlano e le mbalo se e le di jabatu e le se futa futa e le di phako e le di fofane metropolitan le PLMC ba ile ba re approach ka November ba re ba bona hona le tshimitse se sponsor ga dikini me ba batla hore ba di so re tsona bonyane dipego e mong bo amohele yang ba hore ba be presentable le jalo ka di team tsena tse dintse golo but also ba be ba be le mogwa wa replica e le hore le bona ba tse ba tsoga re tsetsa tsena tsa bona e le hore ba qale kgwebo ya bona e tsa thusa di business team tsa team tsa bona ka yona replica eno no vale budget ya bona e be ba dumela hore ba reke from us ke siya we ya ho le di replica tse 100 for team engwe le engwe ya manang le ba sotlwa ndi ke bana ba reka yona jersey ya ho for each of the team tse tsa hano le di replica tse 114 teng tse tsane vale gona le ba sutseng ding ke ka nete ga bona le gona khulutse ena no go ke morero mo na go hore di thimitse na di de standard eng tsa thimitse di ding
2: bo bontsi tso gona le tshwana la go launcha nenneng ya ba go lo ba le botata ka ditaba tsa gore na bo mamba sponsor ga ke mam bla bla ga cha tima ma o ba mona ketapele ine le siyo ka nete taba yo ka re go ka re go ka re ngwena o le motho ketapele ine le siyo ka mara ka lefa go re hlere ya tabeng ne le siyo ketapele ka mara ditaba tseno tso di bontsitseng o reng o bona mo o le motho
1: cheka wa tswa ke bone ke tla re khile ha o ntse o bua mo president ka nete ya re ke mo emetse wa lefa o emetse lo sa o eme le ditlong la lefa empa he ka nete ine le siyo ka go tloga ketapele ya lefa empa jwang ka batho yeno ka o gona mabaka a bona a itse mo ba yo ditabenjana tsa mofute o ka nete ha ke itse ha ke ba tlhoki ka mogona ba bile siyo lo ba nang ba gerisane le president ya PLMC o ta ba emela ka ba ba bile siyo ho ba le kwa o go ba le sele tsa bona le PLMC
2: ere go botse mona ke a utlwa ho ga ere go botse wena ho bua le bona le le ga o le mofani o bua le bona hore na ke ta pele ne le kae bo emedi ne bo le kae ba lefa e ba itse invitation ne ntwe ka ba ba o jwetse
1: ke bua le PLMC
2: e bo bo ile le bona ke go mention ba bitse bo bo ile le bona
1: a tshe tsebo nya ka PLMC ka nete ba itse ba ntse di invitation lo ka ba ba ntse ka metla e le hore ha ba le ditaba tsa mofuta ona di stakeholder ka go fela di dinye di biteng go tla moela tipa yeno no so ka nete ke batho ba o ke tsebang hore ha ba tshwere ba le ke ba entse ba bo e ya ba la

0: mabara PCFM sentse ke go dirisa gotlhe mo leng teng ka lebitso ke motlatsi Catra Peter ke Yellow Bone Mellow Yellow the Talk Team Finest mo e katse sekola ga o rata o nkampitsa SK ke aparo nomoro 3 ke a noisha PCFM Sports e kalang gona jwa lefitlheletse go reng yana bosupa ga ke tsamaye ke le mongwe ke tsamaya le motho a bitswang DJ Booty my checker thetela phumo a ile le boantikwang tsa bona go raya dikofi di dula hantle disosa reng tsa teng tho nngwe le nngwe e dula hantle ka mokgwa o ditaba di tsamaya ka teng mabera PCFM ke metsotsane e leshome le motso mongwe ka morago ra yane ya botshelela PCFM Sports sentse ka na le yena bus then ka setlhobeng sane sa dijabatho football club re tlotla re sheba gona tsona di bapetsi wa mafelong a nabeke ke ntse re sheba ka tsane tsa Vodacom Premier League e Budan.
1: Ah, kaka pari kaka pa.
0: Shapu zeti.
1: Ah, watiba zama zama.
0: Ah, na unrata wakampita SK. Yao sa watu weke sekula. Kapo mwekezi sekula mpita fela SK. Kianuisha.
1: Wanuisha.
0: Ah, kianuisha budena. Kikori kianuisha.
1: Kikabena.
0: Eh, wangiti. Utiwa seke pamisele to seke nwishiche.
1: Kabe na.
0: Shapuzet, hot man.
1: Aye, monati chaka kapani kaka. Neti ni njia ni njia wa tishe kaman kapa. Kuno ponsi ukubi. Aye, kwa wana wale. Babu mahala ni kwa hello, mahala hello.
0: Hello, mahala hello.
1: Yepine.
0: Consistency.
1: Neti amu di mo continuous.
0: Consecutively.
1: But 10-3, I got a little bit of a wale botlo a dile mo le mpae ka nnete ha re lise wa de good start ya re go thetsa ka nnete taba tseo ka tsa tseo re di fitile re tshutile o tloa ka tsona ja re tsa dinna o sa lona ba mmata sports arena ga re wa pala sa pasa mano ya le tsa di botlo tsentse ke wa botlo ga ka nnete ha ba atamela ha ba atamela ke go di ja re ntse re tla mohlangana le ba sibe ba tsale tukane nga e fumana ona papa di yere le tsena le go tshumiya tshebe mpa he bo holo ba bona ba tlhiti ba kadiki o tshantana o tshenke light train mpa he ba bang o ka nna wa bona go tsosa fela e tsose go tsiya mo tapa mo ka wa di a anta tlo ya pa ke maemo re khuile ka le leng fela go go re tama ke pa pa ba ni le ka jo ba ke tlo mo na jo le go tla nna hore se ma thelebile ba na ho she ba ke re tlo di matile o papa di ke bohlano ha go na le ona re matile mpa pa di nya ba tshetsa jole ga tama ga nna ina ina ina me pela bona bona nne ga heme go bana re tse mo ga nteng ke madumo ka di ke tlhile go tena ke taba ya go nwa ba re mo na to mo ntse ke ke go tshisa ka ditebe ha ona la ile mo go mo nyane o ga ke jeng ga ke ka ithumana ke se re tlile mo ne empa ya o sane 3 o'clock ba mba ka sport arena a re ba pa le sopa ka mo nyane se ntse ke wa ba ga tibo ba papa di ya bola maoto ha ba fihle empa ya ka o khitlo ba re ba ikanne ka sepapalo
0: This is the
1: ke ka hola utlwang papadi nena ga nnete la ga thata ka re ya tlhiki ba ne re re fa ka 3 point empa re tlile point re reng ka batla ka go tsetse a go o ba re wa bona hala ke o di te bana ka la go nwa ke ka kapa o re ba o tlile 3 point a so ba lo tlhula ke taba ya go bana tsana jwale ka la go nwa le tsholo ne di tsi yo bana ha ke e di hana mo nna ke na ka tsifi e di hana o tsena ka tsifi empa ya se ma ga se ma so fela e di tsankopane e di tsaba le bona ba se tsona ba ntse ba ka meri ke di a kopala ka kapa go ntse ga se ke nna go ntse ga tshwara le bona batho ba lo ha ile mona re ile ga mafosa empa ene e tla ya ka tsela ya o sane o tla ba o ya go ka kapa go ruile bo ithuta ntate ke bo holo a holo ba tsapa tsa ke ba tsapa fa pa e pa pa le tsa bona go ntse ya
0: tlhakile ba then ngwana mme re re kopane mafelo wa beke re bona gona di otla ka mogofe
1: e ya ga gape gore ke a tseba mosumo o sane ka nna ga tetella ga tla kopana simpa he tle di tse mahala go tlo go sane di tse di o club ba mpa ta tlo tarena ke ba pa re so pa sa mane ya le di shunta tsa tsa ka metsi di di 3 o'clock ga re ba pa re so pa sa mane ba se ona ka ba mpa ta sport tarena yo le ke ne se di ya le ke tlere a ba o sane re lo kopana e ke batla ke ba tshile tsona tsa bui
0: o iketile ngwana mme re tle re bona gona motlho mo re tla bua ka re tla bua goreng yana botshelela se go utlwa gona le sebedise
1: jwang
0: let the good time roll mabra PCFM ke ena bus then o tlhaga setobeng sane sa dijaba 2 football club ga o le tsene ge ke mathe mora rapita ke bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogofeng ga o sheba mabra PCFM metsotso ke yane wa tlantle e leshome le metso e tsheletseng ka morago ra yane ya botshelela hei na le batho ke bana ba nshebile ba otle double clase studio ba shebile gona tse tsalang ka mona ka double clase studio e ka ba ke difeng a ke ntho tse ntle fela totsentle fela ke tlotla ke mathe ga botla go fela mabelo a PCFM ke bona gona ke be ka fumana motho ana bitswang le go atsholo ka mana ka Premier League Management Committee ile yena nga hlare CMM ka mono ka Premier League Management Committee o ntse o hopola go beking ene e fitileng e ne le ha ba kgetha chairman wa bona e mosha ka mogodi taba di tsamaya ka teng jwale re tlotla ge bona gona ge ke be ga o tla di double click tsa gona khatlhakhatlha re bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogofeng go bana ha o sheba mabelo a PCFM tsona di tse di tsamaya hantle a di tsamaya hantle ba tlatsitse digeu tseneng di le teng ka mogodi taba di leng ka teng ebile re tlotla re sheba gona e kaba re tla motholana mohlomong go utlwa mantswe a hae gona yena ka mora kgetho ya hae ka go Premier League ebile o entse nalane hopola gore le go atsholo ke president ya setlhopha sane sa members ebile ke sebapadi sa setlhopha seno sa members ibile hape o kgethetse ho ba ka go Premier League Management Committee e le hore ke achievement tse ngata tse le go a bona hore motho a bitswa le go atsholo o di fitletse ibile ona graduate selemo se ona graduate mokgotsi wa ka ona apaga le ena selemo se ke le tlotla ke sheba ona taba tsa bona di tsamaya ka mogofeng ke tshepa hore re tla bua le yena ka mora ditaba tsa ntsa half past 6 ke tle ke sheba mohlomong re mononye maikutlo go utlwa gona yena e le phala e ntsha ya Premier League Management Committee maikutlo a hae ke afi re ke re utlwa gona yena maikutlo a hae ke afi ha e le mona e le phala ya Premier League Management Committee ka mogo ditaba di tsamaya ka teng ba tla ke mathe ke tike mathele ka mane ka setlhobeng sane sa diwodi ha e le mona diwodi e ne bapa le setlhoba sene sa dijaba 2 football club mafelong a napeke pekepeke ke batla go mathela ka wena ka nceno ke bona gona go tla o tla ka mogofeng bane ke sa o fumane go latela gona ko o batla jwang ka nce pekepeke ga ke utlwe gona gobane ke sa o fumane ka mogo ke o batlang ka teng ka ncena re ke itse tsena ke bona gona ke a mo fumana pekepeke e le gore re tle re otle re tsebe o fetela pele e le gore re tle re otle re tsebe o fetela pele mabelo a PCFM ke tlotla go fa gona Vodacom Premier League mafelong ana beke e ka ba yona e bapetse ka mogofeng gobane wa gopola gore ne di bapala tsane sa Vodacom Premier League le ka mana ka A division mafelong ana beke ne di bapala di bapetse ka A division di bapetse ka mana ka Vodacom Premier League di bapetse ka mana ka B division ka mogodi taba di tsamaya ka teng re tlotla re di sheba e le gore taba tsa rona di tsebo go loka ntle le mone mabelo a PCFM ka mana ka setlhobeng sane sa Matlama Football Club le teng re tlotla re sheba motho a bitswang Themba Talane wa setlhoba seno sa Matlama Football Club re shebe gona yena maikutlo ke a feng ha e le mo setlhoba sae sentse se tswela pele go sebetsa gantle a Matlama go tlhakile o batlanke re bitse coach Thabile Seka mona re tle re tlo bua le ena re utlwa gona a kare re Seka batla re ke re o bitse le wena re tlo tla go bua le wena kwano hunter tycoon pontse gobedu re utlwa gona maikutlo a gago ke a fe tshebetso e bonala e le ntle tshebetso e bonala e le ntle ka go setlhobe seno sa Matlama Football Club ebile o a tlhaka gore a vision e batla e pharaletse e bile e bonahala hore na ke a mofuta ofe ka mogo le ntse le sebetsa ka teng ntle le mona mo PCFM ke tla bona gore na ke be ga buisa le motho a bitswang China ka mana ka cycling le Soto go bana ke bona gore le bona ba tlotla ba kenela libilo ka mana ka Kenya ka mogodi taba ditsama ka teng re ke mathela ka setlhobeng sane sa matlama e tla ga ke gutla ke tumela gore motho a bitswang pekepeke o tla ba sa eme meemo ge tle re buisana le yena ka mona ka setlhobeng sene sa Diodi Football Club. Ela Mutima.
2: Ah, yellow busy
0: Chapuzet.
2: Ah, botso tiba ba hona tse ba ya hotna lo
0: o monati.
2: Ah, wa itse papa o betsa
0: se la bolo. Diarwa.
2: Ah, malaga jongwe lengwe lengwe monate ka kapa e golo ke thabo fela ke monyaka ka go tlhopa sa matlama wa bana hore four wins four games go monate monate bra ya
0: ntse le hantle so go
2: na 100% dira hantle mga
0: ei
2: yalla
0: ke tsi u ka di papa di complainer gale ke tsi u ka di papa di complainer. Ke tswa go a complain a gala wa ntse wa je ke di ya khola ke di ya khola a ke kwa batsiwa
2: ah ke ba tso tlhalo ga ande semba ke le papa le hetsa ke di hobona ba ke le tswa
0: eh
2: ya na
0: Mutimba a ke tswela pele ngwana mme ke a tswa gore AGM di tla ba ke tsa AGM di tla ba tse ding ke tsena tsa liki ya rona ya Vodacom Premier le ka mo go se tlhoba sa rona sa matlama sentse se sebetsa ka teng o kala ga dife
2: a re ga pego le re se re ie mo mo
0: ha ka le teng ngwanese
2: a re ga pego le se pata matlama le se lokela e be se ie ie mo ka mmanta ona o fitse ka ba ka la hore ke ntshihleng tlemetse ba teng e bile re re e mola o wa tlhopa sa matlama hore go be le ie mo go lo buisana ka ditaba tsa tlhopa sa matlama empa he hona mmanta go la wa bona ha e tlametse go e tshintse e se di ga ipintsena pa etseng e bile ntse e tsamaela le molao go bana molao o kgotheletsa go kgwedi pele bonyano bo ntsha sethula e jwa mme o laelelelo ga molaetsa ona o ile watswa ka mokgona pa etseng o yang go mabranch mme go bona ba sa ka senyelela gotlhe mo bakaisana tsa batse senyeletsa molaetsa o jalo le o metsa ditho tsa setlhopha sa matlama mme ke mona me e le gore manta a se o kopana o bonagala ga a ka ne le kgogamo e ke ke ya bokata batseo gore fela re itse go yane ya 14 November 2026 mme tlakile gore tlabe re le ka gara molao ebile re fanne ka monyetla o mogolo wa gore batho ba lo inagana gore na bonyane ba tla tla ba lotla ba bua kang
0: Mutimba gona mono ngwana mme ke bone gore ne le fanne gore na ba tlang ka karolo AGM-ong eno ya setlhopha sa matlama ke difene kapo di-supportara kapo batsetsi ba nang le botho ba selemo sefeng a ko tlhakisetse mosotho
2: nete ya modimoka kapa e ne tlakile gagolo gore batho ba nang le botho ba 2025-2026 ba tla kgona go kena ka moo o tlaelelelwa gore 2026-2027 e ne ntse tla kgona go kena empa ga o ne o ka tsitlalela go yona fela o tlaelelelwa gore batho ba bangwe ga ba swenke botho ba selemo sena mme o boetse gape gore batho ba bantšhe ba tlhotlhobong ka botho ka re ilwang ya selemo sen mme tlele setoka gore o tlo ba betsa ka taba tsa bona tse fitileng kapa taba tsa bona tse ba tlhokang go ya pele ka o karedi e le gore batho ga bana yona empa ga o ne o itse 2025-2026 o tlhoo gore ate motho a tsayeng ka mono ke nako o sa itse ga banka botho o jwang so e tlile one sebo etaba tseno tse jalo
0: e le gore jwale Mutimba ba nang le botho ba 2026-2027 ba excluded kapo go tla etsala bang
2: ba 2020
0: ba nang le botho ba season yona ena ya 2026-2027
2: ba included ka kapa e kgolo
0: o e le gore ba dumeletse go ka kena
2: ee empa ne re sa batle go tsitlhalela motlhomong a ke go tlatla gore 2026-2027 kgete ka nako eno la 2025-2026 2026-2027 o kumane gore ga a swetse relaunche ga mataba tseno kapa ka nako nngwe ga a swatamele ofisi jo etebe sepe gore o swere ntho ya 2025-2026 ebe ene le karolo ya tsamaiso yo a tlo bua ka yone empa yolo seo gore batho ba ka pele ba kene empa ntse re tsewa gore botho ba 2026-2027 bo ntse bo le nakomo ga o dumelela o kene.
0: Alright, ile go hlakile ngwana mme botho bo dumeletsweng le ka November jo le ka se le ibeile botho bo dumeletsweng ke ba 2025-2026 le ba 2026-2027 Ah, we get it, Mutimba. How do you all appear when I'm a tela fella when I'm on AGMO? How do you put them so to run a harad in total calibua at one? Kitty fee, Catsavori, and we are in door, Capoadi agenda, in Enzelo or Shay Sauri. When I did it, I was to pass in Samatama, executive committee, Yating, and Kalamono, Mutomota was so chogana, said inside in total calibua, a kitty fee.
2: O rwalo ga ga pae kholo engwe ene lo ka elukiswa e structure sa tsamaiso ya tsapa sa matsapa a ga bua ka structure go ba tsene ba tla dumelana mo solo mong go be le president technical go tswa president vice president then tena ka tsotla fa na president di ngata tse di tsabela mafateng a mangana mo hlomo e ka nna ba mphe ka bo president finance ke tse ga re ntse jwa go le mong wa kholo ya tsapa sa matsapa engwe ka e se bua ke molao was to pass a matam, amendment. Although the whole Tara when you have to go to the law and not to go to the law, a hotel like a post at East Kappa, to the Hawa flag, rather Asia, the Boka, the Catching Chatter, the Roller, and had yellow when Yan would be a bigger.
0: Ah, we could eat him, but I'm not a couple of fella. This is a fella coming to me in one am a Rikanaka with Papa Talona, a Savara Comprimer, Kinta Tabi Seca, Willa Samaya, Ayaman in Asia when I also.

0: Ewa wana mojangena du. Molato wa mkari kafkini se tako lebotlo lwa metsi. Molato ji.
1: Ibile je kopa le ho kadi ma ambogele.
0: Onzo go ya ho kae wena mona?
1: Ke ho lata tjhelete eo ntate a e romelletseng ho tswa Afrika Borwa.
0: Ke ho lata tjhelete ka dikafkini se tletseng malebota. Di tlo hama le pelo fihla moo. Lo go ntate wa ho ha tsebe a ka ho romella tjhelete ya jena ka mpesa. Onzo le lapeng moo. O dula sekafkini seno re ja mojana tjhelete e tla jena ka mpesa.
1: Hele, o ya hantle ntate moo. Lo bona ja tseba ho botlo ding ka ka ho fela.
2: Go hela ho sokola, beng ka wena se ba ka ho romela tjhelete ba le ka ntle ho na. Ebe e kena ka hara account ya hao ya Mpesa. Ba ka ho romela tjhelete ka Mukuru, Mama Money, Maizaga le Hello Pesa. Vodacom Mpesa, changing lives.
0: Hey, wana.
3: All right. Bane se batla wetsetse. He? Bane se batla wetsetse. Re ke etse tsena mabiri wa PCFM le hore ntho tsa ka ditsebo tsa mahantle ke lokela ho kenke ka nqe. Lokela hore kenke ka nqena e le hore ke tsebo ne pa.
0: Mo jangena du.
3: A ke kgona ho bane ho ntse etsa la tsena. He? Cat. Tlwele ngwana mme hle re mathe ka nqena re tsamaya.

mme metsotso ke mega gore fa letso rena bo supa re boya golo yelo bone ya PCFM re boela ha pere kopana le wena go tsane le nanong la tsadi papadi ho tsena jero la ditaba ka no PCFM lona le biso ka re ke se tlhlolong ka jeno ke la bobedi megodi ya mphalane hlola matsatsi a a tseleng a le selemo sona ke sa dikete tse pedi mashwa bedi le metso e tseleng mle na he ke le tlang kwano ho wena sala moyeng manta ho isa la bone o tlwa horeng ya bo supa ho fihlela horeng ya borobong le ka jeno ya ka letsento ba ka ho beelana na moyeng ke nna thapelo le kanyane re tlhaba mmoho o tlwa ona ke lesena ho fihlela horeng ya borobong. Metsotso e mene re foraletse ho rena ya bosupa jelo ka mehla re thakgola ka ho lekola nalane. In a legal as a Sidina Ceremon Sasagate Maholaro Bong, Mashima Selecting Alamitsu Isupiling, 1967, Mo Kapak Likbon Sauri, Iling Selemo, Selecting Fair, La Camera Hore, Sotu, Telefuma, Yolo, Buipuso, Mo Healing One Size Yolo Sonsa Samola, Paramenting, Yanaha, U Amanajolo, Capasi Amanajolo, Hutli, so how about Wabala Healing Hutobana, Little Holamolao, Batuan Africa Bo, Wakanako you. Di kamano di pakentsa Lesotho le Afrika Borwa ya mehla ya kgethollo ya mogabe apartheid di ne di le bohlokwa haholo ka ha jolo Lesotho le ne le pota le kapaha Lesotho le ntse le pota potilo yolo ka botlalo ke naha ya Afrika Borwa. Setshwantsho sena sa molao se ne se bontsha jwalo kamano e rarohaneng kapa e complicated ya dipolotiki le tshireletso dipakentsa mmuso o neng o sa tswa fumana jolo boipuso le moaisane wa yona ya matla e leng Afrika Borwa. A ho le tsena ha re ma tere ke nena hinya gepeta mo nana le supa ho gne ka letsa tsirina selemong sa sekete magolo a robong mashume a sepileng ana le metso e me ga go 1973 mo e gepeta le Syria di le ntsa qala jelo tlhaselo ya tshohanyetso ya sesole gahlanong le Israel e le ntse ile ntsa qala jelo ntwa e ile nya tsejwa ka ho ke ntwa ya Yom Kippur tlhaselo ina ile ya itsahala jelo ka letsatsi la Yom Kippur e le letsatsi le halalelang ka o fitisisa kalendareng ya bajuda ha boholo ba batho ba maIsraele ba ne ba keteka jelo letsatsi la phomolo la bodumedi mabotho a egepeta ile a tshela jelo canal ya Suez mme a kena jelo sebakeng sa Sinai Peninsula ha mabotho a Syria a ne a hlatsela jelo dibaka tse ding tsa sesole tsa Israele tse sebakeng sa Golan Heights mme sepheo se seholo sa egepeta e ne e le go tlisa sebaka sa Sinai Peninsula seo Israele e neng e se hapile seo Israel e neng e se hapile nakong ya ntwa ya matsatsi a tsheletseng ya 1967 ha Syria yona ka letlhakore le leng e ne e batla jelo go gotlisa sebaka sa Golan Heights mme ntwa ena he e tlhalosa jelo ile ya hohela matšhaba ka pele mme qetelelong ya baka jelo kgotlhano e maatla dipolotiki dipakeng tsa Africa le Soviet Union. Ntwa ena go tlhalosa e le gore ile a fela jelo ka tumelelano ya go emisa ntwa ga morago kgweding eno. Are matere ke nena hinya Uganda mo nalane sipong hore ke ka letsatsi lena selomo ke sekete magolo a robong le mashome a gobedi 1980 mo ntwa ya merung bush war ya Uganda ilenyang ka dilemo tse tsheletseng ilenya qala ya bula jelo tsela bakeng sa kagolo e nngwe ya moferefere nalane nyana ha yeo go hlano ina ine ile ya qala jwalo ha masole a ka bang 500 a pele a neng a tshepagalela jelo maetapele wa mohatelli Idim Amin a kena Uganda a tswa ditlamong mme a tlhasela kampo ya sesole e Koboko karolong e ka leboya bophirima go naga eo. Uganda e ne ebile le dilemo tsa meferefega dipolotiki le digaruru ka mora go tlosa gwa Amin pusong ka selemo sa 1979. Tlhaselo eo ile ya tshwaya jelo qalo ya ntwa ya e rometseng kgatlhanong le mmuso wa moporesidente Milton Obote. Se ileng sa qala jalo e le borabele bo bonyenyane qetellong se ile sa fetoga jelo borabele bo boholo mo ditlhopha tse fapaneng tsa bohanyetsi di neng di lwantsha jelo mabotho a mmuso mme ntwa ena ile ya tswela pele go fitlhela jelo ka selemo sa 1986 a sesole sa National Resistance Army sa Yoweri Museveni seng ka matla a puso e leng se ileng sa fedisa jelo kgotlhano empa ha sa qala jalo nako e nngwe nalaneng ya dipolotiki ya Uganda. Re ntse re le gona egepeta na le supa gore ne letsatsi le na se ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a gobedi na le motshelo mong mo moporesidente wa egepeta Awo Sadat a ileng a bolawa nakong ya parade ya sesole Cairo. Sadat o ne a shebeletse jalo parade ya sesole ya selemo le selemo ya la 6 Mphalane e hopolang
ha e gepeta ene tshela canal ya Suez na kunyantwa ya 1963 a di thotsa sesole di hlasela sethala seo aneng a le ho tsona ba bolai ba hai ene le batho ba tumelo ya bo Islamo ba aneng ba hanyetsa jolo maano a Sadat ha holo holo qeto ya hai ya ho batla jolo kgotso le naha ya Israel ka selemo sa 1978 Sadat o ile a itsana lane ka o saena ka pautiki na tumelano ya Camp David le tona kgolo ya Israel Menachem Begin me ka selemo sa 1979 e gepeta ya e ba jwalo na ya pele ya maarabo ho saena tumelano ya kgotso le Israel la tumelano yeo ile a itsa kele hore Sadat a tsebahala lefatsheng ka bophara ho kenyeletswa jelo le ho fuwa gau ya Nobel ya kgotso e boitsa hape a itsa hore a seke a ratwa haholo ke dihlopha tse ding tsa maarabo le tsa boislamo Sadat o ile a hlokahala jelo ka lebaka la dikotsi tseo di fumaneng mme a nkelwa jelo sebaka ke motlatsi wa hae e leng Hosni Mubarak ya ileng a buisa jelo e gepeta ka dilemo tse ka ba 30 a re fete re kene jelo naheng ya Thailand re ntse re holi tsena tsa nalane moo isupang hore e ne le katsatsi lena selemong sa 1976 moo e nngwe ya diketsahalo tse mpe ka ho fetisisa tsa dipolotiki Thailand ile nyetsahala university ya Thammasat e Bangkok me o hlalosa ba ithuti ba ipelaitsang ba ne ba bokane jelo university ho hanyetsa ho khutlela Thailand ha moeta pele wa mehlengwa sesole wa mahateli e leng Thanom Kintakom yo mmuso wa hae o neng o se o kitutswe dilemo tse tharo tse fetileng pele ho moo me Tsitsipano ile a iketseha haholo mme ho seng hala 6 Mphalane mabotho a tshireletso mapolesa le dihlopha tse hlometseng tsa sesole di ile tsa potapota campuse mme tsa qala jelo tlhaselo kgahlanong le baithuti batho ba bangata ba ile ba bolawa mme ba bang ba bangata ba tswa dikotsi ha ba bang ba ile ba llelwa ke ditshepe le ha o le jwalo palo e nepahetseng ya ba shudeng e ntse e sa hlaka ha morao letsatsi leno sesole se di sang ka matla ka ho ketola mmuso wana ka nako eno mme ya fedisa jwalo ka potlako nako ya puso ya demokrasi sina henyo ya Thailand ke ka mongwe go hlopetse ka tsuka teng ho tseno tsa nalane mme re be hantle mo setso le shumere fa le tsogena ya busupa ke na go re re tle re tsena jalo ho tsa magaogao tsa machaba le teng re le kula go gona ke difentseng tsendi e tsahala ho phatlalala jalo le lefatshe empa re tle re qala jalo mona Afrika Borwa teng re le kula tsa magaogao

0: are kena Afrika Borwa re fumana hore di presidente tsa mehleng Thabo Mbeki mo le Jacob Zuma ba tla fana ka bopaki dipatlisisong tse mabapile dinyewe tsa TRC. Mbeki o tla hlaha ka pele ho moahlodi Sisi Gampepe ka la 19 le la 22 Mphalane ha mohlahlami wa hae e leng Jacob Zuma a tla fana jolo ka bopaki ka la 22 Mphalane. Mme dipresidente tsena tsa mehleng tse pedi di ile tsa leka jolo ho etsa hore moahlodi Gampepe a itukulle boemong ba hae bao ba modulasetulo wa dipatlisiso tsa boahlodi mabapi le tshitiso e ka bang teng ya dipolotiki dinyeweng tsa qoso tse amanang jelo le nako ya apartheid tse ileng tsa latela jelo mosebetsi wa TRC. Diteko tsa bona tsa molao tsa ho tlosa Gampepe di ile tsa feila lekgotleng la molao wa motheo. Malapa a batho ba ileng ba phologa kgatikelo e kgolo ya ditokelo tsa botho nakong ya apartheid ba tsejwang jalo e sehlopha sa Khalada ba batla ho tseba hore na ke hobaneng ha ditlolo tsa molao tsa nako ya apartheid tse ileng tsa fumanwa jalo ke TRC di sa ka tsa batlisiswa le ho tjhotjhiswa ka tsela e nepahetseng. Ke tse ding tsa dintlha tseo jwale ba tla lebela hore batle ba kene ho tsona kapa batle ba di arabele dipresidente tsena tsa mehleng ka pele ho komiti ka pele ho TRC nakong eo ba hlahellang matsatsing ao ke a boletseng pejana. Re ntse re le hona Afrika Borwa mono ditabeng tse ding Thabo Bester ya ahlotsweng ka lebaka la tlolo ya molao e amanang le tlhekefetso ka motabo o tibetse diagente tsa hae kapa baemedi ba hae ba molao nyeweng ya hae ya ho baleha tjhankaneng. Mme o hlalosa jalo hore o sa tla ikemela kapa a ipuelle nyeweng eno. Mme nyewe ya hae e tla qala jalo ka Mmesa selemong sa 2027. O tla ipiletsa kgahlanong le tsela eo a tshwereng ka yona ha a ntse a le tjhankaneng. Mme tsena kaofela o tla ipiletsa mane le lekgotleng le phahameng la Free State ka la 17 Mphalane. Bester o bolela hore dithibelo kapa restrictions tsa tjhankane di mo sitisa jalo ho kopana le babuelli ba molao ho fumana jalo disebediswa tsa molao le mekgwa ya puisano. Motho e mong he ya ileng a baleha jalo motho eno ya ileng a baleha jalo tjhankaneng o qoswa jalo ha mmoho le kgarebe ya hae Nandipha Magudumane le batho ba bang ba supileng ba qoswang jalo ha mmoho le bona. O tobane le diqoso tse amanang le ho baleha ha hae setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa se Mangaung ka motsheanong ka selemo sa 2022. Magudumela le batho ba bang ba tsheletseng ba qoswa jalo ka ho mo thusa ho baleha. O tla di hopola diketsahalo tsena tsa moo yena Thabo Bester hlaloswang ha ho ebile jalo le setopo se ileng sa akgelwa ka hare ho sele eo a neng a le ka ho yona sa mokana e ka ke sa Thabo Bester ka mora hore jalo ho tle ho tjheswa ka ho sele eno. Mme athe yena ho hang fela o hlile o tswile hona o balehile mono ditlamong ho sa le jalo nyewe ya Magudumane eo a ileng ho e hlahletse ka pela ho lekgotla la molao wa motheo mabapi le ho kgutlisetswa ha hae naheng ya habo ka mora ho tshwarwa jalo Tanzania yona e ntse e emetse jalo qeto. Re ke re tle re di bege gotlo mono hetseno tsa Afrika Borwa re kena jalo naheng ya Kenya moo ho hlaloswang ha e le gore Kenya e tlale le tshwaetso ya pele ya lefu la Ebola ka mora gore monna wa naha eo ya neng a dula Democratic Republic of Congo DRC a tlhokagale ka mora gore a gutlele jalo naheng eo ya habo. Ba lefapha la tsa bophelo Kenya ba boletse gore ba se ba tlhophisitse lethathamo la batho ba 28 ba ileng ba kopana jalo le mofu o kenyeletso jalo le ditho tsa habo tsa lelapa le basebetsi ba bo pelo bo botle empa phela ha jwalo hlalositse hore ke tlhatlhobo e lengwe fela e bontshitseng jwalo tshwaetso. DRC ile ya phatlalatsa jalo ho qhoma hwa bo 17 hwa lefu lena la Ebola bohareng ba motsheanong selemong sena. Mme lefu lena ho hlaloswa ha le se le bolaile jalo batho ba fetang 15,000 Afrika dilemong tse ka bang tse 50 tse fetileng. Mme o fitlhela ha jwale e leng kapa o fitlhela jalo la 2 Mphalane mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o hlalosa ha le hore ke mafu a ka bang a ka hodimo dikete tse nne kaofela ho tswa ho ditshwaetso tse ka bang 8,468 ho tloha jalo lefu lena le qhoma botjha ka motsheanong e leng ka kgwedi yane ya May. Ke tsona tseo tsa matšhaba e ka ho le tjenahe re tle re fetela jalo ho misifalla disanyane ya tla re balla jalo ditaba tse phethelang letsatsi ka puo ya Sesotho a re mo Facebook.
1: Kajeno Lesotho le bile hara dinaha tsa lefatshe tse iketekang beke ya matjhaba ya ditshebeletso tsa bareki moo ditshebeletso tsa lekgetho Lesotho e leng RSL e sebedisitseng monyetla ona ho ananela lo le bohaba sebetse ba sebetsana ka kotloho le bareki ka karolo ya bona phanong ya ditshebeletso. A bua le PCFM ka jeno motlatsi wa commissioner ya ditshebeletso tsa digital Monghadi Tshepora Letoane o itse beke ya matjhaba ya ditshebeletso tsa bareki e fa a resela monyetla wa ho leboha le ho ananela mosebetsi wa basebetsi ba sebetsang ka kotloho le bareki ho kenyelletswa ba madibohong, ditsinga tsa ditshebeletso le ditsinga tsa mehala. Ka Letoane o itse ho sebeletsa bareki lekaleng la pokello ya lekgetho ho boima haholo ka ha ho akga phetisetsano ya tjhelete, empa basebetsi ba RSL ba tswela pele ho phetha mesebetsi ya bona ka boitelo. A re RSL e kenya letsoho ntlafatsong ya moruo, mme sena se etsa hore mosebetsi wa yona e be wa bohlokwa ntlafatsong ya naha. Ho phethetse ka ho tiisa boitlamo ba RSL ba ho matlafatsa phano ya ditshebeletso, a ba a leboha Basotho ka tshebedisano ya bona le setsi. E mong wa matitjhere ebile e le ga diphatlhalatso wa mehleng wa mokgatlho wa matitjhere wa LTTU, Monghadi Tiisetso Rasheleng o re matitjhere ke ona a hlahisang le ho bopa motho wa ka moso, empa ke ona a sa tsotellweng ka ho fetisisa. Rasheleng o boletse sena puisano le PCFM ka jeno o re hara tse ding papisong le bahlanka ba bang ba mmuso, matitjhere ha ana matlo a bodulo ao ba a sebedisang le ha ba sebetsa dibakeng tse hole, empa bahlanka ba bang bona ba na le ona. O tswela pele hore ha fela matitjhere a sa hlokomelwe ke mepuso, ba tla sitwa ho etsa mosebetsi oo ba o tshepetsweng ha bonolo. A re nakong ya ho feta, matitjhere a ne a fuwa monyetla wa ho intlafatsa, ebe ha ba kgutla dikolong ba phahamiswa mesebetsing ho latela bointlafatso bona, e leng seo mebuso e ileng ya se tlosa tshebetsong. Ho feta mona o re thuto ya mathomo e lokela ho fara ka lesedi ho bana ditabeng tsa kgwebo ba sa le tlase dilemong e le hore ba tle ba itlhahisetse mesebetsi. A qetella ka ho ipiletsa ho mmuso so ho sekela dillo tsa matitjhere tsebe le ho wafa tlhompho e ba lokelang. Motlatsi wa tonakgolo Justice Nthume Majara o re Lesotho le hloka tumellano ya selekane sa moruo e tla thusa ho theha kgwebo e tsitsitseng ya difeme tsa diaparo e seng fela ho le fumanela mebaraka. A bua mmokeng wa bosetedi wa Europe le Africa Brussels, Justice Majara o bontshitse diphepetso tse tobileng difeme tsa diaparo ka mora ho fihla pheletsong wa AGOA le ditefiso tse ntjha tsa lekgetho tseo America e faneng ka tsona. A re ho etsa hore mebaraka ya Europe e be e atlehileng kgwebong, ho hlokahala melao e hlakileng ya motho ba etswang teng le botsetedi bo matla ditsebong tsa lehae. Ho sa le jwalo, motlatsi wa mongodi e moholo lekaleng la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng, Dimpho Masilo Motsamai, yena o ile a hlahisa menyetla ya botsetedi mafapheng a metsi, matla a hlwekileng le temongwe. Ke hona mmokeng ona mo Justice Majara a ileng a tlotlwa ka kgau ya ho ba mosadi ya ipambotseng tsamaisong le puso e nepahetseng. Mokgatlo wa bahlahisi ba farelane le Seiboko Teateane Mberia o kutile dinku tse fetang 3,900 le ho hlahisa mekotla e 82 ya boya le hoja ho bile le diqholotso tse tjametseng tlhahiso. Modulasetulo wa mokgatlo Monghadi Motsamaing ya Redi o supile ha diqholotso tsena di nyotobeditse dihwai ka ha tieiso ya boya e ama boitlhopho ba dihwai bakeng sa temo e latelang le ho rekela diphoofolo meriana. Ko re dihwai di ipeleditse ho bareki ba boya ho lefa ka nako e le hore di itlhophele temo ya dijo tsa dinku le ho di rekela meriana. Nyaredi o re mokgatlo o boetse o kene ditshenyehelong tsa dipalangwang ka morao ho bolellwa hore di se di isa boya mafeteng e seng maseru jwalo ka ha e ne e le tlwaelo. Ho feta mona o itse pula ya motlopotlopo e bolaile dinku tse 10 tsa dihwai tse fapaneng e leng taba e bakileng ditshenyehelo tsa ho rekela dikonyana lebese. O supile ha nako ena e sa ba e ntle haholo ho dihwai ka lebaka la ditlamorao tse bosula tsa phetho ya boemo ba lehodimo, empa ho kuta hona ho etsahetse ka nako e nepahetseng. Ha re phethela, mokgatlo wa lefatshe wa dijo le temo FAO o re ditheko tsa dijo di ile tsa nyoloha hampe kgweding e fetileng ka lebaka la boemo ba lehodimo bo ntseng bo mpefala mmoho le tshitiso tsamaisong ya tsona hara tse ding. FAO e re ho nyoloha hona ke ho sokang ho bonwa dilemong tse nne tse fetileng. E re maemo a mabe a El Nino a nyollotse ditheko tsa tswekere, ha tshitiso ya kgwebo lewatleng le letsho le motjheng wa Hormuz e nyollotse ditjeho tsa dijo, thollo le koro. Theko ya nama yona e tla wa e theohile hanyane. Ramoruo e moholo wa FAO, Maximo Torero, o hlokomeditse hore e bang maemo ana a dipalangwang le boemo ba lehodimo a ka tswela pele, sena se tlo bakela bareki kgatello haholo ba rekang dijo le mafura dinaheng tsa ka ntle. Ka o leleng FAO e le pa hore kotulo ya dijo thollo selemong sena e tla ba e ntle ka ho fetisisa ho sa natswe mathata a teng a kang a El Nino le a ho tsamaiso ha thepa mawatleng. Ditaba di fella mona, mamelang tse ding hape ka Sesotho o sa no se metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

mamedi metsotso ke mashomo mabedi le metso mene itse ga ke sa re ke a bua ke ha e palamana sa nonyala le kabelana moyeng dula hantle mashomo mabedi le metso mehlano re foreletse go rena ya botsupa re kena ditabentse ya manang le dipetoho dithekong tsa mafura ke tsona tse o ritlatlhegetsa go le jelo pisano tsa rona le mabapi le tsona jelo ka ha o hlile jwa e bonahala e le taba entseng e bue ha me e bile jelo itlisitse maikutlo a fapaneng empa ha fapana ha kalo e hlile boholo bolla jwalo ka ditheko tsena tse ke tsehileng jwale tsa mafura bophelo bo bonahala bontse bothatafala go ya pele e re ke tletle ke o fetsona ka morago mono re tla tswela pele jelo ka tsona ditaba tsena re kene jelo go phatlhalatso ena ya ditjeo tsa mafura e phatlhaletsweng jelo ke letlole la naga la mafura Petroleum Fund mo ofisi ya Petroleum Fund e tsebisang setšhaba gore go tlaba jelo le phetogo dithekong tsa mafura go tloga ka laboraro la la 7 Mphalane 2026 e leng osane naga ka bophara theko ya petrol 93 e tlhaloswa e tla nyologa ka maloti a magago le disente tse mashome a supileng 3 maloti 70 disente litera ka nngwe mme theko ya petrol 95 e tla nyologa ka maloti a mararo le disente tse mashome a robedi 3 maloti 80 disente litera ka nngwe theko ya diesel 50 e tla nyologa ka jwalo ka maloti a mararo le disente tse mashome a robong a metso e mehlano 3 maloti 95 disente ke litera ka nngwe ka tsela e tshwanang theko ya parafini e tla nyologa ka maloti a mararo rule disente tse mashome a robedi 3 maloti 80 disente litera ka nngwe mme ditheko tsa mafura diterekeng tsotlhe di tla ema ka tsela e latelang go tloa gosane moo jwale petheko ya petrol 93 e seng e tla ba 28 maloti 20 disente litera ka nngwe athe petrol 95 ditjeo tse ntšha e se tla ba 28 maloti 60 disente litera ka nngwe diesel 50 ditjeo tse ntšha e se tla ba 34 maloti 90 disente litera raka nngwe ha ka ole le parafini theko tsincha isitla ba 25 maluti 90 disente litera ka nngwe me he ditheko tsena tselo go ditse mona ke tse fitileng jwa lo tlasa tlatlobo petroleum fund e le tsa jelo ba ho bi botle ba mafura ho rekisa ka ditheko tse molaong o latela jelo phatlalatso ena ka ha e le tlolo ya molao rekisa ka ditheko tse ding tse fapaneng le tsena tse phatlaladitsweng ho bile le ba ho bi banka monyetla wa dipetoho tsa mafura o nana banka monyetla.

e le go tlo tibisa ke ditabeng yena ka o buisana jelo le setsebisa ditaba sa moruo o utlwa jelo kgatlhamelo ya ditheko tsena tse ke tseileng tsa mafura go rena di tloge ama ka tsela ya mofuta gofeng motlhomo jwale re sheba le mekgwa e meng e teng yeo mmuso o ka e sebedisang bakeng sa go fokotsa boima ba ditjeo tsena gagologolo go basotho ke tla buisana le setsebisa moruo ntate Kgotso Mahonko ga magaonyana ga lenaneo lena le ntse le gatela pele jwale re santsane ke le gona mona ditabeng tsena tseamana ditheko tsena tsa mafura ga se patala tseng jo lo ke le tlole la mafura petrol and fund ba bo itse hape ba ntse patala tso mo ba bontsha gore ditheko tsa mafura le sotho di fetola kgwedi le kgwedi ho latela jo lo diphetoho tse banteng maemong a batshaba le maemong a naha jo lo diphetoho tsena di kenyeletsa theko ya oli e tala kapa e sukang e sebetswa le dihlahiswa tsa mafura tse seng di hlokisitswe sekgahla sa papanyetsano ya ditjhelete ha mmoho le disenyehelo tsa ho tlisa mafura ka hare ho naha dintlha tse kgolo tse bakileng phetoho ya ha jwale dithekong tsa mafura ke tse latelang ya pele ditheko tsa oli e tala theko ya oli e tala ya Brent e nyolohile ho tloha jwalo ho 87 US dollars barele ka phato ho ya ho 99.80 US dollars barele ka lwetse 2026 sena ke keketseho ya se ka bang 14.7% e leng 14.7 lekgolong mme keketseho ena e hlalosa jwalo e bakilwe ke ho tswela pele hwa dikgohlano pakeng tsa America le Iran ho setsitsi mabapi le lo ya oli motshopurong wa Street of Hormuz o nyoloha ha disenyehelo tsa ho tsamaisa thepa ka dikepe ha mmoho le ho fokotseha ha mehlodi ya oli e bolokilweng ntlha ya bobedi e bakileng ho nyoloha hona hwa ditheko tsena tsa mafura ke ditheko tsa dihlahiswa tsa petrole dimmarakeng tsa matjhaba ditheko tsa matjhaba tsa petrole diesel le parafini le tsona di nyolohile ka lebaka la ho fokotseha ha phepelo ya mafura le ho fokotseha ha mafura a bolokilweng lefatshe seng ka bophara sena se ekeditse ditshenyehelo tsa ho kenya dihlahiswa tsena ka rona ena ya Lesotho ntlha ya boraro sekgahla sa phapanyetsano pakeng tsa loti le dolara ya America loti e theohile hanyenyane boleng ba yona kgahlanong le dolara ya America ka lwetse selemong sena sa 2026 o hlalosa jolo ha e theohile ho tloha jolo ho 16.1644 ho ya jolo ho 16.221 maluti dolara ka nngwe kapa kgahlano jolo le dolara mme e leng jwalo ho theoha ha boleng ba luti ka ho e ka bang 0.29% e le hore boleng ba luti kgahlano le dolara ya America bo hlaloswa jwalo bo theohile ka 0.29% ke tse ding tsa tseo jwalo di hlaloswang ha di kentse letsoho ho nyoloheng hona hwa ditheko ka mafura a rekiswa jwalo dimmarakeng tsa matjhaba mme ho sebedisa jwalo dolara ya America ho fokola ha boleng ba luti ho entse jwalo hore mafura a tswang dinaheng tse ding a be theko e phahameng haholwanyane ha a lefshwa jolo ka tjhelete ya naha ke tse ding tseo ba di hlalositseng mme ba hlalositse gore sena se behilwe jolo kgatello ya gore ditheko tsa mafura di tle di nyolohe jolo ka ke hlalositse he re tlo buisana le setsebi ditabeng tsa moruo ho ka re thusa ho utlwisisa boemo bona kaofela ba ho nyoloha hwa ditheko tsena tsa mafura ka morao ho mono re tla buisana jalo le ba mokgatlo wa makoloi abaedi re tla buisana le ntate Lebogamoya o tlhaa jelo mane MRTO mme re ke re utlwa jelo maikutlo a bona e le beng ba makoloi a baedi haholoholo jalo ga re shebile gore tlwaelo e ebe gore motlhomong jwale ha ditheko tsena tsa mafura di eketseha ha petrole e ntse e eketseha e ba jwale seo se tla aba jelo ditefiso tsa makoloi a baedi empa re tla ke re tlo utlwa ona go fitlhela ga jwale maikutlo a bona ke a feng mme mogalo wa bona go tloa mona go ya pele na ke o feng re tla buisana ka tsona he ka morago re tle re buisane le setsebi ditabeng tsa moruo ntate Moya jolo ka tlhalosa o tla latela ka morago re tle re buisane le ntate Kgotso Mahonko mme o feta mono jolo ka ha letsatsi la maobane le letsatsi la matjhaba la matitšhere re tla ke re tlotla re kena jolo phisanong ya manang le matitšhere jolo ka ha re tseba gore matitšhere ke batho ba bohlokwa haholo ka hare ho dinaha kapa lefatsheng kwano bao e leng hore jwale ba kenya letsoho ho bopa bokamoso mme le ho jahe jwale ba isa mosebetsi yo motlhakalo empa ba ntse ba tobana jolo le diqholotso le mathata a mang a itseng re tla ke re tlotla re lekola hore na matitšhere a Lesotho kwano ona ke diqholotso difeng tseo ba tobana le tsona mosebetsing wa bona wa
letsatsi le letsatsi re tla buisana mono le ntate letsatsi ntsebolane ntsebulane ha le nano lena le ntse le hatela pele re ke re ke na jolo ho tsitaba tso tsi ya mana jolo le matichere le ho ja he ba ne ba keteka letsatsi la maobane empa se o tsitsahala ile ho re ba ntse ba tobana le dikolotso tse ding tse itseng.

0: motho sa mo kula ba iti hana tsinana ka mo ya mo ata ga nang ka na re sutu ha se solution ha o dira o ba le tsoma pilo nga ba tho ba pilo nga go ba pilo nga manga ba ba ke tsama kula ba dite na ri ka ga dinyo la tsa tsena o sa tsa muso o tswa go pilo ga ba nne ka patse ma shuma ba ga go lo khale ah and that taba you ha re tsi tsa go ba se mo ba ne ha gona mo iti a tla gona o palama o ka mo haile ba ma ka tsela ga nka mo tsara ga ba nne ke fetse ma lutu ka to bo ke fetse ma lutu ha na mo iti a ka gona o palama ka ka se tsheta tsa tsela tsa ha mo la go ka mo se tsuma ha bana ba ja e bana ba ya sekolong ka e ke ba tsene ka fa nyela de nyela di tsana go le ba tsene ga tse ga nka se thago lo e di thago lo ke ho re nang dile go tla go dia fatshe le muso re se be re bo petaba o rena go na re bona jwa mme go na ka sentse kana le ditaba tso ka ga di biang go na se bona jwa
1: okay
0: se go go go para pro muso ga tle metsa mafuga ke go ntse ba ite
1: ka
0: ka ka go ha le nkulene ke ya ba ite kulina ba ite ife mo nye ka go ha le neng ha itsela mafuga mo mo no ka ga jeng itsela ka permit ya teng ita ye khetlo go ke go ya ba ite o ba le lotso le le lwana ha o itse go o le ka o kenya letso ga tla metse mo palami ga tso palama ga go bene ko wa bona tabi wa ga tla metse mo fula fela go ntse ba ite e ga tla metse mo palami ya nene ya mwela mo putu ta stase ya ga chance ta gate ya itshokolanga bo ka go motho o vete e lo tabi no ka bona fela ndate ina le ka yo re nga se ba mo swa ka tata fela di bisa di lo ka go tlhotla ba kopa nna go bote bona ka nnete le ka tio sa fuma thaula bo thata bona na la bo ka tsa wa se bitsa ba tsona
1: ya pele molemo mwa le sotlo ba sotlo ka fela nda ka le tlhakogeng la lona ntate moya ho fetu ha ka pa hona ho nyuluha hona ha di tsheko tsa mafura ho le amajwang na kunyena yo jwa le mohlomo le ntseng le tlotla le kopa kopano ka pa le ba le kopano le muso lona le tlotla le amajwang le bimba ba makoloi ha le mo di price tsa mafura tsona di tla be di nyuluhi
0: mohlomo wa ka ka sona sena se botsa fela se tinta tina ga jeng fela ho sasa ho ba se se ka tla go nna go ha re ntse re metse go papala le muso re ga jela tana ga go ho ba se se ka tla go nna go nna ntate bo tlo se bo tla se tinta ho tlo hana jwa ke tlo fa matla ka ntate wa ka re ntse fela go ya diesel ona le quantum tse tsa ka diesel ntate ona le tsinana dibisi tsa ka diesel ha ba di thaga ile nngwe e tsa fetse tsana ele go ba itiba ba bidika kuluing ka mono no go ha ba neng re ha ba neng botsa tsa maluti wa uto ha ba neng litara tse pedi ke 70 maluti hala 70 maluti tsa ke ba itiba ba ka ka kuluing yo ka mo o tlo bona go ba ne botsolo ba sa bo sa le teng mo ele mo tabu ka bona fela ka nnete go bona re tsene sentse e kala le sentse re ga ile mo dinyampa ha go tsa dira ba gana ba le putjo ke sentse re bua kana tabu ena na go ba dire ke sentse re bona go mathata tlo ba teng me putu nya bona ka nete ke fihle ke ka toga ba se muso ge go pe muso ka tiri nya ka mpoka ya tanga ding ho ja o kene ga kene tafule nya bitsa le bona go ga ona botshata bo ta ba ina ka bona fela nda pe ka nete e ka ge itse tsa bututu a o ja sentse ke tse bututu wa neng go sa ata ha re bone ka ga hona le tshelete ka e fumana ka pe e di 4 plus 1 ka po di kunisa ma local ka po di kuni di ka itse sang la pe ya mpumpe
1: Nade moya re le boila holong that ka nako ya ha o di tlhakisitse ka lehlakoreng la lona ntate re tla boela re buisana gape lona nakong e tlang ntate tanki ke ntate le boha moya o tla jwalo mogatlong wa ditekesi MRTO ke ga diphatlhalatso mogatlong o jwalo mme re buisana jalo le ena go utlwa maikutlo a bona jwale ka mora gore jwale go tle go eketswe go ejetse ke lo di theko mona mafureng di theko tsa mafura di tle di ejetse he ifile ke mathata go tla le bona ba hlalosa gore le rona jwale e ka ho dimo ho rona go bana jwale mohlomong ha re fitisitse ke lo boima bona ho ba palami re tla be re ba inke ka itshelete ya gore batle ba patala jelo transport e ketse healing re ntse re bona re phela le bona ka hare hona ena ka hare metse le metsana gona ba bang ba sa sebetse maemo a moruo a putlame ka tsela ena e tsena meputso yona e ntse e menka le nngwe e sa eketse re tla be re go itsa le jang me wa utlwa le bona ba hlalosa gore mohlomong ba dumela gore mmuso ke ona o ka tlang ka thagollo mohlomong tlhenya

0: ya go gatlametsa jwalo jwalo. Re rata gore ga re le mothating ona mamedi getle go fe monyetla o kena jalo go tsona ditaba tsena tse manang jalo le diphetogo ditekong tsena tsa mafoga tseo jwale go bonagalang gore etlhile jwale di batla jalo di phame ka segatlha se godimo gagolo. Re kere utlwa jalo maikutlo a gago go tsona. Re qadile ka go bua le setsebi ditabeng tsa moruo, mme re phetela jalo ka go bua le ntate Lebogamoya go tlhaga jalo mogatlong wa makoloi a baiti. Re lakatsa gore ke re utlwe maikutlo a gago go tsona ditaba tsena. Nomoro ya mogala ke ya 2121 9956 kapa +2665 99 56 ke 2121 9956 kapa +2665 99 56 kamana ka WhatsApp nomoro ke 6200 99 56 6200 99 56 o ka etsa le voice note ka mono. Mamedi dumela. Khoso ndati.
1: Ke le buile a holo
0: yena ebile o ibua ka letlhakoreng la bona e le baganni gore e sentse re tlo kopana jelo le mathata a golo duma bapalami nako tse dingwe le bona ba sentse ba sena tšhelete mme ba patala ka tšhelete e ka tlasana mane. Mamedi dumela. Kgotso ndate.
1: Ke koduwa mphena. Go sontse o kwa fela go tsasa. A ba le tjaga e lata mashu a magago. Koloi ntse sentse di tsaetse le thotsa ba itse. Go tloa o tsasa o sontse o kwa ke mathata. Wela hai. Go re o tle mo game le mo bana. A ke re wela petrol. Go re mafuga a makoloi. A ama tsa yohle. A tlo tla ama ditlhosi, a ama mafura, a amangere a jang, a ama letswai. Mme o santse o kwa gore mona go tlhokala. Mmuso o ka itelang, ore o ka wa itelang ka tseba gore mmuso wa o monye ne re ga maemo a ba mabe kere. Ke nnete mafura a ja nna a nyoloa fela tsena wa utlwa ntateo ke segatlha se odimo gagolo se sa le dintlwa tsena di kala. Me mmuso o loka wa etsa gore ga go etsala nthe ka re ena ya ba ka nnete wa gatlhagatlhametsa mme papanye ba teng kore jale e leng gore ena e se batla mmuso o ka wa ijelang gore ka nnete go be le seo se etsang go seng jalo re shele kore re shele ka ofela re shele ka ofela gobane ga ke tsebe na ebe ke manga e senelo se na tlare nna se tlo mpota ka tlhoko gobane jalo ka ke bontsi Haila
0: ntate mo haila re buile go lo ntate ka maikutlo a how di tabentsena tse a manajelo le ho nyolo ho di tshekontsena tsa mafura ka bona ka WhatsApp nomoro ke 62009562009956 ke nomoro yo o ka tsenang ka yona ka moka WhatsApp mo me ditumela
1: ina ke ntate mo lo taka go go mo
0: ntate taka ka mogana ako
1: So nahana o kana o lo re sente go a bona go ga ba e bua ka mmong ka fleng le mmong because mmu so so ntse o tau ke na ya ke kai le nge le na so nge tsho bala bona go le tsena nda temo ya go bua ke ka ha ka ntwa ya boga go ya le fa go ka tsela ntse ka halang e le a o ke di naha di naha di tsentse makwala and bo kwala bona naha tsentse sentse di lwana di tsang tsabukwala bona ka yona tsela ena ena ya hore ba o tsena ha ke nana o re di ke di tla ipapang so wena nda ke nda ke ntlo muso wa le so ke le muso a feta boga le muso a kae ba kae ka se ba ge ya dema we hore ba ipapa nye ke ho ya nete nya di jaba bona le ntlo ke set well so how na foto mane a go ka o bua ditaba tsa ntaba ga go ya le fast sender dem

Ba tshoba la ba sebedisang parafini. Ka nnete, bana ba futsana bana, ehlile ha e kore, e tlo ba hodisa ka

0: rata haibe litara para sini tlo ba 25 rand 90 ke tlekere 26 rand ka ne ke ba tlo hula ka thata bona bona bona ka le ha re tsebe haibe mmuso ha o kenye letsoho gahlanetsa batho bao isika le ona dizia haibe ke 35 rand ka ke tlo le yo ka nnete ke tlo ba mathata sela ke tlo hula ka thata moruo so ntse o nyotedi
1: lo ona wa na ga le so ya le ntate molalle ere ke tle ka mona ka WhatsApp ke nke melaitsa e tinga kwano ntate le tswaga go ntshwagele ke bona putso ene se e ne le teng kwano ntate mahunko ke bona WhatsApp ina ke na go nyo ene ntse tlhina le buthata ke ne ke makaletse go nambo ba ne melaitsa e sakini impajwale e se e ke ne impajwale ntate mahunko ha ke sana le yena kwano fela putso ntate le tswaga ene le hore na ka tsebo ya hae tsamaiso ya moruo a kare ho ba le nako yeo ditshenyegelo tsa rakgwebo di ka fetohang morwalo wa moreki e ne le potso yantate letshwaga e re ke nke maikutlo a mang kwano e re ke itsetsena re nke maikutlo a mang nomoro ke 6200-9956 ka mona ka WhatsApp 6200-9956 yo o ka etsang jalo molaetsa ka go ona ka mono re utlwa maikutlo a gago mabapi le go eketsega gona ga ditheko tsa mafura utlwa go sane ntate e re ke bone dumela morena lekanyane nna ke utlwa jalo ntate moya a hlakile haholo o le ka go bebofatsa ditjeo molemong wa mmuso le setšhaba gobane ga mmuso o ka kenya jalo theolelo go bona go tla sebediswa jalo tšhelete e tla senya jalo kapa o tla kenya jalo tšhelete e tla senyana ke mmuso ke a leboga ke mechanic ka dithabaneng ore okay uri ole ntate moya ole ka jalo boifatsa ditjeo molemong wa mmuso le setšhaba gobane ga mmuso o ka kenya theolelo go bona go tla sebediswa jalo tšhelete e tla senyana ke mmuso ke ntate mechanike ka mane ka dithabaneng athe ntate mokete ena ore mongaka reswele le lebe ke o re mathateng ke ntate Chaplin ke maikutlo a hae ka mona ka WhatsApp di tabeng tsena tsa ho nyoloha jalo ha wa ditheko tsa mafura ile ha ho le tjena re tle re fetele ka mona re tle re fetele jalo ka mane ka mabenkeleng empa e re ke tle ke bona hape ke hopotse tsona ha ditheko tsena pele ya ka mona ka mabenkeleng ho rena ho sane ditlahle di eme ka tsela ya mofuta ofeng ho ditationeng tsa mafura ho phatlala jalo le naga petrol 93 setaba 28 maloti 20 cent petrol 95 yona setaba 28 maloti 60 cent ho han disele yona ke mathata a fetang disele ke mathata ana a haisale e setaba 34 maluti 90 cent litera ka nngwe diesel 50 o tloa ho thata litera ka nngwe o tloa ho sane se tla ba 25 maluti 90 cent litera ka nngwe ke mathata kwano ao jwale e hile jwale re le naga re tobaneng jalo le ona gagolo basebedisi ba ona mafura ana e ka ba a makoloi kapa a sebedisang jalo haimane lapeng a kenetsang jalo kapa e kang jalo brafini jalo e re ga o le tshena metsotso e le leshome le metso e supileng pele re fitlha goreng ya borobong re tle re mathela jalo mabenkeleng ka morago mono re tle re gatele pele re ke re mathela jalo mabenkeleng
2: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara beha mogha wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: o tlile o kena dipakeng me o tsenya jalo yona subsidy kapa gatlhametso ho tsona jalo ka ha o tlile o tlhalositse gore gobane mo medimo o supile kwana gore ditheko tsena tsa mafura tebelelo ke gore di tlanne dinyolohe jalo jalo gobane go bonagala jalo dintwa mane e sa laolege mašhabe mane gagologolo ge shebile jalo tsena tse lwanelang mona moo jalo oli e amegang gona teng go bonagala o tlile o sena matshwao a gore e tlatle emi se major le sena se bula go mohlomo ke ka nna ga bona go etsetse ha hona ho tlile ho ntse ho tswela pele ditshokong tsena tsa mafura ha fela mohlomo o sa sebetsana jolo le ntwa tsena tsentse di tswela pele mane bo shabela bo hare e leng Middle East mohlodi ke hona mono muso o ka tsena dipakeng wa white subsidy empa jwale di president le di tswela pele hore di tle di etsetse empa ne te ke sala hore ho tla bo sa tswane ha muso so o tsene jolo di pakeng ba me di dumela Handle that they were not pillar. That they cover
1: the Macal and Penna House, the Joe, the annual law, that in Totona, Valemok, Unto, Oshabau, Wata, Dinaha, Tena Tahona, Tanyo, Africa, Hadisa, Yuka, Tanyo, we did it. Kamoso, House and Adinto, Teba Tafana, Udireka, Direka, Habunolo Ban. Bona ba house o sheba di ntho tsa bohlokwa tsereng di tsere bophelo mo di hlayang ha ona botsitso ba ntshereng ke bophelo ba hore go ka tswelwa pele ka hore mohuwa o ne le tsane ba bona ba house o sheba di ntho tsena o ntse o sheba go bona di ntse di nyolwa ba le o sheba ba tswa ba sebetse le go na fela mokgwa wa rona re le naga ketsa ente e le bothata ba ntshena dinaga tsena tsa rona tsa Africa ga di sa ikopanye go bokeletsa ntho tsena go gaeba dinaga tsang di na le mathata bona ka bo bona ba leke go gabanye ba ka neletsana moruo go santse go bonalawa ka moga dilemonyana lefatshe le tlaba le mathata go ba gaeba ntho tsena di ntse di nyoloa ka tsela ena ke nyoloa tse go bolela go na le batho ba bangwe re reng ba keke ba kgona go robala ba fumane bophelo ba letsatsi ba bo bonolo go tla nno go be thata ka dinako tsotlhe ntate kore nna ke yona fela ntho ntse ke sheba gore ga fela bona ba sa sebeletse go ikaga gore a baneng ba gae ntho e lengwe jwale dintho tsena ba di latemane ba di bokeletse ere jwale nako e bang mathata a maatla bona jwale ba kgona go di sebedisa ka bobedo go jwale moruo o be dipakeng tsa bona goba go santse go bonala magoa re a bona gore a tshwere moruo fela jwale bothata ba bona ga ba nagao ya go ba ka tsamaisa moruo ke batho ba ntwa jwale ntwa mo e leng teng e a senya ga e nna ke bona ka ntse le dikeletso lo gona jwale e ntse e le kgoloso go bona batho bana ba mmuso bona ga maemo a nantse e tsala na ba tla thusa basotho go kenya letsogo ga baneng le bona ba nne ba nolofalweng ke bophelo ba letsatsi goba gaeba ditseo tse nantse di nyoloa ke na ise bophelo go tla ba
0: jalontate tanki ntate kabelo ke le buile golo ntate bosibo monate ke le buile golo ka maikutlo ao a gao tla gopola nakong e e fetileng dikgweding tsa go feta jelo ka kile ka tlhalosa le ntate ke a gola ntate mahonko ena o ne a tlhalosa gore ke ka nako e telele jwalo mmuso wa lesotho ntse o tlile o kenya letsogo go gatlhametsa basotho dithekong tsena tsa mafura ka tsela eno ya subsidy e le gona go leka go fokotsa jalo sephadi mme o entse motlhala gore ga o sheba ditheko tsa mafura kwano mona lesotho o di bapisa le Aforika Borwa mane o tlalelela gore phapang e teng Aforika Borwa di batla di le ka godimo nyana mane ke tseba mane maputse mo o tla fumona gore ba bang ba baganne ka dinako tse ding jalo ba tshelela ka kwano ka lesotho bakeng sa gore batle ba fumane jalo mafura ka teng ka lebaka la gobane ka letlhakoreng leno di jeo ke tsetleng di ejetse healing di jeo ke tsetleng di ejetse healing ke bone di mbatla mathajelo mana go bo maluti a mashume a magago ke mathata ke mathata a o jwale hleng re tobane jelo le ona le fase le hleng le tobane jelo le ona re tabane ke dikibwa kana go re ntate ta ka hlalositse kwa no re a le hantlolo ke la go to sebetsana jwalo dinaha dikedi kopanye medi sebetsana jelo le hore mohlomo jwale ba ke ba ye mane mo jwale taba tsena di go landing ka ofela jelo ka ke hlalositse le pejana mona petrol mfanti le hlalositse hore tsena tsohle ke ka labaka la ditla mogao tsa ntwa ena ngetsetso e 19 etswela pele mane bochabela bohare le ka labaka la ho fokola hwa ludi kgahlalano jelo le dolara ya America mo hlalositseng kwa no hore ludi ithiwile jelo ka miratsi ba hore ludi ithile iphegwe ka pa iphegwe jelo le iphegwe jelo le ganta Africa borwa me ithiwile jelo ka ntwegetsang 0.29% me jelo ka ha he thekisetsano ka phapanyetsano di magatseng wa machaba ho sile ho sebediswa jelo dolara ya America me jelo ha ludi la hlelwa jelo ke boleng sena se bolela hore hlile jwale ditjeo di a iketse ha ke tsedi ntsa tse ba di hlalositseng kwa hore di kentse letsoho hore ebe mohlomong jwale re ntse re bona di price tse ntseng di iketse ha tsa mafura ke ne ke batla hore ke tle ke shebe jwalo ditaba tse ding kwano pele re phethela kwano metsotso e mehlano pele re fihla oreng ya boropong re tse tsena re tle re tsebe hore re tlotla re phethela re bele hape re fete mona ka pele ka potlako fela re ka gutla re se re tlotla re phethela bane nako ya rona e setlhile e fedile.
2: Ana mokgwa wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM e o mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

medi ke metsotso e meraro pele re fitla horeng ya borobong re tle re phethela jelo ka mona ka WhatsApp re ke bone maikutlo a dinga kwano go tsontate o tsebe mzuku mona hona le sitisa mafura sekwetse sere mafura hayo empa antsi a leting ke maikutlo a mmedi ka mona ka ho WhatsApp ke yona tawe ne go buang ka yona ena ya hore ke go lata benyana ke hore na mohlomo jwale di mekhatlo e tsireletsang bagedi re tla ke re buisana jolo le bona Consumer Protection Association CPA ma emong e gang ana ba bareng me ba tsena dipakeng jwang ha o le tsena mo jwale mafura tla mong a le teng empa jolo beng ba di garage e ba batla batla hore ba tle bang ke monyetla hore ba tshware jolo mafura ano a bona e ba batle ba tle ba tsebe hore ba tla rekisa jolo letsatsi le hlahlamang kapa ho sane na go nyeo ditheko jolo di sendi di etse hile ke taba yo re tla ilekola ina le bona bana ba tsireletsang bareki hore na ba re eng ka boemo bona boteng hobane ke taba e teng ena e tsalang ha o qala ho phatlalatswa fela hore di-price di a nyolwa ho sane jolo hone jele tsena wa bona hore ke sekgatlha se seholo sena di nyolwa ka sekgatlha se seholo e le hore jwale ba tla fitlhe ba fumana kapa ba gona ba salelwe ke go ngatanyana profit obane bona ba di rekile nakong ena yeo di sokang di nyologa mme jwale ga se ba di rekisa ka ditheko tse iketseileng o sane ba tla tle ba fumane profit ke ka gona ba tlileng ba tshwara mafurana re tla bua ka yona nakong e tlang ere ke bona maikutlo a mang ntate Chaplin o re bothata ke gore naga ga ena makuka mo e bolokang jalo mafura ka bongata ke a gopola kwano mmuso o kile wa bua jalo ka taba ena ya go gaga jalo makuka mmuso o na wa gona jele tsena wa bua jalo ka taba ya go gaga moo go tlatlhe o bolokela jalo mafura teng mme ke a gola ntate mahonko o tlhalositse gore direcefe tse o re na le tsona gona jelo tsena tsa mafura ke di ka re sustaina kapa ona gore tshwara jalo beke fela ga go se o ka thobele motlho mo phepelo e ya ema jele re se re shebile mafura a teng ka gona o tlhalositse gore o latela jalo dipalopalo tse teng re ka ba le mafura bakeng sa beke fela ka mora beke e tla ba mathata ga re tlile ga re na makuka kapa direcefe tse tlhileng di nepagetseng ke tla ke shebe gore na tabeng ena ya mmuso ya go gaga jalo lona le kuka lena ke gopola ke mogalo o ileng wa ba teng ona mmusong ona ke tla ke shebe ke mpa fela ke sena ke sa gopole gantle go gona bele tsenana ditaba tseno di boemong bofeng re tla ke re di shebe mabedi ke go raya borobong ke fitlha ke lopheletsong helenano lena la kajeno la setlhotlholong ke le boile gagolo ke thapelo lekanyane re bele gape re kopana le wena nakong e tlang re ne regile gore re tla ke re amekelo ditaba tsa matišhere kwano empa jole ke re bile le bothata ka kwano re bile le bothata re se dile gore re tle re kene jelo go puisano eno e jwalo o tlogine la matso metsing e le ka rile ga tlhalosa pejana mane re tla bona gore nage ba le tsona neng nakong e tlang ditaba tseo ka ga etlile e le tsa botlhokwa a re bele gape re kopane go sane mabathepula ela ye mapone o santse a le teng ka lenano la Back to Your Roots.

momedi bana le ba fapane ka mme momedi lore bomme ba bana ba bagago ene mongwe na le ba babedi bana ba babedi ke one one ga ke sharp ntse ka etsala le ka lehlakoreng la bontate bo momedi jele ga re nke ka lehlakoreng lena fela sentse re mateanya le lehlakoreng lane jele bana bana ba tswadi bontate wa bona ga ba tshwane mo mamedi ga ona taba he bana ba ntse ba gola ka nnete bontate ba support boemo bo bo momedi he e ba ke fetsa motlhala ka bona ba sekolo bane ke bane bo gaufinyane momamedi e be ntate mong o batla go isa ngwana gae sekolong se itseng momamedi motlhomong se tuku ka mabaka a gae motlhomo a shebile bo quality ya thuto jalo jalo e be bo ntate ba bona bana ba bona ga ba isekolong tseno e le gore ke bana ba s phelang ka go lelapa le le leng ba dula le wena le mme wa bona kapa o le ntate wa bona ga ke jale e ka gare ba ba gago eno e mong ntate wa gae o mo isa sekolong se itukong bo momedi kapa o mo rekela diaparo tsa boemo bo itseng tsa matshwao a itseng tsa theko e itseng bana ba bangwe bo ntate wa bona ga ba kgone mo mamedi kapa ba le ba gago tsena ba babedi bo ntate wa bona ba kgona ba isa sekolong sena se sa boemo bo itseng eno e mongwe e be ga ba kgone kapa ke a le mongwe fela bana ba babedi ga ba kgone jalo le wena le mme wa bona le a bone tse o ka o atlega go isa a le mongwe ga o kgone go ba isa kao fela sekolong sena sa boemo bona bo tuku wena momedi wa PC FM kapa diaparo mmona gore ba apage ka go tshwana ga ba enwa ntate wa ga o moreketse diseta sa letshwao le itseng e ba le bana ba bangwe motlhomong bana ba bangwe ga ba kgone go ba karekelwa tse jalo ga o kgone go ba gatlhametsa gantle mo moe lefela boemong bone gore a yana go etse letshwao leno la ga le itseng kapa a ile sekolong seno sa e se itseng le bana ba bangwe ba seke bo kua ka ga bona ba jwangjwang ga ba sa kene sekolo se itseng ba kena se itseng momedi taba e sebetsa jang ke go boemong bo batswadi ba fapaneng ka ba ba bomme kapa ba bontate jele ba bangwe batswadi ba kgona go feta ba bangwe e ba jele taba ena e bonagala baneng e ba jele taba ena e bonagala baneng wena momamedi ka ba diaparong e ka ba nthong tsa sekolo e ka ba eng kapa eng wena momamedi yo o e bonang go yo ka ba bo dimpho fela ga ba motlhomong ntate wa ngwane no wa pele ga a tšhakile motlhomong o motlela dijo tsa mofuta o itseng o motlela bontho bo di eng kapa eng ga se ka ba eng fela momamedi e ka bang ke ntho e banye monate e bana bangwe ba ka e galela e bo ntate ba bana ba bangwe ga batla wena momedi motlhomong ga batle ka letho le batlang le ka ba boemong ba batsane e se ba tswa jwang taba e momedi wa PC FM koko boemong bo mo emang bontate kapa batswadi ba bana ba bangwe ga ba tshwane ga ba lekane ka pokothong jele eno e mongwe o batla go etsa point ya gore nna ngwana ka ke batla ya kolong se itseng ga ona gang ga ngwana ya kolong se itseng fela o fumane gore jale bana ba bangwe le bona ga ba kgone jele ga eno e mongwe a ya kwana bana ba bangwe ba kwana kapa ga bana ba bangwe ba ya kwana eno e mongwe ya kwana le mongwe wena momamedi e sebetsa jang ba ke a dumela gore kama bana kaekae taba ena kgolong ya bona o le motswadi ke taba eo ka e sebetsang jwang e momamedi moo jale motswadi e mongwe a kgonang ka pokothong go feta e mongwe kapa go feta ba bangwe jale e ba taba ena e bonagala baneng tabeng ya go rona ba kena sekolo kae tabeng ya gorona ba ja eng tabeng ya gorona ba apaa eng ya bonagala gore eno o kwetse seta se sa boemo bo itseng e ane gwala sa boemo bo itseng eno o kena sekolo kae e no kena sekolo kae 2121956 plus 2665 9956 on whatsapp snoto whatsappong 62009956 ga boemo bo le tse momamedi taba ya mofuta o e tshwago jang ga e tshwaga jwang momamedi gore bana ba bagole ba sa bone phapano e momamedi gore jele ngwanenwa e mong ena wa ntate itseng ena e ka go phela ka tsela itseng ga gona boemo ba wena e le bo itseng lelata o ke atlang ke re bue ka yona momamedi ona e sebetswa jwang ge etsa jwang ga ditaba se di le boemong bo ge etsa jwang momamedi boemong bona
a tsheka banana ko ngotla fumana hore bonta twa bona ba fapane ka ba bomme ba bona ba fapane e o le motho wa ntate e re se hla ko la bontate wena o le motho wa ntate e wa leka ho mohlomong bana bana ba ha ba na ba o ba etsetse 1 2 3 eno e momme wa ha ha fihla e aba fihla ga ene ke batla go nna ka kena sekolo kae kae amo patalla e hlile amo patalla school fees sa mo ntloko tso hletsa kolo seno e amo wetse sa sohle jelo hona le bana ba bang e bona poetsi ya ja mo medi ha o sa ba sa lekane ka pokothong ba tswa di ba ba bang ba bana rubele le wena o sutwa go ka ba gahlametsa ka ofela o ba be bo mo bono ka ofela tabe ya tamelwa ja ngwana mo medi Even at the Nakimo Jeb Light, it will be without you. Samuel Ezra 6200 9956.

0: Right, be without you re ba metse seng le shemele metse seletseng le bile horeng ya bo robo mo mame a horeng ya le shume batho ka jona go bua ka qholotso mo mame di ka go malapa mangata wa tseba mo tla fumana hore jele motsadi e mong o batla go ngwana ha ya phile bophelo bo itseng fela a phela le ba bang ka tlhomo mo mame di a itse go jele hutlwa ha le hore jele eta ho la sa hae a re nna ngwana ka ke batla lo kena sekolo PCFM Academy kwa PC Academy ke batla lo kena mono bana ba ba bona ba ntse ba kena hantatae hantle mo mamedi ba kena hantatae primary kwa hantle mong a ba re ke batla wa ka lo kena PC Academy kwa na ka mabaka a hae mo mamedi ka mabaka a hae tebe se betswa ka tsela mofuta ofe mo mamedi a mo lefella ile ka nnete ka a mo lefella ile ka nnete fela bana bana ba phela ka tlasa ka ga gantlwe le ngwe mo mamedi mo mo emonga sa kwa emonga sa kwa e sebetswa jang tabe wena mo bure PCFM ge lukisa jang hore bana ske be ba ama o ske ba utlwa ho ske ba le ka utlwanye ka yena jwale wa sekisetswa fela bo mo ile bana bo ba ditaba. All right, e ka ke ke sa ke khutla mona ke tlo bala molaetsa wa hao.
1: Ana mogha wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tjhebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala, mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batjha naa ka bophara. Bega mogha wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: Monate mabedi wa PCFM ke la now we cheese stuck on you re be mso senye re bo mfela ke lebile go reng ya le show me moletsa o re o swa ka bana ba le ke ile hle ka malapeng ka mona ithata tabela ithata momamedi ithata ke qholotso ge ge ge he se ka se ka jang ge hlula jang tabeni ge hlula jang go bani e mong o tla hlaetse bonnete momamedi a etse bonnete o e bone le nako eng yo fela ba chaka nna ko engwe e mong o tla tshwere le wa kwa se wa le bona le tintjena le square wa le bot e le tsetse ntho ngwe bo hobetjene na le jelelo ka o dimo ka mo ka tshwara tsu di mo tjene ha qeta e ha fihla o fihla he a fa ngwane no wa hai ka pa ema mo le ne be bo le ba ja e ka pa mong ka mo isa kwa na a gutla gutla ba a kibaki ba bona mo mamedi ana ba bana ko ngwe be ma ko ena ba gutlang ho latela go ba go di ba matswa di ka pokothong ha botswane e be ho a bona hala ga ke ho tsena ha ke hlola jang moletsa wa mong re hello me wa tsaba taba yo e ka hlola fela ka go wena o le motswa di wa mme o kwale se go seno ka ho hle ka mogho ka wa gholang ba ne bana ba bona me di ntwatsa mofuta o di ka baka le hloyo baneng ke Maria matala face one ke le ba wena Maria ya o logo nna ke le motswa di wa mme jole ke bona bo mo boletsena e logo ke nna o se logo e be nna ya masege o ngo ke bona hore bana ba bang ka pa ene mo ha u tlwe e bona le phapang ha u go mohlo mo ntate wa yena ha gone mo itsa 1 2 3. Okay. Okay, moletsa mong hello my sister. Taba ena e buima ka nnete yona because e tsa le bana e ke ba kgethollwa. Eh, ke yona tebe ke banka ena mo mamedi bane. Bana tla ga ba shebile ba. Ba bona. Ena o gwala eta sa mofuto itseng. Gona go ba boy ba bona. Na ka ngwe bana ke mo mamedi hantsa go hula. Ke le kaga ka tla sa mahulelo a tshwanana ko ngwa ga bone ha ka la tswela ka ntle ga bo sekolong bo kae bana ba betsana he o ba neng yo wena a itsa tse mo nga itsa tse o se o pele ka fane fela bana ba mo medi ba bua fane fela eh ha ho ba le ngwana fane ya ho le lekanyane fela ngwana enwe na fane ya ha ile maponi e ba jele mo medi se le botata bana mo kwana me qalang hona ding bane bana mmomedi ba bua bana ha bana filter e tswa bana mmomedi ha bana filter ho hang to ha etla fela wa bua o tla botsa o tla etsa e o tla botsa o bane ngwana etatsa ha o di ntse di tabuile fela nyo wena tatsa e sa tabu ba lo hona mong fela e kona ma se batla qala o bona no gona tsena gona o you know tsena gona tsena eh taba ne mo momedi e bua nya le hloyo hore le tla ba teng bane eh ke sebetsa jwa mo momedi hla o taba ena ya mfutene ska ma bana o bane ka ho tse sendi etse tse sendi etse tse mo momedi bana ba se ba le teng batswadi ha ba tshwane ha ona bothata mo momedi ha re tseke fela ke bana mona mo momedi jwale di tsela tsa bophelo ba bona ha di sa tshwana e mong motswadi e mong o batla gore ngwana ga ya phele bophelo bo itseng ebile ka sa motsekise mo mamedi gore a ka batla ngwana wa ga ya phele bophelo ba mofuta o itseng kapa wa boemo bo itseng fela jale o phela le bana ba bang ka tlong bokotho tsa batswadi ga di lekane le wena o le motswadi mo mamedi ya re ka gagang o commone baneng bana kaofela bokotho ya gago ga e kgone gore e ka etsa gore standard sun se se tuwe ke motswadi a ne mo lo lo o se mito se match ka o fela o la cross bana bana ge ya tsa jwa mo ba ditabe ha se ka se ka jwa ngeng ke sa jwa ngo bana ha ba hola ba se ba hola ba le pilitse bohloko
1: la la mo tlo tawe ne thata ba te bona lo ka dzile je ke a te ipela ne te fela ka dzile e jilinga ka ka wana ka te ba tswa hangata ha o le motswadi wa bana ba se ka etsa borapa ke ntsa these partners tsena zo enze mala le zo because ha ka etsa borapa fela imo le motho ba tla prove point that zo zo isa ngwa so ha ka ba shapo wa a tsimo ha ala tlela ka kwaitsa Hlakile
0: ka leboga o keta tsela fela ke gore go be le kgotso ka o fela ga be le kgotso ga pheleng ka kgotso ka o fela ka tsela eno mo bamedi ore le ba bana ba bahlano ga o tlisa phofo motlhomo o tlisetsa ba ga o tsebe gore o tlisetsa bana ba bahlano ebe jalo ke lebatlha mo bamedi pele bosibo monate meraro ke lebile goreng ya lesome ke back to your roots na lena laele ke e sebetsa jwang ya wena mobamedi wena tlhakoreng le ga o bone ka ke tabe e sebetsiwang jwang ke tabe e o reka ga etsang jwang molaetsa ya mongwe gore laela ke dumelana le mobamedi ya itseng motswadi a eme segeong ka nnete ga o se go le jalo o lokela wena o le mme wa bana o etse bonnete ba gore bana ba bang le bona ba ba le dintho ka tsela e tshwanang kapa o theothole standard seno e mong gore bana ba bang ba seke ba bona otherwise ehlile ba tla motlho ya mme wa ka o bathong ke lebatlha mo bamedi ke kgolotse golo mo bamedi ena ka go malapa a mang mo pokotho tsa batswadi di sa lekaneng pokotho tsa batswadi ha di lekane jele ha di sa lekane bana le bona ka nqena ba treatwa ka tsela e fapaneng ba rekelwa ditho ka tsela e fapaneng e mongwe o sa lokela sekolong se fapaneng re e sebetsa jang

0: ke Prince e bitswa the most beautiful girl in the world re be mtsing emedi ka morao ho raya le shume a ke na hantle ka kotlelo ho reng ya bobedi ya lenana la rona back to your roots ho PCFM na lena la ile so etsetse ka mogho etsetse ka temo ma medi ile ga kena dikamano tsa lagato ka paganyalana empa gabareng banetsa gaoa sharp ha ona taba ga hudisa bana mmoho mana mo medi ke bua bo mombo batswadi ka bobedi bantse mpa kenya ke tla ga batswadi ka bone ka bohlano ka boeng go latela wana ke palo e ka ya batswadi mo mamedi mantse ba kenya letso go ditsonya bana he wena mo re PCFM e go mana ga boemong ba ne bo motswadi ka ba wantete ka bo wa mme ya seng a sa phelele e mong a etsa bonnete ba go ngwana wa gae o gola gantle o le ena o nka boikarabelo ngwaneng wena mo mamedi fela jalo boikarabelo ona ba bonkang a etsa gore jele bana ba bang ba golang le ena wa gae ba utlwe ka gae bona hona le ho mo phoso la tela ho fapana ba dipokoto tsa batswadi.
1: Lele, greetings to you.
0: Hello.
1: Adana king. Ke nya bana sekolo ntlaelong. Se a fole bua. Ho ba ha ba pokotha ha ho show ka yona. Ha ba pokotha is not make sure. Ha ba tla hore o kenye bana sekolong se tla re mohlomong lo thola go le so tla me go bebe ke ya le mo ga ke na sekolo se tsebe ne mo tla mi sa se tseng ba kenye sekolo se le seng ka ofela ha ba ba kenye sekolong sa mmuso ba kenye sekolong sa mmuso ka ofela ka go se ke le ka go ke sekolo se ba mohlomong se a fodi bo ha se tla suluba ha le ba ga go le bane ha o khona ba isa mo ba le balo. Because how ka batla ba bangwe ba ise kae kae kapo ba batla go mohlomong le ba ise sekolong se tuga lo tlo kgona go ba fola ke mane mo tla tlamego bele ba bangwe yo nengwe ba isa kae kae se kae kapo ba kgetholola le o sia le mong kae kae ga ke ba e bona. So ga ba shebe fela gore ba kena sekolo se le seng se e leng gore se affordable kapo wa kgona go ba bane mohlomong ba ba isa kao fela ba le ba ngwana ga le bohlalo tla ga le bohlalo nos. Ha se ntho o tla ba hlalefiswa ke sekolo se itse ha le o hlalo tla ba bohlale. So ha ba le qaelo nngwe that's all because jala o kaga o ka sheba ntho tse dingwe jalo o tlo tla ba ferekantsha le bona ba kene sekolo se le seng go kwentse ke hatelela tsene ehle e lokela be balo not the other way around a one ntshwarele ke bona ka e kare kentse moletsa motelele nnete ga ke bue gagolo but go lekile ga elaelae wa lebakane o sie motle ke ntse ke le ka sepenta ka matebeleng ga molemo mphe ka odima mokaka nate tata
0: o keke wa bua ditaba gantle wa tla ka tsona gantle o ntse o dithathamisotlo ko wa tla fosa qetelong o qetelong jalo a nna se ka eketsa basia ka nna a ke hana ke le wa he wena mo mo medikale boha fela ba mo mo motlo hlokomela gore o tla fumana ngwana le motswadi mong ya tisang a hana tshwara na ngwana ka ke batla o misa PC ya khadi ngwana ka ke batla ke ne sekolong se itse a dile a re ke tla mo lefella ya wena ske wa tshwenyeya ka letho na ka mabaka a he mo mamedi mohlomong go na le sa se shebileng ka sekolo sena kapa ngwana gae a gapisa le sekolo sena go na le sewa se shebileng e be o re ka lebaka le kapa ka lebaka le ne le ama ngwana ka ke batla ke ne sekolo se itseng jalo e be wena le motswadi nako ngwe he bo wa dumela go ya ka ye sekolong sena jele ba ba bang bona ebe mohlomong ga o seore mohlomong o le bona wa ba isa wa bona pokotho tsa bona sa bontate bana kao fela kapa bomme bana kao fela a di lekane bakeng sa gore bana ba ka sekolong se tshwanang kao fela le wena o le mme wa bona kapa ore ntate wa bona wena wa motswadi ya common wa bona wa pokotho ya gae lekane gore mohlomong o ka kwala segausi o isebetsa jwang boemong bo bobamedi. Alright, this is Bile Khaletse hora ya le shume mo mamedi ke le boha ke le baka mo kitlo wa khotla mona ga phethele he ha ga phethele kutlo bona e sebetsa jang kholotsena e kholo mo mamedi ha o ka wathola wa sheba malapa mangata feta tabenya mofuta ona eh ba feta tabenya mofuta ona ba tsebena ke ntho yo batla yetsa jwang wena momomedi ha se bona ke ntho batla yetsa jwang se ba se le boemo bo jwale eh batho ba sa tsebeng hore na ha pele ka pare ya morao fela bana ba ntse ba hola ntse ba shebile ba ntse ba bona reza jang ho se ka ba u bala ba u kwang e kae bona jwale e kae ba kena kae kae ba ba ba kena kae kae.

0: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM, your pulse, our beat.

shade by your side pelo mana mama me dinga nga nkile Celine Dion R. Kelly emona dibitsa I am your angel tsoka ba mitsinge le shumele metsi supileng ka morao ha raena ya le show make back to your roots ona lena la ile ke qholotswe kgolo he ka go mana pa mama medi ga lokela ge shebeng ka dihloleleng go na ge ge etsa jang ge etsa jang ge etsa jang go bona gore le ha ile mo tsela ya gone ya bophelo mo mamedi e batla e fapane le ya malapa a mang ga e ame bana gagolo mo mamedi ga e ba ame ga e etse go be le ba ikutlwanye ka ga motlhomong bona ba sekisetswa bona ba phela ka tsela e jwang kapa e mongwe a ikutlwe ka o betego ba bang gobane bana ba bona mo mamedi ga bona le ntho eo genang le ohile bana nako nngwe ke ore bana ba ntse ba bona ba shebile o tla bona go you know it's watching you know our naked watching oh bana ba rekela ntwetse itse ho na ke ke oh bana ba ntse ba bona meta ba jole ka taba tse jalo dikaba ama mo mamedi ke le ba bohle ba nkileng ka go lo mogahlelong ona wa lenaneo ha ba feta ba mo bona mo mamedi ke a gona ha ho tsena le keletso e utlileng ho tsena tse sentlhaile kwa mo mamedi o reng hey o kae nka ke le boha Let's go.

0: Emonate mo mameriki Karen White ibizwa Super Woman. Yebo. Erbe mse singe mashume mabedi ya mezoro bon fela. Kale bile hore nya le shume le motsulu mongena ka jalo mo mameriki ya hore re bona ona ka jena ga keteka eng hlokomediswa ka eng gutwa ka eng tsatsile le leng holona ke lebeletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofi. Kajana go diena mphala nne na matsetsa selection selamo ksa diketse pedi le mashema ba dana le metsetsa tsheletseng tsa sile na momedi le bitswa World Cerebral Palsy Day ke bitswa CP Cerebral Palsy World Cerebral Palsy Day e bo mamedi ke le kitika selamo le selamo go diena ya mphala nne na matsetsa tsheletseng he wena mo mamedi ke bo ema mo mamedi bo hlahang ka pa boetsa halang ka pa boetsa halang boko mo mamedi ha ba boko bona le botata mo mamedi bo itseng ka pa bo limetse ka pa mo mamedi ba mohlomong ha ba bopea hantle e ka pa ha bo a qeta go bopea mo mamedi mohlomong re pele ngwana a hlaha ka pona ko eo ngwana a hlahang ka pa ka morao ho hore ngwana a hlahe o fumane ile ditaba tsa mofuta ono mo mamedi hore boko ha bo fully developed bo ka bo bona le bothata bo itseng bona le injury ya mofuta o itseng jwalo jwalo wena mo mamedi jwale bo ama dikarolo tsa mmele tse itseng wena mo mamedi kore bo mmele o tsamaye jwalo jwalo fumane o motho a kgone go itsamaisa dikarolo tsa gae tsa mmele ka ba matsoe ka ba maoto ya e se ka ba eng nako nngwe ya puong jwalo jwalo e ama le muscle tone le gore le ba motlhomo motho a kgona go tsamaisa dikarolo tsa gae tsa mmele fumane gore jale ga a kgone gore a ka ema ka bo maoto jwalo jwalo kapa ka e tsaya mo momedi o muscle tsa gae di kgone gore di ka tia mo mamedi ka mogo batho ba bangwe ba leng ka teng ga kgone gore a ka laola gore na go etsagala eng ka go mmele wa gae le e se ka ba eng kapa eng mo mamedi ore ba ge laola mo mamedi mmeleng ya kona mona tsela ya go dula mo mamedi e ba motho ga kgone go dula ke ka boko ga tseba mo mamedi ke bona bo etsa bo laola nthongolong o ka ena gananye o etsang gona o apanya wa itimola o dutse fatshe o etsang ke boko mo mamedi boko nthongolong e gutla bokong jela boko bona le bothata e leng taolo ya eng kapa e mo mamedi e tla ba le bothata he gona mono jale letsatsi lena mo mamedi ha le tla ketekwa e ne le gore he mo mamedi go bontshwe tshietso go batho ba akanyetsang go 17 million lefatshe ka bophara ba nang le boemo bona mo mamedi ba CP Cerebral Palsy wena mo mamedi ntse go lokwa gore le bona he mo mamedi dikelo tsa bona tsa mantlha tsa botho ba seketsa gatikelwa ba nne ba fumane monyetla wa tsona le gore mo mamedi ba nne ba fumane di-opportunity jelo ka mang le mang le tsotlhe tse lokelang di tle go bona melemo yotlhe lokelang tle go bona ba e fumane yebo jalo mo mamedi le kwano gae re ba teng batho ba nang le boemo bona wena mo mamedi mme se ka ge le bona ba ka fumana menyetla le melemo yotlhe e tlang e ba lebile kapa e ba tshwanelang yebo ke tsona tsa ga dikete ka ntse ga tlhokomedisiwang ka tsona ka jene tse rutwang ka tsona latsing lena la botshelela la kgwedi ya mphalane
1: terama seuko o terana monitabana a nta tae kono bontse gwele oe
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ezalo mo mamedi ke PCFM your pulse our beat e mashume a mabedi a metso mehlano le bile ho reng ya le shumele motso le mong mona

hashtag what's trending on Tuesday mo mamedi ho ile ho tswa he phatlala zo hlamane ho petroleum fund wena mo mamedi ya ho phahama kapa ho nyoloha wa theko ya mafura mo mamedi jo tsa mafura mo mamedi dile tsa hlaha mo mamedi tse ntsha mona tsa bateng ga di phatlaletswa ga kere le ke bone mo mamedi ga se ke di beya ka bogotshwanyane fela theko ya 93 petrol 93 e tla nyoloha ka maluti a mararo le disente tse mashome a supileng theko ya petrol 95 e tla nyoloha ka maluti a mararo le disente tse mashome a bobedi 3 maluti 80 disente ithaka nngwe ya momamedi ha theko ya diesel yona momamedi diesel 50 e tla nyoloha ka maluti a mararo le disente tse mashome a robong a metso e mehlano 3 maluti 95 disente litara ka nngwe ya e jalo fela bana ba momamedi wa PCFM ba fini le yona ka go tshwana fela momamedi e tla nyoloha ka maluti a mararo le disente tse mashome a robedi 3 maluti 80 disente litara ka nngwe shile tabe na momamedi ha e le tsena e ntlisa tabe nye nngwe mo ga o tsena momamedi ha o ka wa hopola e se le ntho e tsalang hangatanya ha o qala fela wa le phatlalatso ya mofuta ona fela mo tshwing mafura a tla nyoloha fela ge se re bona tshwihlalano ene ya ha e sale mo momedi di filling station mona di garage mona ha qala fela wa le phatlalatso ya mofuta ona momedi se ka bona tshwihlalano ebe momedi ntwe ke yona panic buying wa tsbona le ntwe tsa panic buying ho pela kana kwela COVID-19 ha go tla ho ba le di lockdown ba le na go thotsenga tadi le tsa fela mabenkeleng ha ho pula e ha ga di thotsene di re ka sa gahla sena sa ha isale ke toilet paper e ho do ba le dominated people toilet paper ya fela mabenkeleng ka ba so ba ke le toilet paper ka bona ta ba tsama o e se bi kwa fela mabenkeleng wa ga di thomo mame Haradinto. Jele na kwena yo petrol mo momedi ka pashe ke ka mafura a bona halanga tlanyu lona ko yo hla mo momedi o qala ba le petwe itsempela o tla bona so ba le tshubhellano so ba le traffic e ngata ho le ditselentseo ho tsona hona le di petrol station di filling station di garage o e bona taba yo kore ke ntho e teng mo mamedi jelebe ke yona panic buying gore ga re ipure re ipokeletse bonyane e tlere e nyoloha o sane ga kere gabe re ipokeleditse gabe re ipokeleditse e tlisa ho ye nngwe go na le hangata na le putso mo mamedi e tlwaelileng ha boe mo bolitsena ntho ntse di nyoloha tjena ne neng o tla bonyolile matlakala sengwe ntho na le nyolile nthwane be ka botsa gagwe ha o se ho le tjeng mo mamedi re ikemiseditse go fokotsa eng

0: ntlhontsa rona tse o re spendang tšhelete di matsona. Be ga botsa ga ga e. Mo mo mega o sole tšeo ke mse ditso fukusa e. Ke lebe. Hai. Ke na hana ke le wena mo mo wedi wa itšhaba go nna. Go hana ga le ke ha se fukusa e ba thong. Go ga ga di ntho so tso fukuditse o tlwa dile mo tsena hlakwana mo mamedi. Ho fukuditse mo sa bila tsa maka maoto. E mong ha sa laeta bo o kiza ha e mong bo fukiji e mong sa sa mati ma fukiji go ho nga ta fela mo mamedi. Ho nga ta fela e mong o santse bana sekolong se feng o sa ba ke ntse se feng o bana ha na nne ntse itseng transport school fees a go a fukotsa jeo. Jele ga sha ba no ga e go fukuditse e mong ha bana dula malining a mo futo itseng mo patelang bokae o thotho wile wile tla senyana bana bona ga thungolongwe jele se le too much a go ke fukotse e mong ha bana le motho yana ana phela bophelo ba itseng mo hlomaile motho lo ya di out a ga e hina di out tlantlan ta hola ke be motho wa di in. E tlile hi hi mo swetseng yo motho mo swetseng a tlile ntse tsa di out ebe motho le di in e mong ha bana tlile tso ga le mo swetseng ebe nka wa a reka dijo ka lunch mo ba media a bona ga e sella go tsho ke ke scarf tea sanga scarf tea di yona jwana e lo fukotsa shele ba shama ga e nna ka fukuditse ka fukuditse a ka satse ba le naga ka thai a ka satse bana re khata eng. Ee, ke le ka tshoa ha ba bang ba ka ya o le tsena ko fela motho ba bang ba e ba etse qeto ka ke bona e ka ba le sexy le tsa transport e mo a tshwa ka ke bona e ka o betere mpe ko tlwe lona mosebetsi yona ba nile ke bona sexy le tsa transport batho e be ke ga jo e ha ntho ntse di etsa la ka tselena mo mamedi mme sa gahla se o tla fumana ge ya mabenkeleng ka teng mo mamedi ka pahle ke ka sona o di garage mmane ka sona sa gahla se o mo mamedi bolela hore hona le panicking yana e etsa hala mothong le ha e seng thwe wa mohlomo mo medi ga ga e se phatlala ditso ke thweteng fela hore a nthonyana e nngwe e etsa ngwe ho utlwa re hloka ho ya mong ho ba e qala nyolo wa fela mo medi ya ba jole e so blokile ditsile mona ga sa kgona ho tsamaya ho wa petroleng e lo re tabe ne bolela ho ho mo medi sentse e bolela ho ho go se re fela ga se ebe di 3 maluti di 80 mamma sente tsena 90 mamma sente tsena se re fela gempe re se ebe gempe re se ebe motho mo na ka ga ntso tshwana ga tla bona mpa mo be dike tsa bonnete ba go bunyane ho sane ha ha ha wa tla ke khitla ka nnete ke ipukele ditse ke lo bana ka tsa ba hore ha ona mo ka ka khatanti hona mo ka ka khatanti o bona tabe me mo mo di he e ka tsapa he o le bo mo bona o tla fumana mogo go na o etsa jwang ngwane so bane hi bo bui manyana tsin ke o blel fela ke tsena ntwa tsa no hashtag what's trending on Tuesday
1: this is for
0: Kerry Hilson Kanye West.

Nagahupa tseleng jepe.